0: and review. Oro Chamber padayon ang pagpaningkamot aron mulambo pang turismo sa Dakbayan ug Misamis Oriental. Magnum National Manila 3rd District Congressman Joel Chua malaumon nga mahatubag ang ilang motion nga giduso sa maabot Hulyo 6 ning tuiga. Alang sa formal impeachment trial bato kang VP Sara Duterte, Magnum International America padayon ang tabang og pag-deploy sa search and rescue team sa Venezuela human maigo sa duha kasunod-sunod nga linog. Magnum Business, bakuna batok ESF target nga mahimong mapalit na sa merkado sa ikatulong nga quarter ning tuiga. Magnum Entertainment, Fiang Smith og GM Ibarra na himong bagong From Queen og From King sa Star Magical from 2026. Og sa tung Magnum Sports, Converge Fiber Search Guard Mikey Williams, positibo nga kaya gihapon niyang panguluhan ang umaabot nga dula sa PBE Governor's Cup. Mga higala, palig i-like, share, follow our FB page, Magnum Live, Instagram, Magnum Live 99.9 og Twitter, Magnum Radio 99.9. Tiban ilamang sa usa ka gawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman, hangtod sunod di Minggo, alang sa tong Magnum News Express. Kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Chingintrina Enriquez.
1: Ug Magnum Kia Abilinosa.
0: Uban sa tong mga Magnum News Writer, Lani Delgado, April Borja, o News Manager, Aileen Akurin. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum News Express. Hangtod sunod gayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 8:05.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
11: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung usa ka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. kabalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia, mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at Bangayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunon kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
16: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
17: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
18: Life Extension, Vitamin D3.
19: Ako di ay si Regita yun na. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadto ko sa kanang doktor. Natinga siya kay, uy, dalira kayo ang imo recovery. Pero wala sa kay bao nga akong ginom. Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
20: Mapalit sa mga butika.
17: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlawa, ang health condition nga itong isgutan, kaning colorectal cancer o unsa na sa role aning vitamin D3 sa aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health naibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% low risk sa pagdevelop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maunggi recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
20: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
18: Life Extension Vitamin D3.
21: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
17: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy. Pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pagdevelop aning colon cancer.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
20: Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
8: Kun magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
0: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipaco.
1: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.
3: Tanang bills jo karon.
4: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon, posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyang.
10: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply. Ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
11: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Magnum, songs of praise.
13: Magnum, songs of praise.
14: When the oceans rise and thunder is roar.
12: Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9, News and Music. News and Music.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
6: Maayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ug uban pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026.
7: Great Samsung Sale. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.
8: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga reload pulso, Wadhos Quality Store.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
10: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubo sa uric acid sa imong dugo, mapadalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Compimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagadero City. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.

0: It's 8:44 on Magnum Radio.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Kung bulalo ang imong ipangita, Kuya Alan's Bulaloan. Bagong bukas, og nahimutang sa balungis balulang. Init nga sabaw, puno sa lami o bulalo. Nga permino mo pangitaon sa adlaw o sa gabi. Kuya Alan's Bulaloan. Lami ang kaayo.
5: Gigutom.

0: Bills jo karon.
1: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon, posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: GCash G-Bills.
3: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa iyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita, Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Mari, ngano na ginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari Oil, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
6: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
7: Inom na og Mighty C!
8: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na imutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Songs of Praise. Magnum Songs of Praise.
9: We exalt your name.
10: We exalt your name.
3: Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Mike Lemoroy Dale, 99.9, ang inyong number one FM station din sa Cagayan de Oro. Alright, good morning ka na itong tanan mga Mike Dun friends. Sa inyong tanan nga naminaw karon sa atong programa. Maayong morning mga Mike Dun friends. Ha? Good morning, good morning. Ano yan nasab? Siyempre yung Mike Dun friends. Ha? Kanginan kini si Mr. Talagsaon Mike Dun Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta hangtod sa 11 o'clock in the morning. Ha? Sa ito nga programa ang Magnum Instant Request May Gala. Kundiin, pwede na ito i-play ang inyong mga paboritong mga sunata. Sunata, good no? Hangtod sa 11 o'clock in the morning, May Gala, ha? Ano bang theme song ng buhay mo ngayon, Magnum friend? Base na kay theme song karon sa imong kinabuhi. Kanya, ganahan ka nga inyong madunggan sa Magnum Radio. Mabati nyo sa, syempre, sa inyong Magnum Radio May Gala, inyong paboritong song. So, inyong buhaton May Gala, inyong nang i-request May Gala, mga Magnum friends nato niya. As hindi ay, na kay team song ng buhay mo ngayon, di okay kayo. Good morning sa tanan mga baguhay lamang nakamata May Gala, maing buntaag sa inyong tanan. Agoy, bagong mata pa, gikan siguro yung naglaag gabi May Gala, no? Naglaag-laag gabi mga Magdun friends kay Nabilar. Yeah, karun pa ng kamata. Good morning sa tanan. Salamat sa pagpamina mga Magdun friends. Lakip na May Gala sa tanang namahaw pa karun mga panahuna. While na minaw karun. Good morning. Unsa mga munggi pamahaw diya Magdun friend. Yes. Kasagaran itong ginagpamahaw ka ng bulad, itlog, gana, hotdog, gana, di ba? Basta pamahaw, mga pinirito ginata ng May Gala. Piniritong isda, piniritong talong, piniritong hotdog, gana, bitaw. Okay, mora may madali-dali May Gala pagbuntag, di ba? Ilabi na pag ting skwela, ting trabaho, agoy. Dinalian mga Magdun friends kay malate na dahil sa trabaho. Okay, syempre, matraffic pa, di ba? O nang pinirito, ganyan pinaka, ano, ang pinakadaling abuaton mga Magnum friends kanang lutoon sa buntag, di ba? Para dili ma-late. At least makapamahaw pag-yapon. Di ba? Before kamuad to sa imong trabaho, ugma. O before kamuad to sa imong skulahan, ugma, sab. Naka-breakfast, di ba? Ayos sa gyapon May Gala. And syempre mga Magnum friends, maayong buntag sa tanang mga higala natong nag-kuskus-piga karong panahuna.

0: Munang paglaban na, laban na ba? Laban-laban na may gala. Kay samtang Domingo pa. Kay ugma, trabaho na samtang may gala. Panalaban na yung uniform, sao na lang. Diba? So, panglaban na mo diya may gala samtang init pa itong panahon. Sa mga Mike Dun friends na itong mulakaway na kay mga ito sa simbahan, musimba. May buntang sa yung tanan, ingat-ingat sa yung paglagaw karong panahon na, ha? Uban ang tibok pamilya may gala. Karong panahon na kay Domingo man, ting simba. O yan, taod-taod, pag umanog simba mga igala, kay Moato sa mall, magpabugnaw. Mukaon sa ilang paboritong pagkaon sa udto. O yan, mag-grocery na dayon. Pag uman, uli na. Kay magpahuway na sa may gala. Tungod pagka ugma alawa trabaho na sab and apil na eskwela mga Mike Dun friends no. So maing pagpaminaw sa mga mulakaw na karong panahon na good morning sa tanan. Sa tanang nag-drive sa mga sakyanan, good morning, maing morning gapon sa tanan. Sa tanang mga naikaguling sakyanan, good morning ha sa tanan, ingat lang sa iyong pag-drive. Man ang pinaka-importante sa itong mga taxi drivers, mga motorella drivers, huwag tanang mga drivers nga naka-tune in karon sa Magdum Radio, maayong buntang sa iyong tanan. Good morning mga Magdum friends. No? Mga kanang mga multi-cab drivers. Napabay ka paminaw gano? Napabay mga car stereo, mga sakyanan ron? Napamanggiyan pa no? Depende rin. But good morning sa tanan. Salamat sa pagpaminaw sa mga higala sa nato nga nakaroon sa nakadaya mga kamerkaduan sa itong syudad sa Cagayan de Oro. Maying Sunday sa tanan mga Mike Dun friends, ha? Sa mga way plano nga mula ka karong buntaga, hala, paminaw na lang mo sa itong programa mga higala kay malingaw na sab ka karong buntaga sa itong mga nagunang mga segments o gatong mga nagunang mga musika, ha? So, stay tuned lang may gala. Ano maghawa na may gala. Ipadayon lang sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Para updated mo sa mga naguna mga balita, impormasyon, ugdagan pang uban mga Magdum friends, di ba? Sa mga naminaw sa atong website, maing adlaw, www.magdum999.com. Muna atong website may gala. And lakip na sa atong mga Magdum friends nga mahilig kayo mag-sockmed, mag-social media. Kaya dito, kapangitag uyab. Oo, ang itong Magdum Live may gala mo ka ng Facebook sa Magdum Radio, ha? Huwag sa mga naminaw sila mga radio, pindutan lang tulog ka 9 kung wa pa ka naka-tune in sa Magdum karon. Pindutan lang ang 999, ingnan yung mga kaila may gala. Kung digital yung gamit may gala, tulog ka 9, 999, pasok sa banga, di ba? Makapaminaw na dahil mas Magdum Radio, di ba? Para mo na sa mga Magdum friends, di ba? So, salamat ha sa inyong pagpaminaw diyan. Nigamit pa ka sa iyong cellphone, sa iyong radyo. Sa mga galing may gala, basta naka-tune in good ka karon. Dagang salamat mga Mike Dun friends. Nalipay good man na may gala. Gikan sa kasing-kasing, salamat kayo. Alright, atong nasigutan mga Mike Dun friends ang mga mahilig mag-social media. Labi na sa mga wala pa'y uyab, kapangitag uyab. Dito na sila ga-search may gala sa social media. Oh, mangita bitaw dito nga kinsa ka kung pwede mauyab derebe? Agoy. Kinsa ka pwede derebe? Oh, kana. Oh, medyo ano na, di na kay lisod may gala ang pagpanguyab. Kay nanay ano, nanay social media. Dito lang ka mamili bitaw ay guwapa lagi ni siya, oh, sexy puti on. Ako din siya i-add friend. Agoy. Tapos i-chat dayon may gala. Dito na dayon magsugod ang mga pangitabo mga Magdun friends, di ba? Tungod sa social media. Maayo man ang social media mga Mike Dun friends, di ba? Maayo man siya, unta. Pero kagamit lang. Magamit lang siya sa mga daotang mga tao, dili espiritu. Eh wala naman ng wala may social media sa mga daotang espiritu. Sa mga tao nga bitaw nga mo sa kais panahon, mga scammers, mga gabuhat og mga fake news. Ug uban pa nga pwedeng buhaton sa SockMed. Wanang mabutang na noon nga lain man kayo mga social media kay puro nga negative ano bitaw. So, naging mga negative na ang mga scammers na ay gapangilan ana. Tinawag din na siya mga Magdun friends pero Ang tinuod gud sab ana may galang ang social media ang Facebook ana makatabang bid gaya unta na siya may galang no, sa ato mga magdum friends. Basta gamiton lang sa maayong pamaagi. Oo, oh, di ba? Karon saan mang may galang gamiton nan pud sa daotan. So wala gyud ang resulta, dagan kaayo mabiktima. Bantay ka na may gala sa mga election, mga politiko may gala ka na may itong magpapili. At anaw gani, puro na sila ga social media mga Magdon friends. Ga, ano na sila may gala, gagamit og Facebook. Ugban pang mga sokmed, di ba? O, tanang mga politiko, mga mudagan sa mga election, ugban pa. Nandito, nanay mga politiko dito. Na sila yung mga pages, di ba? Dito nila ginabutang mga gala ang ilang mga, kanabit ang ilang mga nabuhat sa katauhan ko, no? Ano bitaw? Ilang nabuhat sa publiko, ana? O, mga achievements bitaw nila may gala. Muna man, ilang ipang-post sa ilang sokmed, di ba? Papakita bitaw, ipakita nila, oy, no? Nakatabang din si ano, oh. Oy, nakatabang mo din si Kong. Oh, bitaw. Muna siya. Magamit gyapon sa politika, magamit sa business. O ba, di ba? Kanang kabantay ka na may galang mga vloggers kay naa sila yung mga gina-endorse ng mga endorso ng mga produkto pinaagi sa Facebook. Maka-income gapon sila may gala, di ba? Munang mabutang na bitaw mga Magdum friends nga muna ilang bread and butter bitaw ang paggamit sa social media. Kay dito man sila maka-income, di ba? Mag-promote lang o produkto ay okay na dayon, mabayaran dayon mga Magdum friends. Kaya dagan man sila mga followers. So dagan kayo sila mga followers may gala. Dagan mga following. Ana. So ang mga establishments siguro, ana. Gusto silang income ilang business. So mag-ano sila, mag-hire og mga kana mga vloggers, di ba? Gamit gid kayo ang social media sa pamaaging maayo lang unta. Pero magamit gabon sa kadautan may gala. Huwag tayo mabuhatan, ha? Huwag tayo kontrolan ng mga Magdum friends kay di man tataga Facebook. No? Kabantay rin may gala sa mga dagan sa ano sa Sokmed karong panahon ng mga Magdum friends. So anyways, muna siya, ha? Tangya itong mga nakuna mga musika. Dagan pang upan may gala din sa itong programa ang Magnum Instant Request mga Magdum friends. And there is a tamay gala sa atong unang segment ang talagsaong pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.

0: ang atong talagsang pauta na karong buntaga may gala. Gawas sa droga. Gawas sa droga may gala sama sa shabu. Uguban pang kaning cocaine. Gawas sana mga Magdun friends. Unsa pa may pwedeng makapa-addict sa usa ka tawo? Oh, gawas sa droga may gala. Unsa pa may pwedeng makapa-addict sa usa ka tawo? Siyempre, na ay pagkaon. Pwede nang makapa-addict gabon sa usa ka tawo may gala. Sila kaon ano, oh, la. Bala bawal saya may gala, magsigilag kaon. Naapoy mga dula online, mga online games, di ba? Naapoy mga salida, mga palabas, di ba? Alright, muna mga Mike and friends, uban pa. Sige daw, higala, Mike and friend, unsa may imong ikatubag sa itong talagsaong pautan ng karong puntaga. Gawa sa droga. Bawal ginang droga, gid may gala, no? Unsa pa may pwedeng makapa-addict sa usa ka tao? So, sa mga gusto mo tubag mga Magdun friends sa inyong buhaton lamang, syempre mo tawag ka sa atong linya may gala 0995-322-6237. Ato'y balik mga Magdun friends 0995-322-6237. Sa mga gusto mo tubag diya may gana, let your fingers do the exercise right now! Ayaw na ugma may gana, kay lahid na sa batong talagsang pauta na ugma. Karoon na giyod mga Magdun friends, ha? Pwede ka mo text kung medyo, kanang medyo maulaw ka. Maulaw ka kay kanang maulaw ra ba may gana, kay na'y feelings. Okay, so muna siya, ha? Para kanimo Magdun friend nga naminaw karon sa Magdun Radio, unsa pa may makapa-addict sa tao gawas sa droga. Ug pwede sa Magdun friend, unsa may ikaw diyan nga naminaw ron, unsa may makapa-addict sa imuha? Unsa nga mga butang pag imo nang mabuhat, ma-addict na ka? Inana may gala no. Para sa mga tubag may gala, let your fingers do the exercise right now. Dagan kayo nga, dagan kayo ni siya may gala nga pwede magkapa-addict sa usa ka tao, di ba? So para ka din mo Mike Dunn friend, unsa man be, gawa sa droga nga sigurado yung nga maka-addict pag masuwayan na ni mo, di ba? Pag masulayan na ni mo ang droga may gala, di na yun ka, ganap itong, uy, lami man di, okay man di ka yung feeling, oh. Antod na addict na bitaw mga Magdun friends. Munang samtang wa pa kang kasulay, ayaw mo pagsuway-suway gyud may gala. Kay para di mo ma-addict mga Magdun friends. Kay delikado, lisod sa kay, di ba? Mahirap na magkalisod-lisod may gala. So ina ng mga butang bitaw nga masobraan ka sa ano, sa mga butang. Sige daw, itubag yung mga pangutana, yung mga itubag may gala. Tubag mo sa itong talagsang pangutana. Sa 0995-322-6237 may gala. Sa atong talagsang pangutana, gawa sa droga, unsa pa may pwedeng makapa-addict sa usa ka tao. Unsa nga pagkaon, pwede pagkaon na, pwede pagkaon. Unsa nga pagkaon, may gala, para kanimo nga makapa-addict po sa imuha. O ka ng mga salida, palabas, mga padula, uguban pa, may gana, ha? Una siya mga Magdun friends, ang atong talagsang pangutana, karong buntaga may gana, okay? So, text na or tawag right now mga Magdun friends, okay? Tuloy-tuloy ta sa atong programa, hangtod sa alas 11 sa buntag mga Magdun friends. Tinilang siyempre sa inyong number 1 sa Dakbayan. Bubalik ta itong oras, alas 9.33 na.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Atong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos si nag-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nagkadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi! Enroll na!
3: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawad-on ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga naimutang kilid sa PNB Corrales Avenue. Kagayan di Oro City.
4: Palihina sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to the December 31, 2026, per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.

0: bugas-bugas.
1: Akum katul-katul na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ukatul-katul. I-DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. Pag-ayos sa bugas-bugas. Ukatul-katul. DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Exxon ang DTX 500 at doon ay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kamo paubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Bisamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
7: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
6: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
7: Wise jud ka, Mari.
6: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
7: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
5: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana akong pananaw ya bi maigmata sa buntan.
4: iBerry papalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
7: What you request is what we play.
6: Magnum Instant Request.
7: MIR.

0: Mr. Talang Saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Okay, balik na may gala sa atong programa ang Magnum Instant Request. Ah, grabe na. Kumusta yung feeling may gala nga nakapaminaw atong song? Napakay na dumduman Magnum friend nga kanang special nga tao sa iyong kinabuhi. Oh, di ba? Kay usahay man good mga Magnum friends, no? Diligan ni usahay na ay mga panahon good may galang na ay usa ka tao nga imong madumduman pinaagi sa usa ka kanta, di ba? Labi na ko imong uyab, imong ex, di ba? Kay syempre na mamuy ano, dugay ba mo nag-uban-uban. Unya sa yung panag-uban isip usa ka kanang mag-uyab, di ba? Na ay time nga maka ano bitaw mo makapili mo sa yung ganahan nga kanta o himuon na dayon yung mga team songs yung kinabuhi sa yung love life, di ba? Sa usag-usa na ay may nana mga kuya mga Magdun friends yan ay team song ng buhay nila sa ilang relationship, di ba? Manang ano good may gala labi na kung seryoso bitaw nga mag-uyab agoy lagi na ka ng mga team song nila may gala sa mag-uyab. Chada mga yan po ng mga Magnum friends kana amoy team song kay makapadugang bitaw sa inyong pagano kanang kadugayon sa inyong panag-uban ilabi na sa inyo di ba as mag-uyab. Mas ma-in love ka samot siya kay naay kantang iyang gi-dedicate para sa imo ha, di ba? Gipahinungod niya sa imong Magnum friend di, medyo ayos kayo kiligon dayon ka pag unya kanang night time bitaw nga wala mo nag-uban sa imong uyab unya gikadit lag play imong kanta sa usa ka stasyonan di play sa Magnum radio unya team song inyo agoy mingawon ka anak niya Magnum friends no mingawon ka sa imong uyab anak okay nadumduman dayon nimo siya oy among team song di play agoy tao na lang. Hello, ang is mga Magnum friends sa pagyapon kita sa atong first hour sa atong programa. Ang Magnum Instant Request may gala. Siyempre, hangtod sa alas 11, mag-uban-uban mga Magnum friends. On a beautiful day, it's a Sunday. Patsyada atong dagan sa panahon karong mga panahon na ha. Hello, ang isang atong talagsamang pangutana may gala karong buntaga gawas sa droga. Unsa pa may pwedeng makapaadik sa usa ka tawo. Atoy balik ka gawa sa droga. Unsa pa may pwedeng makapaadik sa usa ka tao. Para ka ni mo Magnum friend, unsa pa man be? Una kay Katubag may gala, tawag lang sa itong linya mga Magnum friends. 0995-322-6237. O siyempre, pwede ka mo text kung medyo maulaw ka o kaya raga po na may gala. Natay caller, good morning.
3: Good morning, Magnum Gilbert.
2: Yes, may buntag si Lady M.
3: Lady M.
2: All right, good morning. How are you today?
3: I'm okay. Manawagon ta ko sa imong telepono ako kasulod.
2: Ah, okay. Sige lang kaya
3: naka. Tubagon ta ko sa imong dito sa imong pangutahan naghapon.
2: Ah, sige lang kaya nakasulod man po ka karon.
3: Yes.
2: Ah, okay. Sa may lingaw ron sa balay, na lingkod-lingkod ra.
3: Aminaw sa mga karang sonata.
2: Ah. Abinaw, gapaminaw ka sa mga tabi sa silingan.
3: Minaw pa dira music sa inyo ba? Dahil sa mga karang sonata. Kung yan pa dira sa Magnum, kabaya mga karaan po dira.
2: Karaan, no? Ganaan magkakaraan. Tiguang na dahil ka?
3: Dili man pod.
2: Ah, dili pa din.
3: Siguro kay mag-singwe na ako. Ngayon, parang, na-immune na ako sa akong mama kay hiling mga folk song.
2: Ah, okay. Okay.
3: Kay idol ba ni mama na ako? Dato sina Matt Monroe, Johnny Mattis.
2: Si Apil Kamatis.
3: John Mattis.
2: Ah, John Mattis. Apil ka ba yung ka? Apil ang Kamatis.
3: Johnny Mattis at sina Karen Carpenter.
2: Ah, okay. Sige. Ang atong talagsaong pangunta na Lady M, gawa sa droga, unsa pa may pwede nga makapaadik sa usa ka tao?
3: Yes, aside sa mga droga, kay kanang droga, pas na makatilaw ka na, buang yun ang imong labas. Ana, Malisan yung kag-utok ana. Pero para sa ako, ang makaalik sa ako, hilig kong basag ka ng comics na sa una pa.
2: Comics?
3: Comics na yun ka na.
2: Unsa na mga unsa na mga stories sa comics yung gabasaon kada mga sexy mga topic?
3: Dili po oy. Dili din sa man.
2: Action.
3: Dapat mga action dahil takong mga fantasy.
2: Mga
3: Arab movie ana.
2: Mga dikte ka na.
3: Dahil ang kasaga ng mga kona ko, isilig ko sa mga crossword puzzle o Scrabble word.
2: Wow, master lugar ka ng mga inana, di ay.
3: Nakalekta na na kong newspaper. Pagpalit sa newspaper, hindi man kung magkanakan ng mga headlines, mga kan. Ako pang ito, crossword man.
2: Ah, mo ba? Ay, okay.
3: Nakalekta so, ko mga crossword puzzle o magbasa o pocketbook. Mga nang akong kaatikan.
2: Kapalit kag newspaper kay magpa ano ka mag sana crossword puzzle ana puzzle
3: katong mga crossword puzzle
2: namay
3: mga mapa English man or Tagalog
2: abi na ako kapalit kag newspaper kay naay mga lalaki sa front page nga sexy kayo lalaki ano
3: na dili oy
2: adili ka pero kabantay ka ana nga mga
3: na katong newspaper sa unay nga nila katong Tempo mga crossword na siya mga duha
2: o
3: tulog
2: ka crossword puzzle dito. Nakadundom pa ka ni Lady M sa newspaper. Pwede ka maka dito ang kita kag textmate, chatmate, ana? Textmate, ana? Callmate?
3: Kama na to. Penpal.
2: Sulay ka na. Nakasuway ka na.
3: Nakasuway na ko, ana.
2: Ano niya? Kumusta man, Sam? Nakauyab ka dito?
3: Wala. Nagbasa lang ko na niya nangita silang penpal.
2: Ah.
3: Natatay mo lang.

0: blind na ko, tinan na ako mabuhat.
1: Di nagid na.
0: Eh kung wala pa ako na blind, hangtod karon mo blinded akong buhaton.
1: Okay. Nakay
0: collection na mga crossword puzzle na magazine.
1: Mm. Wait na. Oh, sige.
0: Shout out na lang ko.
1: Shout out! Sige, go!
0: Yes. Shout out ko sa tanang mga loyal group of friends na ko. Lara sa Lampurna sa inyo. Dito na mga isa sa so, mga bagong friends na ko. Si Ate Selena, si Baby, si Love Dira sa May Bugo, Dayon, si na Inday William Moore, Christina Cagadas, Angie Tumambok, si Kampanya, kinsa ba to? Ate Inday Violeta Uhagan dira sa may Mambatangan Manolo Portis. Maria Isabel na busy sa iyang business. Pag-ampang yun dira, palambok yun sa iyong business life. And then most specialist, ako my one and only love, me just shower, always amping. Wala, request ko song.
1: Unsa na song? Unsa na song? Unsa na kanta?
0: One. Stranger in the Night.
1: Strangers in the night. Ano, yes. Lugar mo, lugar na. Ah, sige, sige.
0: Ah, Frank Sinatra.
1: Ah, sige. Salamat kayo.
0: Thank you.
1: Sige.
0: Salamat.
1: Bye. Okay. Pocketbooks daw. Ang makapaadik kay Lady M. Pocketbooks. Gudi, ha. Sige, sige. Salamat kayo, ha, sa pagpaminaw, mga Magdon friends. Napadari. Good morning, Magdon Gilbert. Ang makapaadik sa ako kay kanang mga palabas ni Sharon Cuneta. Oy, kana. Oh, si megastar Sharon Cuneta daw. Makapaadik daw siya ang mga palabas o salida ni megastar Sharon Cuneta. Labi na katong panahon pang love team pa sila o nagkauban pa sila ni Gabby Concepcion, di ba? Naadik daw siya. Good morning, Magnum Radio. Ang akong tubag sa talagsaong pangutanam gawas sa droga ang makapaadik sa tao kay ang mga hulagway nga sexy. Hulagway! Sa ako na lang ginamay galan. Natay caller, good morning.
2: Hello, good morning, Magnum Gilbert. Happy Sunday.
1: Happy Sunday! Happy New Year! Wala pa dahil. Tawad pa man dahil. Dugay pa man dahil, no? Alright, si Marianne, di ba?
2: Yes, my good
1: Lord. From NHA, Kauswagan, Cagayan de Oro?
2: From NHA, Mexico.
1: Itaw, happy Sunday ni mo. Itong talagsang pangutan, Marianne. Gawas sa droga, unsa pa may pwedeng makapaadik sa usa ka tao?
2: Okay, grabe nga pangunta na, no? Kuan Magnum Gilbert, okay. Aside sa droga ba, ang sabay lang makapaadik sa tao? Daghan Magnum Gilbert, no? Daghan kayong factor na pwede maka-influence sa isa ka tao na mabuhat. Kumbaga, ma-obsess na siya buhat sa butang. Nagira ang gambling.
1: Gambling?
2: Yeah, gambling. Another, kaya ba ito mga online games?
1: Oo.
2: Oo. Isa sa sila sa makapaadik sa tao. Kaya siya ang pinaka like worst, pero mas pinaka worst kid ang kanang mag-drugs. Kaya ang effect mo good na siya. Na ay, kaya bitong, ang effect niya is right away ba, like magamit kag something na bawal na gamot, then syempre na rin ang effect sa imong body. Pero kaya bitong, like for example, gambling, napay kaya bitong like, kung pagpirminti na nanong balik, ay buhaso, like each day na, murag lahi na ginpun siya effect sa imuha, pero lahi na ginpun drug, something na ginatake manggun siya. So ang body, kumbaga, malahi ang behavior siya sa katao because of kanang medicine nga ginatake.
1: Oh, say mo ah, say mo ah. Ang sa may kanang medyo kanang patong mo, ganaan mo, murag maadik na kagsig, ang sa man, salida ba, pagkaon?
2: Ah, okay.
1: Say mo na part.
2: Sa kuha nga part, kung sa ibutang nga makapaadik sa kuha, siguro not to the point nga like maadik na dyan ka. Siguro ka nang mali ka yun, Magnum Gilbert, ka nang bitong like mag-scroll sa social media.
1: Ka na, oo. Pwede sa.
2: Nowadays, I mean, amino na ito o dili, pangitao, naging nga ito itong cellphone. Muna usahay, makaingod lang nga, dahil yung change effect di ay sa tua. Hindi lang sa mga bata, pati po sa mga adult, dahil yung change effect sa tua. Kaya, nang usahay, magabi,

0: ang gigta ko unsa atong gakakita bitaw ang social media. Ana bitaw. And if you are going to compare sa una nga life og karon, murlahi ra gyud siya ang life sa una og karon.
1: Mm-hmm.
0: Sa una pang god, kung magagaka-appreciate nimo ang mga butang bitaw, and kaka ano pa nimo, murag gaka-differentiate pa nimo ang kanang the whole day nga productive ka, daghan kang gakabuhat. Nowadays, mong god, sahay, pag tuni mo nga, kadyot ra ka nagamit ang social media niya, 2 hours na di ay, wala na kay mabuhat.
1: So mo na siya maka-hook sa imo, medyo makalangan sa trabaho, kay medyo na nalingaw, murag nalingaw, ana.
0: Nalingaw na ka. It is so healthy. Dili siya good food. Dili siya good actually sa ato kay muna kinahanglan yun o limitation.
1: Oh, ana, good. Maggamit kag social media, 1 minute lang, 1 minute, ana.
0: Mga 30 minutes, pero
1: 30 dili minutes,
0: ay, muna siya, gira na din magsugod ang comparison. You're comparing yourself to other people. Okay. Muna ba ito, like, ang social media, kung dili maayo imong i-post, i-bash ka. Ana bitaw, ang judgment sa tao bitaw, negative. Ana bitaw, so, muna usahay, ang labaw na sa mga batanon pag kanang usay lang gakakita sa social media usahay gaka apektuhan sila o gina-apply nila sa ilang kaugalingon, which is not good. Muna pinaka-importante gyud ang pag-guide sa ginikanan.
1: Alright. So para kanimo ang maka medyo ma dili man ingon addict but medyo maganaan makapalangan sa trabaho.
0: ang social media.
1: Social media o ga cellphone.
0: Amino na kita to. That is a reality nowadays.
1: Yes. Tinood gina siya may gala. Alright. Uy, salamat kayo ha sa imong pagtawag sa atong pagtubag sa talagsaong pangutana.
0: No problem, magdang viewers. Happy Sunday, everyone.
1: Happy Sunday. Wala yung shout out?
0: Wala. Happy Sunday sa tanong lang.
1: Alright. Sige. May buntag.
0: Thank you.
1: Sige, bye-bye. Mo to yung tubag sa itong Magdalene friend, may gala. Ang iya kay cellphone, social media. Medyo matugayan na siya trabaho. Kay medyo ganahan ang sig-scroll-scroll mga Magdalene friend sa SOCMED, di ba? So muna siya, mga pipila lamang sa mga tubag sa itong may gala sa itong talagsaong pangutana. Ubay-ubay pa itong pagbasaon ng mga mensahe. Siyempre, napatay mga tubag sa ato mga Magdalene friends nga pag siyempre basaon sa pagtawa tubag pudasla sa kada ilang mga tawag may gala atong tubagot mga Magdalene friends later ha. Bubalik ta mga Magdalene friends atong oras alas 2 na.
2: Time check is brought to you by Store City OPC located at Mets Arcade Captain V Roa Street City O.
3: More music coming your way. Your news and music station, Magdalene Radio 99.9.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much.
4: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply. Ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Belis JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
8: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa padlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo. ninyo sa ekipo.
9: Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
10: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
9: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
11: Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
9: Aba eh, ayaw.
11: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGCP.
13: Digutom na ba?

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:00 kabuntagon. May ginabalita kanong orasa. Gibot ni Father Dejan Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, nga dunay dako nga paglaom pinaagi sa inusang nga liho ka sa pagpakang bato korupsyon. Kini nuno sa ipahigayong White Ribbon March unya sa hapon.
4: Paglaom na pinaagi sa inusang liho o iniusang na tawag gayon iha sa pagtapgang ni ining mong korupsyon nga isip usa gayud kaning salot sa ato ang punan isip sa a call for renewal, it's a call for conversion and enlightenment. So mo gini ang busa kinung gitawag og White Ribbon Movement.
3: Ang pamahayag ni Father Dejan Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang sugdan sa Santos nga Misa sa Idsa Shrine, ang protesta sa White Ribbon March karong hapon, mato ni Dr. David Desenwan, convener sa Tumbayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Alliance, kung tama na nga klaro ang panawagan sa organizer sa grupo nga non-partisan o inter-religious ang aktividad batok sa korupsyon, ingon man paghunong sa dinastiya sa mga politika.
5: Na nananawagang lahat ng sangkot dapat managot. Kilos bayan laban sa kahirapan, korupsyon at kawalang pananagutan. So yan po yung tema ng ating protesta mamayang hapon. Malinaw po ang inilabas na panawagan ng mga organizers ng White Ribbon March. Ito ay non-partisan, inter-religious na aktibidad. Kaya iniimbitahan po ang lahat ng Pilipino na galit sa korupsyon at gusto ng wakasan ang sistema ng mga dinastiya, gustong magkaroon ng public accountability o pagpapanagot sa lahat ng nangurakot ng pera sa flood control scam, gustong masimulan na at mabantayan ang paglilitis o impeachment ni Sara Duterte, at sa pangkalahatan ay gustong magkaroon ng mas maayos na gobyerno sa Pilipinas para ang pera ay hindi na ninanakaw at meron na tayong sapat na pondo para sa edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pang serbisyong panlipunan. No?
3: Ang pamahayag ni Dr. David Sanuan, convener sa grupong Tama Na. Ugron sa tong Magnus Hunter, proyekto sa irigasyon, gipalapdan sa NEA Region 10. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
6: Gipalapdan pa sa NEA Region 10 ang mga dugang na proyekto ang gipatuman din sa Northern Mindanao. Kini arong mapaligod ang food security o masiguro ang parang yung produksyon sa pagkaon din sa region. Chosen New Region 10 na pagpaayo o pagpalapad sa mga sistema sa irrigasyon, baka tabang sa mga umahan, ilabi na sa mga lugar na nagsalig sa agrikultura. Isip na pangunang tinugdan sa pahinubuhi, pinaagi sa mga proyekto, mas daghang mga ektarya sa umahan ang maservisyon sa irrigasyon. Maghatag o kahigayunan sa mga mag-uuma nga makatanong o makaani sa tukmang panahon. Ipang si Uga o sa Gahensya na ang lingkod. Yung sistema sa irrigasyon na dunay dakong papel sa pagdukang sa produksyon sa humay, pantang tanong nga magkatabang sa pagsigurong igong supply sa pagkaon alang sa komunidad din sa Region 10. Itaagikan sa NEA Region 10, kinisi mga News 124, Jane Luna, subita o serbisyo, magbradyo.
3: Salamat ang Magnum 124, Jane Luna. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. At ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16, Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio Oras.
0: Oras, atun kaninyo sa DTX 500.
7: What you request is what we play.
8: Magnum Instant Request.
7: M-I-R.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
3: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka. Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTB-249601 series of 2026.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilin,
3: sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin, kitistingan ako og inom
3: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan,
3: normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika. Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
9: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
10: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
11: Sa akong kanunay,
10: adlaw-adlaw ang schedule,
11: kanunay busy.
10: Apan,
11: kanunay nga kondisyon
10: tungod sa Mighty C.
11: Mighty C,
10: ang kondisyon gid-gid.
9: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
12: What you request is what we play.
1: Magnum Instant Request.
12: M-I-R.

0: sa una.
1: Then,
0: na akong pinakahilig nga number one.
1: Kadang maminog radyo?
0: Oo, oh, nang ako mga amigo nga manager sa FM, ignong ko nila. Kanon sa pakuno ko may mong announcer.
1: Sige lang kay basin day sunod dili ka may mong announcer pero may mo kang asawa sa announcer.
0: Dili po doy.
1: So muna imong ano no, naadi ka sa radyo.
0: Radyo ra.
1: Wala ka na addict sa usa ka anchor man dati.
0: Ay wala, radyo ra, wala ko na addict sa mga announcer, amigo lang.
1: Sigurado. Gato ato mga ika sa ano sa una sa DXOR.
0: Ganyan sa una dito magnunggal bird sa RKFN. Adik po ko diha.
1: Lagi no. Okay, sige. Salamat kayo, Heidi Rons, ha?
0: Pwede ko mag-witness sa lang katao, Heidi Rons, ha?
1: Pwede lima na lang.
0: Kabalong hanggang.
1: Oh, lima na lang para wala ay mahay. Sige, kinsa man.
0: Sa Confit Heart, sinunta ba sa Andiya sa

0: Mata si Inday, di siya magpakasal sa patay. Anyways, bubalik tato oras alas 10:55 na.
1: More music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
5: Tanang bills, jukarun!
6: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: GCash G-Bill.
8: Mayong balita, ang great Samsung sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano Sere Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026.
9: Great Samsung Sale.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
10: What you request is what we play.
8: Magnum Instant Request.
10: M-I-R.
8: Mr. Talagsaon.
11: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Balik tayo mga ikala sa atong programa gyapon ng Magnum Instant Request. Kaobad pagyapon si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Atong oras alas 10:50 na. Bukod sa droga, agoy, napalong na naman. Na-off naman na itong phone. My God. Pero kape daw, pag mata ni mo white kape, saputon daw siya. Saputon daw siya, Magdum Friend, kung walay kape. Sige, salamat kay Magdum Friend sa pagpaminaw. Napaong naman na itong phone. My God. Pandami kayo ni Magdum. Ano nga, sa musunod ng Magnum Top 10 Countdown, alas 11 sa buntag, and then nai-replay niyang gabi may gala, ha? Paguman sa balitang Magnum, mga Magnum friends, okay? So, ugma, mag-uban-uban ta, alas 2:30 sa Kapunon Gapon, para sa programang Magnum Music Jam. Monday na sa ugma, mga Magnum friends, nagana sa muingon niya, Monday na sa... Ugma, Lunes na sa... Isla ganaan sa Lunes, may gala kay... Di pangkapoy man. Di ba? Di ganaan, may gala na. So muna siya. Once again, Magnum Top 10 Countdown is coming up next. Is coming up next, may gala for... para sa mga gusto mo makabalo kung sa number one song karong semana, okay? Masunod na sa Dilip Madugay, may gala. Tuloy-tuloy lang. Sa pagpaminaw sa Magnum Radio kay Mabati ta 24 oras. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. My sense na, my humor pa. Ciao, baby!

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 11:03 sa kabuntagon. Mahigalan ang berita karong orasa. Tukion sa Second General Assembly sa Liga ng Barangay sa syudad ang pagpalapad sa programa sa barangay uga sa tunghaan karong Hulyo 17 ning tuiga tumong niini nga mapungan ang bisan unsa nga krimen nga mahitabo sa tunghaan, matod ni Konsehal Marlo Tabak, presidente sa Liga ng Barangay sa syudad, nga imbitado sa kalihukan ang mga law enforcement agency aron subli nga mahatagan sa giya ang mapuno nga barangay sa ilang mandato.
3: So, karong July 17 nasa Second Liga General Assembly, gi-invite po nato ni no para mapalapad pa ang sustainable ni ini nga mga programa. Gi-invite nato ang PNP, gi-invite nato ang NBI na Pulcom, gi-invite sa dato karon masabtan sa mga barangay nganong ang police nganong inani iyang functions on say liabilities. Apil na tanan sa sultanan sa July 17, apil na pud atong DILG mo present og ang DepEd para sa strong pagyud nga sustainable program aning kahimtang karon July 17 sa Grand City Caprese from the enforcement agencies sa atong syudad unsaon pag-reply kining mga kamanduan sa atong mayor, Mayor Rolando Clark Tuy, mga request ni Vice Mayor Bibot Rodriguez o ang kamanduan sa DepEd sa atong division sa Cagayan de Oro.
2: Ang pamahayag ni Konsehal Marlo Tabak, presidente sa Liga ng Barangay dini sa syudad. Samtang mabot sa 23 kamatinoon-ana, kinatibuk ang biktima sa shooting incident sa Tacloban City nga gikalambigitan sa duha ka child in conflict with the law con CICL. Mato ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma nga maong ahiyap tulo ang namatay samtang usa na lang karon ang nagpabili nga kritikal kundi in kadaghanan kanila nakagawas na sa balay tambalanan.
4: 23 yung huling number, kabilang na dyan yung tatlong casualties natin, and then I think 15 yung stab related no na injuries natin. And then yung iba, hindi naman masyadong malala kasi nagtakbuhan, so may mga nasugatan. So among those na nasa hospital, parang magandang balita kasi parang wala na sa isa na lang yung nasa ICU and but recovering already. At lahat halos ay stable na at naka-recover na yung mga nasa hospital. In fact, parang yung unang gabi na pinuntahan namin sila, 12 pa silang nasa hospital, no? At dalawa nga doon critical na dala sa ICU. But right now or the other night, siya na lang yung nasa ICU natin.
2: Ang pamahayag ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma. O garon sa itong Magnum News Hunter Green Mobility Project, gitingwang mapatukod din sa syudad. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
1: Magnum News Hunter.
5: Pagiging tagbabatot pa ang Project Clonaw Team City Hall, may pangalawa ni Patrick Gabutina sa Osaka Engagement at Touch Base Session na bansa sa kanan government organization kung NGO. Alas sa Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development kung Transcend Project. Sumala sa Institute for Climate and Sustainable Cities kung ITSC ang Transcend Project gisuportahan sa International Climate Initiative. Kung na IKI sa gobyerno sa Germany, gipatuman pinagi sa pag-inibayayong sa Philippine Climate Change Commission, Department of Environment and Natural Resources, UN Habitat Conservation International, giparayag sa mga representante sa ICSC. Nga proyekto gipatuman sa pipila ka piniling mga lugar lagip na ang syudad sa Cagayan de Oro, Batangas, Iloilo, Bukidnon at makatabang sa pagpatukod ng balantarong komunidad nga dunay ubos ng carbon emission. At sa mga pagtigong gipadayag sa mga presenters na ilang tingwa ang suportahan ng City Hall pinagi sa Project Tuna o City Local Environment and Natural Resources Office sa pagpalambos sa Osaka Green Mobility Project. Ang isugid ng inisyatiba nagtumong sa pagpakunod sa carbon emission sa syudad. Payo sa kausayan sa sistema sa transportasyon ng pagpalambos sa marang-tarong urban development ginomunasab ng sa paghimo sa Cagayan de Oro nga mas timpyo, mas luwas sa epekto sa pagbago sa klima o mas andam sa mga hagis nga dala sa umabot pinagi sa mga partnership dahil yung pagpaligawin sa lukwag kagamanan ang mga programa o proyekto nga nagpunting sa panalipon sa kinayaan ng paghatag og mas maayong kwalidad ng kinabuhi alang sa mga katawan. Balita gikan sa Project Lunaw Team. Kini sa Magnum News Hunter Jonathan Ricky Abelinosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Abelionosa. Mga higala bati ang Magnum News Alert. At ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chinintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: My favorite show in the planet.
7: Magnum Top 10 Countdown.
6: Magnum Top 10 Countdown.
7: With Magnum Gilbert.
6: With Magnum Gilbert.
8: With Magnum Gilbert.

0: Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
6: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
7: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well with our situation today.
8: Kinsa na?
9: Kuto!
10: Ayaw na pabutang ang magwag ng imong tiyan. Tara! Kusina ni Giselle. Nga sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyut sa Graphic Gadget Store, City O.
9: Mas naku! Tagang lami nga po tayo.
10: Miami!
9: Bukas 24 oras. Kusina ni Giselle.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na-diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So, di pa'y kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
13: Back to the countdown with Magdum Gilbert.
14: With Magdum Gilbert.
13: Magnum Top 10. Moving up the countdown, we are now at number 8. This track continues to capture attention and keep listeners hitting the replay button. Here's Nobita with Dito Ka Lang, number 8.

0: Kalapasan, Cagendoro. Text lamang sa 09-8501-32-198 o sa 09-91-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo, CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Pirmig ka pangihi, hanap ka paranaw, o pagpaminod sa mga tail, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500! Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500! Karun na yun!
3: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500! DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina Fermi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon City. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
6: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
7: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
6: Mamamatay? Ganun katindi?
7: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
8: Isang paalala mula sa NGCP.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napayuma o heart palpitation na ko o insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dana, nabatsyagan yun na ako ang ka-epektibo niya. Nag-ayog yun akong paminaw, tested and proven yun.
9: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect for longer life.
11: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
12: My favorite show in the planet.
13: Magnum Top 10 Countdown.
12: Magnum Top 10 Countdown.
13: With Magnum Gilbert.
12: With Magnum Gilbert. With Magnum Gilbert. Magnum Top 10
11: Countdown. Let's keep the momentum going as we play the number 4 song this week. Here's Kusta Klee and Flo G with Since Day One. Number 4.
12: Magnum Top 10 Countdown.
14: Number 4.

0: more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
3: My favorite show in the planet.
4: Magnum Top 10 Countdown.
3: Magnum Top 10 Countdown.
5: With Magnum Gilbert.
3: With Magnum Gilbert.
6: With Magnum Gilbert.
0: We've reached the final stretch of Magnum Top 10 Countdown. Just one step away from the top spot. This next song lands at number 2 this week. Here's Ben and Ben with Lifetime.
3: Magnum Top 10 Countdown.
7: Number 2.

0: Vitamin D3, because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Karong adlaw, storya nato kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inganing kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually gakos ni siya blood clot nga gabaran ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o magkos na og bleeding sa utok. Naayo usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients na imubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan o para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung Vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi, ani nga dili kami mauwawan sa inyuha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested, and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natunaan karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat muinom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
4: Kung ikaw gagamit og Vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa Vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga
5: text
4: butika.
5: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
2: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon og enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad ug flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi! Enroll na!
5: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawadon ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga nimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
7: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa kanlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot mo sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco 1 ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
1: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Gerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salayag sa Principe Mart, Balingasang Misamis Oriental.
2: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
3: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well in our situation today.

0: o mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gilman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang ngakon panulok.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
10: sakit. Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
11: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mapuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Actualitas. Get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang imong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Time News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa Untong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
3: Nangulungan sa mga balita sa atong Magnum Noontime News sa Magnum Lokal, A911 sa VP10, operational naning panahuna. Magnum National, pagpatuman sa maximum tolerance sa gipagayong White Ribbon Movement Prayer sa Indignation Rally, yawag sa QCPD. Magnum International, dagan flight sa London, ang nalangan nga doon ay nakansilar tungod sa kasong pagkilat. Magnum Business BSP hugot nga gimonitor ang ekonomiya nunot sa pag-ubos sa consumer confidence sa ikaduang quarter ni Tuiga. Magnum Entertainment, love life ni actress Sanya Lopez, suportado sa fan o gigaman sa iyang kuya Jack Roberto. Magnum Sports, tennis, Pinay tennis star Alex Yala, posibleng ni Kani kon posibleng si Kani number 1 Serena Williams sa Wimbledon sa All England Lawns Tennis Cricket Club sa London.
2: Magnum Noontime News.
3: Bayson, kumusta ba yung udto karong adlaw-adlaw karong nga Domingo atong pizza 28 bulan sa Hunyo tuig 2026. Gini mga tigbalita, Magnum First Sir Blanca.
4: O Magnum Chingindrina Enriquez.
3: O karon sa Magnum Lokal, nagadawat na sa legit call o frank call ang BP10 is Regional Command Center sa Mindanao, E911. Maton Regional Chief Operation Division BP10 Fire Chief Inspector Willie Tan nga operational na ngong emergency karong panahuna. Naspikas din niya si Fire Chief Inspector Willie Tan, may kalabutan sa ilang E911. Sir Fire Chief Inspector Willie Tan, may udto nimo live tas Magnum Radio, manimo sa Magnum Persin Blanca ug Magnum Ching Interina Enriquez. May udto, sir.
5: May udto Magnum Presid ug Magnum Ching Interina. May udto usapod sa inyong mga tigpaminaw sa
3: Magnum Radio, sir. Hello? Okay, sir, kumusta tod ang E911 at 911? Unsay kalainan ani sa dial 911 og kining ato mga ginakontak pa naon sa emergency? Unsay kalainan ani og kani inyong linya, sir?
5: Magnum first. Wala kay kalainan, no. Sa 911, emergency 911 siyang ani og dial 911, gusto ta na pila nga kwan personality bali. Mo cater ta or mo receive sa og mga emergency call or any assistance nga kinanglanon sa atong komunidad.
3: Okay. Sige, sir, para in sir, so kani unsa man ni direct ta dial ani bisag walay load, sir, maka contact gyapon ni ma contact gyapon.
5: Yes, pag mong proceed, wala na tong ingon nga naay kinanang pag need nga gamay nga piso ba tong load ayaw ka makadial. Walay load, pwede ra ka makadial immediately sa atuhang 911 hotline for emergency. Bali ang atuha lang din sa Regional Command Center, Mindanao ang gikitaran is ang whole Mindanao. So bali kita ang din sa Genyoro ang mureceive sa mga tanan nga emergency call, nga non-emergency o emergency assistance. Ang atuang Regional Command Center ang mo receive din na adin sa Gandiyot.
3: Okay. So ang ato ani Sir Witan, kuan gyud kanang ang ato nga dilan tong text kay usay mo gunin text, pagtawagan nato di na ba dayon mo tubag, labi na tong mga magreport nga mauni mo una, dili na mo tubag sir, mo tong na prank na renta sir, di ba?
5: Ang ato gyud kano ang tanan gyud nga mga calls gyud bi amo ginang kuan nga legitimate walay prank calls. Kaya na nato na sige may mong pagkos kung mabalik nato nga wala gi emergency assistance or non-emergency ang kuano ka ng mga tawag tawag lang. Kaya na sige na kuan pinakonfirm amo pina ipakonfirm sa kuan gi doon na pagid ni kanang tupit na kuan sa national office sila katong mga samples ng mga numbers nga mugawas amo pa siyang i-forward sa national office para i-report. Tagaan din po sila kuan. Pagkitaon na ito sila, i-verify din ito siya. Kung ma-verify ito siya ng prank call, ibutang ito sa last priority ng call. Ito siya ginablock, last priority ito siya. Kay, basin na ipanahon na pinood na ginagin emergency ito niya, kapag yapon gigamit niya call number. And kung ang yapon, gili siya block na. Makalukot yapon siya, pero last priority ng siya naman ito.
3: So inana, day andagan day. Okay, so sir, sa may binsahin ni mo, labi na sa itong mga tigpaminaw nga ikasog na isunog, dili kayo mag-live ta sa Facebook, kundi manawag ta sa inyo. Unsa may binsahin ni mo, sir?
5: amo lang ano anong paabot sa tuhang katawan labi na sa tibuok Mindanao or Region 10 o ang Pasikbit nga region nga adunatay kuan na adunatay functional nga emergency hotline nga 911 usa ni sa mga project sa atong biofire protection nga gikan kini sa andya pud sa DILG nga gikan na gihimo na nato ang emergency 911 nga dali na nga nato dayalon o mo-provide na o ini assistance mga non-emergency or emergency ato nang ginakuan so among amo pong kanto sa tuwang katawan ko din sa Mindanao po dahil sa din sa tuwang dakbayan sa Kikendiro na amo lang pong hangyo na katulad yun mga legit call sa tuwang itawag sa tuwang 911 para atuwang likayan ang katong mga na ay yun mga tinuon nga emergency niya mga naalam po yung mga phone calls kusa na sa makadelay payang ba ang oras nga kusa na po sa kwan essential sa lapag labi na yun sa mga na ay mga life threatening situation so giagat na ako ang mga katawan sa kanya nga anytime nga na emergency or any kwan queries or need nga mga assistance dahil mo sa 911 kaya doon natin yung mga emergency telecommunicators nga mo assist sa inyo sa unsang oras ng sa adlaw nga panahon.
3: Fire Chief Inspector Wilitan, sir, salamat kayo. May gunto ni mo, sir.
5: Oo, may gunto. Magnum President, huwag kang kumong mag-uban na si Magnum King o sa taran naminaw.
3: Salamat sir, nabati mag-exo ng ato Fire Chief Inspector pinagi ni Sir Wilitan alas 12:25 parentas mga balita pabiling malinaw ng syudad o wala may namonitor nga bisan unsang grupo na lumigit alayon sa White Tribune March sa kauluhan Bato Corruption Anti-Dynasty o Pro-Electoral Reform hinunanawagan ang Kiriosis of Cagendioro sa buliko ng buduyog sa malinawang parawagan uban ang pagampo taniwala sa dili personal lambigit sa kaliukan gumikan sa kasalugan sa 75th anibersaryo sa Securities Ugmang Adlawa. Oras may gala sa Magnum Radio, alas 12:25 sa Bundag.
6: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
7: Tanang bills, chukarun!
8: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magandingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compact.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
3: Loya na ba si Manoy? Kuha na gana? Masig may diabetes ka na. Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na kani powerful extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa disugar sugar cane mga organic compound nga ebektibo batok sa diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama. Ibong 6th life pangga. Sa DTX pabanded, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas kaging diorog bisami solidal. Labi na sa Binature Wellness Center. Your best partner in health. Nemotang sa door number 10 BMG Building. President Kirino Kunri Kapis Street Cagayan City. Tingso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Samsung 0304-57-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko Mari oy, kun asa makapalit og gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
15: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
14: Sure ka Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
15: Yes, you heard it right Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
13: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
16: palihina sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTB-249601 series of 2026.
17: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
18: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
20: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng sakit.
16: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Alas 12:30.
1: Ito kinato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaliga sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
2: Magnum Noontime News.
0: Parayon tamaygala alas 12:31. Parayon tamaygala sa itong mga balita o karon sa itong Magnum National. Nagpay Magnum karon si QCPD, PAO Chief, Police Major General, Lakot Police Major Jennifer Kanaman sa mga polis sa pagpatuman sa maximum tolerance sa ipagayong White Tribune Movement Power and Indignation Rally sa People Power Monument karong hapon. Samtang itabagan usab sa QCPD ang mga rallyista nga musanong gayod sa nasabutang gabayan o siguro doon nga hapsay ug balinaw ng protesta. Isa rin ang tubog usab sa protesta ang pakigbatok sa korupsyon, iduso ang pagdili sa political dynasty o mga reformang magpalikon sa kredibilidad sa eleksyon sa nasod.
3: Mga polis po natin, panatilihin natin yung maximum tolerance, observation ng police operational procedure at saka human rights. Serve po natin yung respect sa human rights. At naman po sa ating mga magpa-participate dito sa rally, sana po ay sumunod sila doon sa mga guidelines na ibinigay at sana panatilihin nila ang kaayusan at kapayapaan nitong gaganapin na activity.
0: Pamahayag ni QCPD, PAO Chief, akong PAO Chief, Major, Police Major Jennifer Kanaman. This time, may isang may kailan nasa speakers linya, si Police Major Juan Navarro. Kumusta ilang mismong monitoring? Labi na karoon dito sa kauluan na may gitawag magigalang kinibang Ribbon March, White Ribbon March. Nasa speakers linya, Police Major Juan Navarro. Ma'am Juan, may ugto ni mo, live tas Magnum Radio, mani mo Magnum Ching o Magnum Persid Blanca, ma'am, may ugto.
4: Yes, sa kamayin ko ito ang Magnum First Seed and Magnum Chingog sa itong mga sumintik pamilas na Magnum Radio.
0: Pasinsa mama, basig kamulog ang paniud to, mama, kalukag, sigup-sigup sa baudya karon.
4: Bago lang na humana ang misa, Magnum First Seed.
0: Ay, ito ma'am. Ma'am, kumusta tood, no? Kinibang inyong monitoring, dinisato sa Regentin, kumusta tood karon kay dito sa Metro Manila? Grabe kadaghan kay pulis, kay pagkatag dito karon mga panahon. Dinisato, kumusta itong monitoring, ma'am?
4: Magdo first aid doon sa Tibuok Region 10 sa atoang monitoring as of this time. Wala kita'y natala nga adunay mga kalihukan ng gipahigayon. Ilabi na ni ining White Ribbon March na gipanguluhan gayon dito sa atong kauluhan. So far as to the Region 10 is concerned, wala pa kita'y na monitor. But panayon ato ang monitoring ni Ana, ang ato usap pagka-alert ko, no, ang ato among katuyuan ni ini Magnum First Aid is magpabilin ang kahapsay kalinaw, no, og walay mga any violations of law nga makumit sa bisikin sa paman nga musalmot or kataas ato ang mga palibot, no, sa general public. Ang ato lamang is magpabilin ang kahusay ug kalinaw. So far wala kitay na monitor sa pagkakan, wala kitay natala nga adunay kalihukan.
0: So ma'am, diha sa inyo inyong paglantaw karon mga panahon sa mga nagsimba karon sa mga simbahan, kumusta ba inyong monitoring? Kaya ingon nila nga naa mo kunoy nagbutang daas bindahe sa kung magdalo pa butang og pula nga panyo baka or ribiti diha mismo sa ila mismong mga bukton, but diha naapoy mga puti isip sinyali sa yes. Kalinaw, ma'am.
4: Yes, tinood ka na ilabi na, no, sa Simbahan Katoliko, doon ay pag-encourage to wear white o ganing pagbutang o white nga ribbon, no, sa katong o salmot sa maong kalibugan. Or di ba, just to kaning magpakita nga they are supporting, no, the sad activity ilabi na kanang anaa sa kaulungan.
0: Okay. So at least gamaw ni ang imo mismong monitoring malinaon din sa ato, malinaon ang monitoring, but sa atong mga tungaan sa kaya Lunes na po, ma'am, kumusta toon ang atong nakapagyapon tong lililigyapon na to pag linya sa itong mga estudyante, labi na monitoring po sa itong mga polis kay gayon man to may kinibang General Abrahano nga ugma mo apin la kada Monday mag-plug racing ang mga polis sa mga kuan eskwilahan.
4: Actually, Magnum First Aid before pa lang katong nahitabo sa Tacloban nung insidente. Ato ang nang gi-encourage daan at part ka na sa direktiba sa itong regional director nga ang katong mga personnel nga mo conduct o visibility, no, kung anaaya sila, gitugtan sila sa circumstances, no, sa ilahang trabaho, pwede ka na sila ma-appeal sa atong mga flag raising ceremony para gayon mas visible sila, ilabi na sa ato ang mga estudyante, sa atong mga teachers, no, school officials at ibang eskwelahan. So parte kay na bat kung adunay mga gikinahanglan nga ilang asikasuhon, ilang bilang traffic management no sa area labaw na kung eskwelahan anaa sa kaning mga national highway. So depende kay na sa circumstances, but in general kung gitugtan kung nga maka-attend sila, dapat anaagid sila no during the flag raising. Depende lang kana sa mga sitwasyon pod mag-enforce it. Mao kana ang direktiba sa atong regional director.
0: So ang ila diha visibility ra gyud, dili pwede nga sila mo appeal pag kun dito sa mga guard sa baka o mga naa sa gatekeeper mo tan-aw do appeal sa mga bag, dili pwede.
4: Actually police visibility adu naman kita yung mga security guards no nga mohimo sa mga internal nga security measures sa sulod sa ato ang mga eskwelahan. Ang ato alam ang niya is ato ang mga field commanders na to coordinate no sa ilang respective nga mga school officials mag-proceed. Pero po ang kanyang mga checking sa mga bags, po na malangay dapat kung ano siya ang sistema ni Ana mag-proceed is dapat kung ano siya random nga targeted. Kamalo naman sila kung kinsa ka itong mga estudyante nung doon ay mga past record doon ay mga na-involve sa mga violent incident, no? Doon ay mga allegedly member of gang, no? Doon ay mga kaaway or doon ay mga sila mismo ang kaaway. So, kana nga mga pamaagi, himuon ka na, no? That is why ang direktiba sa atong regional director na si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, ang kining to close coordinate no sa ato ang mga school officials aron pagalantawon ang mga security measures nga ginapatuman para mas mapaligon pa kini mag-proceed.
0: Okay, sige ma'am, usay mensahe nimo sa katawhan labi na kay ugma, Lunes na pod, klase na pod taog mga adlaw. Ma'am, og naa pod mo gamonitor sa atong palibot.
4: Yes, makalaong mga to ang katawhan na din sa Northern Mindanao ang inyuhang kapulisan. No? Padayon kitang alerto, padayon kita muhatag o kaning tabang sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga tulungaan. Aron gayon nga mas paligun pa ang ato ang mga security measures. But we can only do so much mag-enforce nung ikinahanglan gayon kini o tabang kooperasyon sa tanang sektor sa atong komunidad. Dili lamang ang law enforcement atong aligan when it comes to public safety and security. But ang tagsa-tagsa nato ginikanan, teachers, principal, security guards sa eskwelahan, general public, no, dako kay nagtabang nga to give our children, our students, no, our pupils a safer learning institution nga to kanila. So kitang tanang tinabangay, kabalo kita sa karon nga panahon, duha na kabuok ang ato ang crime environment, dili lang kaning physical environment sa atong palibot mag-perceive, but aptil usab sa ato ang cyberspace. Dako nga butang ang pag-monitor gayod sa ato ang makabatanunan kay ang influenza dili lang sa gawas, but apil na pod sa ato ang cyberspace. Daghan salamat og maayong udto. Dili kalimtan no, kung adunay mga insidente, adunay mga sitwasyon nga makaingon kita nga posibilidad it will turn out to violent nga panghitabo. Please do report it immediately sa ato ang kapulisan o dial 911. No, kay ang usahay magud, mag-una pa ang ato ang Facebook Live, mag-una pa atong recording kaysa sa pagtawag sa inyuhang kapulisan. Time is of the essence. So tinabangay kita. Daghang salamat.
0: Salamat dinabati magigsoon si Police Major Juan Navarro Tibamba sa PNP Record Dan. At sa nawanton magigala live report sa mga dito karun sa may Irias Cathedral. Magdamahan Terkiya Villanosa, kumusta on sa mga nato niha? Umusta ba ang kinibang inoon? Walay rally, balik ko na to, walay rally din sa ato karun. But ang mga tao, kumusta ba ang ilang mismong tubag? Kaya ang uban na ba, gibambutang yun nga ribbon din sa ilang mismong mga abaga? O normal lang, suot lang puti, magigala itong simbahan. Sa balita akong service na si Magdamahan Terkiya Villanosa.
5: Yes, magdamaching, magdamaprecid noon. So far, kung ato nga makita, dari karon sa Maya Cathedral area, wala mati mamantayan gid po, ginagasuot o kaning mga white ribbon sa ilang mga bukton o di ba kahapon yung mga itimailan nga nagasalmo sila o nag-observa sila aning white ribbon march po, magdamaprecid maingon nga normal raman gihapon ato nga mamantayan diri sa Cathedral, labi na kay karon nagpaygayin usabang alas 12 po nga misa kung nga diin karong panahon na anapod sa kaninga pagpangalawat na magdamaprecid. Ganiman, kung ato nga makita po sa sitwasyon diri sa May Gaston Park po nga area po, Magdumang First Aid. Alam mo tayo nakita gid po nga kanin mga tipok-tipok sa mga tao nga gadala o mga placards baka ha. Or kanin na bagi pa nga set up po nga mga bangko. May ngundra nga normal na gihapon kayo siyang Domingo. O kung ito po sa may sunod nga bahay sa simbahan, kanin nga normal na gihapon kayo. Kung manong kaugla, dagan gasuto puti. Namagid na may gasuto puti ang Magdumang First Aid. Pero kuan, medyo na yung kayo siya ngunga daghan. Pero ang majority sa gasuto puti, kato na mga altar servers, kanin nga mga sakristan na guban pa. Pero kung may ngunga kaning mga manimbahay, mix man gihapon ng ilang buot nga mga sinaw, walang po rin nabatayan gid po nga mga signages dire or kanin magipang mugna baka nga mga bangko ang ipang plaster po daron po martim magtimailhan nga doon ay ipahigayon po nga kalihukan dire. So far, maingon nga normal ragi hapon ang situation dire sa Maya Cathedral area po.
0: So aga nakita nga na ay nagbutang-butang baka o bandage dire sa kwan yung kilid baka para ga isip pa na tubag sa gitawag nga White Ribbon March?
5: Wala man tayo nakita po mag naman first aid, nanangutanahan, magpunta din sa kaning mga altar servers, kaning mga workers po sa simbahan po mag naman first aid. Wala pa man po ay muraga abiso sa ila, kaning po mga manimbahay po, sagad mga magpamilya raman gihapon, o kaning mga normal git po nga gasimba pag Domingo. Kung nga mayroon pagka din sa may gawas nga bahay, ito makita din, kanira pong mga gatinda po nga kaning muraga koop po sa kaning mga vendors din sa katedral. Pero kung mayroon kaga kaning nagasoto ga ribbon, or nabakahay timailan nga puting ribbon po sa ilang ipikit or i-attach po sa nang sinina, wala mabot kita mapatihay ka mga rasa ganiman, pati ka nga mga sakinan po, wala man tayo makita git po nga kankimailhan nga nag-appeal po sila sa White Ribbon March po mag-numbers.
0: So, karun diha ang misa, mga tao, kasi klasik suot, dili puti.
5: Si klase medyo maraga mix na gaya po ng mga color ko na magaling puti kani bitong kasagara kani mga tigulang kani nga mga bata nga gagmay pod magnum first aid mo na kasagara ginasuot kani mga altar servers kani mga lay minister mga sakristan mura ginatang mabantayan gid pod nga nakaputi pero kung may nga kag usa ka grupuhan nga nakasuot sila og puti or kani magdistinguish sila sa usa ka area sa simbahan wala man tayo mabantayan pod kay may nga normal ra gihapon ang mga manimbahay diri sa sulod nga bahay sa may cathedral area.
0: Okay, sige. So at least nga malinaw niya karon ang nasangpit nga kinibang simbahan.
5: Ikan diri so nga lokasyon sa may cathedral ning kung na cathedral area para sa magdunong time news case Magdum 123 Kia Belen osa sa balitawag servisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magnum Kia Dota ni Magnum Hunter 24 Jean Luna di abismo sa IFI sa may bulwa nagkaroon niya sa may bulwa kumustahan sa nato nagkaroon sa iyang area Magnum Jean Luna.
6: Live na karon diri sa IFI a Coffin Street ng atong siyudad Magdum First City di na wala kaya misa sa pagkakaroon Magdum First City no giklaro usab karon sa IFI nga alas 5 pa ang ilhang misa kung isgutan usab ang mga kalihukan kalabot lugar ni ining White River na March giklaro na no pinagi usab sa mga staff diri ni Bishop Kala nga wala sila ginapatuman pod nga mga aktibidad kalabot na ni ini so galino una na lang gibut siya nga normal lamang o regular mass lamang ang ilhapong ipahigayon unyang hapon alas 5 ko magduma first aid no CDs nga po ni sila gikan ito sa Maya Bulwa dinapod sa Maya Burgos o din himismo sa Maya Yakapin ng atong asyudado. So far karong panahon ang magduma first aid din sa Maya Yakapin Pabayo why mga kasikas karon din no walay mga white ribbon ang atong makita live sa karon no sa tuwalo karong magdum live magduma first aid ito nga makita karong panahon ngingaw kayo din sa gawas nga bahin sa may IFI. Kali, wala po yung mga ribbon nga itong matikdan, diri ba kasi lahang mga gate or bisan sa sunod nga bahin po karon sa naisgutan nga simbahan. Nunos ni ini no, ang paglaro po mismo sa naisgutan po ng mga status simbahan nga dili pa kumpirmado kung sila musalmot sa White Ribbon March kung kini mahigayon din mismo dini sa syudad Cagayan de Oro. Gikan diri sa Mayakapin, Bubayo Street nga itong syudad, dini sa IFR. Si Magdum 124, Jean Luna, sa balita og servisyo, Magdubrajo.
0: Salamat Magnum 24 Jane Luna para inta may gala sa itong mga balita o karon para inta sa duga mga balita balitang nasyonal.
7: Dugang Magnum National para ipakita talaga sa gobyerno ang galit natin kini ang pahayag ni Dr. Davidson Juan Convener sa Taumbayan Ayaw sa Magnanakaw at Bunsadong Alliance kung na tama na kalabot sa White Ribbon March karong hapon mato ni San Juan nga dili sila kontento sa gihimo nga lakang sa gobyerno kalabot na sa itabong korupsyon sa anomalya sa flood control project kung in pipila lang ka mga opisyal sa gobyerno ang nabilanggo tungod sa maong kahiwian.
8: Isa yan sa reason kung bakit talaga rin tayo ulit malaking protesta o rally sa araw na ito para ipakita talaga sa gobyerno ang galit natin na hanggang ngayon ang mga mastermind sa flood control corruption ay hindi pa rin napapanagot. No? Kung tutuusin, isa o dalawang senador pa lang yung nakakulong. Marami ang may kaso, pero hanggang ngayon, walang nangyayari. Bilyong-bilyong piso yung frozen assets and bank accounts na konektado sa flood control scam, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nababawi. No? Parang 200 million pesos pa lang yung nababawing cash at iba pang ari-arian. Halos 1 trillion pesos yata yung dinambong ng mga politiko at contractors sa flood control scam.
7: Samtang totoo kalusaba sa grupo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ingon man ang gingong 1 billion ka pesos nga confidential fund nga nagamit sa administrasyong Marcos karong panahuna.
8: At etong sa impeachment ni VP Sara Duterte, alam naman natin na inaabangan din natin ito, no? At may pangamba pa rin tayo na dahil manipis yung majority sa Senado, ay alam natin na ang laro dyan ay hindi pa rin malinaw, no? Kung mapapanagot si VP Sara Duterte sa pagwawaldas ng confidential funds. At syempre, nandyan din yung issue na mismong ang Marcos administration ay may halos 1 bilyong confidential funds para sa taon pa lang na ito. Sa mga nakaraang taon, meron din. So, yung iba't ibang dinastiya, pare-pareho halos na sangkot, no? sa posibleng pagwawaldas ng pera ng bayan. Silang lahat halos tumanggap ng donasyon mula sa campaign sa mga contractors, no? Si President Marcos, Vice President Duterte, parehong tumanggap ng campaign donations from contractors, no? So talagang malaking ang ano dito, pananagutan nila lahat sa mga issue na gusto nating malinawan ng taong bayan. At ang pangunahing nga nating sigaw, lahat ng sangkot dapat managot. Hindi pwedeng kaali ang mga kaaway lamang sa politika ang kakasuhan at yung mga kaalyado ng administrasyon ay makakalo.
7: Ang pamahayag ni Dr. David Sanuan, co-convener sa Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Alliance.
0: Giko Permadi Edwin Fernandez, member ko sa Executive Committee sa White Tribune Protest, ginagpanangat na silang minsayo notice kanila ang INC, PDP Laban, United People's Initiative o mga grupo ni Mike Defensor ang mulambigit sa mga prayer o indignation rally sa People's Power Monument karong hapon. Mato ni Fernandez nga bukas sila tanang grupong buot.
9: Ang kuya ko, sana hindi masira yun.
7: Ang pamahayag ni actress Sonia Lopez.

0: Kani world number 1 og 23-time Grand Slam champion makatbang niyala si Serena nga mahatagan sa wild card entry kumudaog sa first round. Makutan ni Williams sa opening round si Maha Joint sa Australia. Katapusang nagdula si Williams sa professional tennis niya tong 2022 pa. Dugto nini makatbang sa 21 anyos nga Pinay si Renata Zarazua sa Mexico sa opening round sa nasangpit nga Grand Slam event. Inabati atong Magnum Noontime News. Sa kalas itong headline review. Magnum Local E911 sa BP10 operational na ning panahon. Magnum National pagpatuman sa minimum kung maximum tolerance si Migayon White Ribbon Movement Player and Indignation Rally yawag sa QCPD. Magnum International dagan flight sa London narangan tungod sa kilat. Magnum Business BSP hugot ng monitor ay ekonomiya nunod sa pag-ubos sa consumer conference sa ikaduang quarter dito iga. Magnum Entertainment Love Life actress Sanya Lopez supportado sa fan o ingon man sa iyang kuya Jack Roberto. Magnum Sports Pinay tennis star Alexiela posibleng si Kani world number 1 Serena Williams sa Wimbledon sa All England Lawn Tennis and Croquet Club sa London. Hantulog balang sa itong Magnum Noontime News, kini si Magnum Versid Blanca.
1: O Magnum Chingintirina Enriquez.
0: Sa usagawas ng katiling magkatawa lamig gabahanan, ng lamang barugano kung sa katawa ng matuman sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Noontime News, dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Geditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: May gila na may balita sa maing panglawas ang toksin mo sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Geritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: So, di ba ni tanapad kung pong tuhog ya sakita, di ba? Habit na 4 months ang sakit sa kong tuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligi ko na yung Life Extension. So, nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitson? Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas ka na itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
8: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Balhin sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026.

0: bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo ay hinungdan sa gout attack. Pusa, pag Mighty C na. Kini, usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod ka nimo patok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalig-on sa imong immune system. Kini, mapalit sa BioNature Wellness Center o sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Alternativo Sirio.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday.
5: Magnum Back-to-Back Sunday.
4: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: number KBP Magnum News Alert.
1: Oras sa magdumradi walas dos, dos na sa hapon. Ano yung balita karong orasa? Nagpabilin nga hap sa yung malinawon ang rehiyon karong adlaw taliwala pa man sa gihimo nga White Ribbon Movement batok sa korupsyon dito sa kauluhan. Mato ni Police Regional Office kan Protest Spokesperson Major Joe Anavaro nga wala usab sila na monitor nga mga hulga sa seguridad sa Katilingbat.
2: Sa tibuok a Region 10 sa atawang monitoring as of this time wala kitay natala nga adunay mga kalihukan nung gipahigayon ilabi na ni ining White Ribbon March na gipanguluhan gayon dito sa atong kauluhan. So far as to the Region 10 is concerned, wala pa kita ina monitor. But padayon ato ang monitoring ni Ana, ang ato also pagka-alert ko, no? Ang ato ang katuyuan ni ini mag-proceed is magpabilin ang kahapsay, kalinaw, no? Walay mga any violations of law nga makumit sa bisikin sa paman nga musalmot or katakalaas ato ang mga palibot, no, sa general public. Ang ato alamang is magpabilin ang kahusay o kalinaw.
1: Ang pamahayag ni Protest Spokesperson Major Joa Navarro samtang gibutyag sa Commission on Human Rights kun CHR nga daghang pagyapo mga miyembro karon sa LGBTQ community ang nakasinati sa dilipatas nga pagtratar sa kadilingman ilabi na sa trabaho. Matod ni Attorney Faida Dumarpa, ang Focal Commissioner on Gender Rights sa CHR, nga daghang gihapon mga miyembro sa mga sektor nga dili gihapon ma-promote sa ilang trabaho gumikan sa ilang sexualidad.
3: When it comes to employment, motion, diba? There are cases kasi, no, of course, these are reported cases, no, na halimbawa hindi na pa-promote ang member ng LGBTQIA+ community, hindi dahil hindi siya capable, hindi siya competent, wala siyang kakayahan, but because yung preference niya sa kanyang OG, yung kanyang preference sa sexuality, gender expression, identity, no, and yung mga ganyang factors, sir. So, hindi po pantay na pagtingin yon, no, sa individual pagka ganon.
1: Ang pamahayag ni Attorney Faida Dumarpa, ang Focal Commissioner on Gender Rights Assist, kuna sa CHR. Karon sa tong Magnum News Hunter, Mindanao Integrated Government Network Phase 1, gi-plaster na sa DICT Region 10. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
0: Magnum News Hunter.
4: Gilusada sa botan sa Department of Interior and Information Communication Technology kung DICT Region 10 na ang Mindanao Integrated Government Network Phase 1 na dili sa atong siyudad sa Cagayan de Oro, dili alayon sa mga tumong ora kining programa ni President Ferdinand Marcos Jr. nga dunay konektado sa nasangpit ng mga ahensya o banpang mga opisina sa lokal na kagamhanan, sa matag usa o sa lokal na kagamhanan hangtod sa national nga mga offices. Kini layon sa konektadong bagong Pilipinas nga tema sa opisyal nga gilusad ini sa DICT din sa Mindanao. Diyaga ang MIGN Phase 1 nga network din sa tuang siyudad sa Cagayan de Oro. Lakip din ang pag-put up og national fiber backbone expansion nung malapuson nga nakakonekta ang mula pa sa 500 ka mga koneksyon ngadto sa mga ahensya ug sa mga lokal na kagamhanan ug sa mga departamento dili sa tuang syudad ug ingon man sa Northern Mindanao. Kini aron maput up ang taas nga capacity sa digital highway ug lakip sa national fiber backbone ang project nga magkapahatod ini og paspas nga serbisyo sa gitanyag nga 5.3 million nga Pilipino nga kansa kini aron nga makonekta pinaagi sa digital infrastructure gikan sa Luzon o sa kauluhan hangtod padulong sa Mindanao. Kini ang gilusad nga Northern o Mindanao Integrated Government Network Phase 1 nga gilangkuban sa kinatibuk-an nga bisyon ang administrasyon at sa kini nga mas mapahingus gana ang digital o teknolohiya din sa ito ang nasuda din pa pinaagi sa pag-connecta sa matag-usa sa mga institusyon o sa bisan sa na bisan sa nalakalain nga isla o sa rehiyon din sa ito ang nasuda kini ang parayon nga pundasyon o programa sa DICT aron sa mas malambun nga komunidad o mas konektado nga mga grupo o makahatag o kalambuan sa tuang kaugmaon. Barita gikan sa DICT Region 10, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balitaong serbisyo, magbibadyo.
1: Salamat Magnum Hunter 19 na mentyo kabaktulan samtang sa atong Magnum Power Advisory nagpahibalo ang si Palco ngato sila mga konsumante kalabot sila gipaigayon nga scheduled power interruption karong adlaw Domingo Hunyo 28 ning tuiga magsugod kana sa alas 3 sa hapon hangtod sa alas 4 sa hapon kini alang sa tapping sa bago nga linya gikan sa ipunan padulong sa Amaya Scapes moya pitado sa pagkawala sa kuryente ang Zone 9 Anahawon ug ang Amaya Scapes nga sakop sa kuna sa barangay Bulwa ning syudad makigalayon na bati ang Magnum News Alert ating dugang hari sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borha sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum News Alert. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
5: Pinoy, the best ka. Sariling atin. Dito lang sa Magnum Radio 99.9. Your news and music station, Pinoy, the best ka!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mataas pala ang imu-blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imu-blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masal rika.
1: Epic tipo.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
5: Pinoy, the best ka.
6: Sariling
5: dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa MyTC, Alkaline Vitamin C to fight infection. MyTC is your best buddy.
1: Pinoy, the best ka. Sariling dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lounging nga serbisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa itong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ng uptown areas, anakin sa Carmen Proper o Upper Carmen, lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pagka-sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mga application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Orsere.
3: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
4: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga prasyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.

0: 500. Epektibo na suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products. Ngagi pamalit sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: It's 247 on Magnum Radio.
9: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
10: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
11: Ating musika.
12: Pinoy, the best ka.
11: Sariling
12: dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: This song is brought to you by GCash. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
1: You're listening Pinoy, the best ka. Metro Radio 99.9 News and Music Station. Mga Metro friends, mayong hapon sa tanan. Mga pinatintig paminaw, mga kaigsuunan pa rin tisilingan, hinigugma o sa ato ang mga kaigsuunan. Kinakaroon sa syudad sa Cagayan de Oro, 80 kabarangay. Dili sa tuang syudad, din naman sa tuang mga kabarangayan, sa tuang Misamis Oriental, Lalawigan, sa Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, and sa Bohol, Bisan Asang, Bahin, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong hapon sa tanan mga friends, mga kaigsuunan sa nato diyang anaminaw na tanaw na watch. Baka sa tuwang FB page, Magnum Live, always nga naka-suporta o naka-tune in ka nun ay sa Magnum Radio pinagi sa itong social media.
2: Ayan. So mga Magnum friends, nato din ang na-busy na again in town sa pagpa-enroll ka enrollment na. Ala sa tanan mga igala di ang mapay pag ano pagkisi-kisi sa ilang mga requirements. So mga Magnum friends nga mapay pagpamalitay o kanang mga ilahang mga gamit. Kaya na may mga eskwilahan nga karon pa magsugod ng klase. Napi-eskwilahan nga mo pa'y pag-graduate. Pahuman sa mga, ano, pahuman sa ilang batch. So, paano siya sabi nga medyo dipindi magod po na sa kininga tuwang eskwilahan. But anyway, sa tanan sabi ang mga Magnum friends nga na hindi pang gipreparahan, labi na sa trabaho, ugma na sad, lain na po'n gahog na sa trabaho, katong mga office work, katong nasa mga field, o baka na baka sa kiningilahang mga dagko nga kumpanya, or na baka ka sa ginagmay lang nga kumpanya, at least nga gipreparahan sa mga mo, no? Ang uban diya kay plansa-plansa na lang sa ilahang mga kuan, mga uniform. Okay, para dili makuan, gumot kayo. Pag humaglaba, plansa na. Ang uban sa mo pa'y panglaba, o may lagma dala paghihapon o plansa paginigabi, at least di matulgan. So, yung kapoy naman, kung makatulog, wa na. Di puliki pagkauma. Okay? So, katong mga estudyante nga magpreparar sa ilahang mga assignment o kuban pa diya nga mga gustong maghimo silang project. Baka sila ay kanangkuan diya ron, nagahimoon. Ang uban sa nga mga Magnum friends na ito diya nga mga trabahante nga kinahanglan mo sa iyo ugma. So, ang uban na nagtulog na lang karon. Sugod na kasayo makas pagtulog. No, sa mga Magnum friends nga medyo murag chill-chill lang karon. Ala, good afternoon ha. No, mga Magnum friends na ito diyan nga naminaw sa ito ang programa. Dari sa ito ang Pinoy the best ka. No, ayan, kaya nga ito ang mga music ani karon na pampa chill-chill raman eh. Na pampa lingaw-lingaw. Antod nga ikaw makaamo. Huwag ikaw sad na makadumdo, makadumdum sa mga kagahapon. Huwag ikaw sad nga ma-remind o ma-rewind o ma-unwind pag yun. So, madumduman ninyo ang mga kagahapon. Labi na sa katong na paborito nga kining mga kanta. Yung mga mag-uyab lugar nga kanang kumhilig kayo o kanang mga timsong-timsong na mga kadunggan lagi dayon diri sa tuang programa. Okay, sa mga Magnum friends na mahilig sa kayo mga karaan ng mga musika pang Pinoy. Na Pinoy talaga ng music on Pinoy music mga kingsunan para sa tuwang Pinoy the best ka karon sa atong hapuna. So mo na mga Magnum friends sa tuwang pinag-uban sa tuwang programa karon sa matag Domingo sa hapon. Syempre kauban lang hapon ang banggiitan nga nabuhi pa sa panahon ng Homo sapien. Magnum Mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro na standby lang sa dayon mo diya mga Magnum friends chill. Relax lang sa muna, dumdum lang sa muna ninyo sa inyo hangkuan, inyo mga kagahapon, dumdumasan na inyo ang mga utang, basig na pa may utang na wabayari, pamayad na mo ha. Katong mga nakahinuktok diya karon.

0: natong ingon nga na ay kinanambag need nga gamay nga piso ba itong load diya ka makadial. Walay load, pwede ra ka makadial immediately sa atuhang 911 hotline for emergency. Bali ang ato lang din sa kano, regional command center, hindi na ang gikateran is ang whole Mindanao. So bali kita ang din sa Genyoro ang mureceive sa mga tanan nga emergency call nga non-emergency o emergency assistance. Ang Mindanao regional command center ang mureceive din na din sa
1: ang pamahayag ni Fire Chief Inspector Willie Tan Jr. ang hepe sa Operations Division sa BFP Region 10. Samtang giagat ni Department of Health kuna DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo ang katawhan ilabi na ang mga mag-uuma nga magsutog butas kanunay aron malikayan na sagit nga leptospirosis. Kinuman mi gawas sa report nga misaka og 6% ang ihap sa mga mag-uuma nga nataptan sa nasangpit nga balatian tungod kay sila sagad mahumul sa basakan. Matod ni Domingo nga importante usab nga importante usabang paghuga sa party sa lawas nga nahumol sa hugaw nga tubig aron malikayan ang nasangpit nga sakit.
2: Pero yun ho talaga ang marirekomenda namin mga doktor, kung hindi ho maiwasan na hindi magbota, kumonsulta po. Kasi meron naman nga tayo nung ating prophylaxis na, by the way, wag ko siyang gawing anting-anting. Nasasabihin, yun naman pala sabi ng DOH, uunahan ko na, iinom ako, tapos sasabak ako. Hindi po, maganda ho talaga na alam natin yung ating mga ginagawa, kumonsulta tayo. At importante pa rin yung naguhugas lagi ng paa o kaya yung bahagi ng katawan na nuluglob. Dahil ang tubig at sabon nakakabawas po nung pagkakataon na makapasok yung mikrobyo sa ating balat.
1: Ang pamahayag ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo. Karon sa Tumagnum News Hunter, usapang kalalakihan sa PopBeat, gipasiugda karon sa CPD Region 10. Sa balitaog serbisyo, anaya si Magnum Hunter 13, Reza Cruz.
3: Magnum News Hunter.
4: Gipasiugdahan sa Commission on Population and Development sa CPD Region 10 ang usapang kalalakihan PopBeat sa kaprograma na nag-awag sa mga lalaki na mamahimong aktibong kapikas na to sa ilahang iyang asawa tungkol sa ligon ng buswagong pamilya. Gisagutan sa mga programa ang konsepto sa katropa sa mga kalalakinhan na mamahimong responsabling kapikas o pagkananggaon nga amaan ibong kabahin sa family planning o pag-umuma sa pamilya. Kaambat ang gabinanini ka mga sektor sa ahinsya sa gobyerno nag-auhag sa mga laking mamay ihimplo si responsableng samahan alang sa ngayon sa ilang pamilya o ngayon mas komunidad. Balita na hipos gikan sa CPD Region 10. Kini si Magnum News 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Samtang sa tong Magnum Power Advisory, nagpahibalong si Palco nga to sa mga konsumante. Kalabot sila lagi paigayon nga scheduled power interruption karong adlawa, Domingo, Hunyo 28 ng tuiga magsugod sa alas 3 sa hapon, hangtod ka na uni sa alas 4 sa hapon. Krialang sa tapping sa bagong alinya, gikan sa ipunan padulong sa Amaya Scapes. Muyipiktado sa pagkawala sa kuryente, ang Zone 9 Anhawon o gang Amaya Scapes sa Barangay Bulwa ning syudad. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At tinginugahan sa mga balita sa musunod. Nud nga takna kini si Magnum Hunter 17 April Borha sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum News Alert.
5: Pinoy, the best ka
6: sariling atin
5: dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: Station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Tas bang ibublad sugar.
3: Ato na kumay diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
3: Ang DTX 500.
2: Ato na kini anti-diabetic properties.
3: Samosa,
2: Charantine,
3: gagapang mubo sa glucose.
2: Visine,
3: controls blood sugar.
2: Ang polypeptide.
3: Gaparehong epekto sa insulin.
2: DTX 500.
3: Highly recommended
2: sa mga eksperto.
4: Mabalik sa yunggar.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada kaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 at durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, ginagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
6: Ating musika.
7: Pinoy, the best ka.
6: Sariling
7: dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: friends. Welcome back sa ito nga programa karon, Pinoy The Best Ka. The Best of Music. Nga ito'y pang-play, mga metal friends. And salamat sa tanan nga mga nakatune in sa Magnum Radio. And syempre, no, congratulations once again sa mga may bagong migraduar. Graduation day, bagong mga nakalampos kayo din taon sa kalisod na kakapoy o kahago, pilar o bangpang ang labad sa ulo, mga project o gigan sa mga kahago o taon nga nagian isip estudyante, at least nagmalamposon gihapon. Okay? Congratulations! Congratulations! Congratulations! So mo na mga friends, at ito ang kinabuhi in kinahanglan na kita every count sa tuang life na maka-andam sa atong kaugalingon sa lain na po nga journey sa atong kinabuhi. Isip pa bagong graduate, no? Ang imo na lang problema ko sa banang sa pagpanarbaho sa makagain o kining sa experience o siyempre sa pag-income. Ano magkita, mga mag-friends, okay? So at least, congrats sa mga mag-friends na ito diyan. Mga kayong parintis, lingan, hinigugma, mga kahigala, sa tanan-tanan mahigala, mga friends. Have a good day. God bless kaninyong tanan, mga mga friends. So, dali na natataman in town sa tuang parag-uban sa tuang programa karon na pampaminaw sa Pinoy The Best Ka sa Pinoy of Music, mga mga friends, this afternoon sa tuang number one station, Magnum Radio, Cagayan de Oro. Okay?
1: Ayan. Congratulations sa mga kaigsunan na ito diyan, mga nakalampo sila, mga pag-eskwela. Okay? O sa tanansap nga nag-celebrar o kanang birthday, nag-celebrar sa ilang adlaw na tawhan, happy birthday. O sa mga Magnum friends nga nadunas lay gikabisihan sa karon, special baka ning adlaw nimo, o kini baka ang adlaw nga kung asa din mas most memorable sa imuha. Congratulations and happy day, happy birthday mga Magnum friends. O sa tanansap nga duna sila'y gipang celebrar, labi na katong mga nag-anniversary. Yeah, so nga anniversary, so sa tanan ng mga kalampusan nga inyuhang nga naangkon, labi na sa inyuhang pag-uban-uban, hantod sa kahanturan. O katuka mo ni abot, ani nga mga tuiga, congratulations. Okay? And good luck and God bless kaninyo mga igala. And syempre sa tanansap nga daigip kabisihan bisan pa man sa adlaw karon nga Domingo man, medyo murag ka ng nagyapoy kabisihan. Kung sa paman na inyo ang ipang himo diya karon, ala good afternoon kaninyo mga Magnum friends. And paminaw lang gihapon na sa tuwang panag-uban karon mga igala. Labi na sa tuwang mga Magnum friends nga na'y gipang himo nga na misbis baka sa tanom. Oh, sa mga Magnum friends na to diha mga igala nga naglimpyo sa ilahang panimalay. Naglimpyo sa ilahang kwarto. Ato nga nang laba, jumurak ang boto, makahalay baka mo. O katopong mga nagkuhan karon naglimpyo sa ilahang mga bed, ilang mga sinina na milo. O katong nag-prepare. Ala, good afternoon mga Magnum friends. Okay?
0: Thank you so much sa inyong pagmanuban, pagpaminaw sa itong programa karon. And then sunod na po na itong programa sa itong rock and roll music, Magnum Weekend FRC. After this, Pinoy The Best Ka. Kini lang hapon ang banggita na buipa sa panahon na homo sa PN Magnum Mencho kabaktulan limino ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: Magnum Fire Alarm.
1: Mga higala sa dilipato, mga malinod na musika to sa Dewaton ang to sa ipasupot karon ang sunog nga nahitabo diha sa Mayagura area. So itong posible nga diyan sa Mambato Road, no? Atong susihon na karon. Kaya itong Dewaton si Magnum Apple kay siya sab nakakita. Nakasaksi sab dito sa risgotan po ng location. So posible nga itong mga Magnum Hunters kalabot ng sabah sa sunog ngay tabo karon diya sa barangay lapasan ni atong syudad. So saka si Magnum Hunter 17. Masensya man higala, no? Kaya dali, ginintawad na. Sa risgotan po nga pag meron nakangak yung taon ta karon. So na si Magnum Hunter 17 aron sa pagsusi na siya sa rooftop nga taas nga bahin nga si Magnum Riza.
2: Magnum Riza si Magnum. Ano oh, sige nga magtumatsing, no? So na gid lugar po ta diri karon magtumatsing.
1: Ah.
2: Bang di sa ko sige ta mismo diri sa my favorite province. Yo. Pagkita na ta diri karon Magnum magtumatsing. Dako kay sa na aso nga pirtig ito mo magtumatsing. So makita gid lugar kay sa diri. Ta sa mga bujog hanga ko magtumatsing.
1: Sige, sige ha. Ginhawak sa gamay. Hindi, ginhawak sa kagat lang. Pila ka mga...
2: Ako, hindi kayo lugar din magdumasing na sa makita na ito. Piting magaan sa aso. Layo kayo ta magdumasing na. Distansya kayo ta. Pero dirigit po lugar karoon sa kitindugan na ito. Ako, itong gitin sa magdumasing. O niya gano'n, diba? Sige, buta po lugar ka ganina. Pero dawas talaga na ito magdumasing nung akilipang initial report. Atot pa, atang matot pa di sa Maya Police Station Triagura. So, ang Police Station Triagura magdumasing. Sa rin sa limang pulugan na diya kinig area magdumatsing, ng mga karinderya, ng mga balay-balay, ng mga tindahan magdumatsing. Ito na sa lugar na matikdan niya ang kinibang ginatawag tayong mga terminal.
1: So, diya so far karon Magnum April, no? Nga imo na ba, sa ubos nga bahin na bakay na dunggan mga fire truck karon na din ha nga nag-respond din at saba dito sa naisgotan nga location Magnum April.
2: Wala lugar pa diri karon Magnum Matsing, no? Diri sa Mayaki ni Bangla si Emrek Avenue. Wala pa pero matikdan Magnum Matsing nga diri nagsaysaway baka diri karon nga mga fire truck.
1: Oh.
2: Wala pa gid Magnum Matsing, no? So, murag wala pa gid makita bisan sa wala to nga direction Magnum Matsing. Pero ang kalayo perting dako ang Magnum Matsing, no? At bang
1: so, kalayo na gid siya, no? Wala kay makita mga aso nga itong nakayo kalayo
2: rin nga. Kasi hindi na pala sa kalayo, kalimit akong technically kalayo. Ito, pero perfect yung ito mga ato ang dancing. O nga, mabalaka po talaga, ani ka, di ba? Pero ang mga talaga nga area magdumatsing, residential kayo na sa diya, tapos marag, agad po lagi magdumatsing na sa mamatayan na to. Medyo gama po lagi na sa mga light materials magdumatsing. So karoon, nakita po na po si magdumatsing sa kapaktulan, sirit-sirit po siya magdancing. Pero sana yung kinibang na motor lugar niya, sirit po siya magdancing.
1: Sige po, Magnum Hunter Riza Cruz o si Magnum itin na Rudy Katapang sa area Magnum
2: so kuraga paspas gito siguro kayo ni Magnum at siya ang kinipang pag kinipupitang pag kailap sa kalayo kaya lagi residential magit on ano Magnum siya nakita na pa direk karoon ang
1: nakita na doon na fire truck diba?
2: Oo nara nilapay na sila Magnum at siya
1: sigitan si kuraga sa kugon kay kasag ang first responder
2: oo nara sila Magnum siya nara sila ang kinisulugan sa marag kung wala tamata yung pagdumatsing na namang exploring na nakabota sila nga Padaplin man sa tigilugay magdamasing ang mga kinipugit ang mga turista. Labi nagyos sa magdamasing, sama kayo ang bombero tapos siyempre po lugar kung nagyos ka din sa may siyempre ko ang inyo. Kita gini mo magdamasing ang baga at yung aso. Wala gini po lugar sa kinipang wala gini sa lugar na ito na matikdan magdamasing na may imos pagurang kini natang pagkasag na kalayo na kukay na sa magdamasing masa.
1: May pagurang pa, grabe ni Non. May sabot magulbo magdamasing ma April.
2: Ya, ni sabot kini gina niya magdamasing kay kumakalabay. Kaya sa nasangpit nga area, doon ka na marawala pag ilugay kayo kung nakakinibang sugok-sugok diyan nga area magdumatsing. Kaya magalagi po sa nasangpit nga lugar, kanang marag siklo, karang bragon kasi umsing magdumatsing magkinibit ang crowded sa o yung mga padimalay diyan, medyo may pagkadikit-dikit siya.
1: Dikit-dikit, light material pag ilugay pa doon, April.
2: Kita rin mo din karun sa area na ito magdumatsing, pero ting nakuha sa mga kalayo, so ay ginokupat sila sa kinibang aso po lugar magdumatsing. Muro maging wala siya paglurang. Wala gid si paglurang magdumatsing no sumisamot sa pag-itom karon mga panahon na surpol gilagay po ni magdumatsing dako ito kayo ni kalayo kung lagi ka dito mismo sa area sa inaan sa magdumatsing gani kagarina sa damatik na to sa wala na sa kilogram magdugay magdumasing kini pulgay di ba kadamay nila bay nga taga partition kukon pulgay nga bumbero magdumasing nasa nila bay nga lugar nga kini ba nga ambulansya nagdali-dali pulgay sa pagayo magdumasing at atak po dali nga nasang taga ambulansya pulgay di sa BFP magdumasing so good ass dito gisalaga to padulong ang yanga direksyon kikiringin na ni delikado kipo kayo ni sa magdumasing hopefully na mo talaga nga wali mga napagdok pulgay nato nga mga kini pa mga residente so and ano sa lugar magdumasing na sa salamatik dan sa lugar nato dere labi nagkit sa mayat pin dahil kini pitong lalaki magdumasing nga nagbidipin tiyo siya and ano magiging magdumasing na kita mga Pilipino pag nagay mga pangita po ang magvideo kita magdumasing sa unsa may tabo balag nagtinga na na tao diya video kita kapon ta magdumasing so kini karon mga tao dere tina matikdan nga mihimbo sa pagunong di magdumasing no unong sila kuha silang cellphone video din para pang reels ah sunog dress ko ah ilana magdumasing pero balikan na mga higala ang sunog karon na tigay hindi asa may Agura area so gani magdumasing kini mo kung Agura area mo nagsuke na pwede sila magdumasing
1: diba kaysa tayo kita atbang sa police station
2: or, atbang sa police station magdumasing diba naman ito niya terminal na yung mga kananan na ay
1: marabukayan ato rin nga sa taon
2: dala agad magdumasing so kinoko pa silang gubot kada marakuan gigapon kayo nasa diya magdumasing area kini pang marakuan gitsa ba bitaw nga crowded kita sa lugar sa magdumasing na mga gagmay lugar po tiyadalan kita ramang gusto na sa nagumtuman ako papapagulugay ko magdumasing na murag nakakanakonkon lugar po tiyad pero di lugar po tiyagit sa exactly same nga kinibang area magdumasing pero dara lang napita nga lugar murag medyo naka labay-labay kita sa lugar sa magdumasing na binasad kita kayo mag kinikwan masalag kita sa unang sa itong kinibang lula ba lula magsikoy-koy magdumasing so inanaan nyo dara lugar kay area kung magsukuk-sugok kita magdumasing gagmay mo na mga dalan kung nalugay ka diyan sa area. Gagmay ang mga dalan magdumasing dahil murag medyo maglisod lugar po ka sa pag-penetrate pero basing makagkaroon magdumasing karong panahona may unta kung karang nasangpit nga sunog magdumasing naradap rin sa highway kaya kung sa highway na magdumasing dako magiging kayo
1: so, po lang. So murag magnoma April ato natawagan si Kapitan o si Mer insya Little Cebu Matodo Agura. So go ahead Breaker Magdumincho.
3: Magdumasing dahil karoon sa barangay 22 kining usaka sunog narita mo. Yun,
1: Breaker. Sa man siya, boundary sa barangay 22 Glapasan, diya sa Little Cebu.
3: Barangay 22.
1: Ah, 22 siya.
3: Kini karon si 22, di ba? So 22, kining usa ka sunog na itabo diri din sa nasangpit nga area din do. Bay-bay ka mga balay ni. Ang ato nakita karon nga kini nga nagkalayo. Dayeg bagda kayo nga kining aso nga gikabutyag lugar nga kini nga kalayo karon. Samtang ang tuang ano kining diri bitong aning kanal dako nga dayeg.
1: Barangay 26 o barangay 22.
3: Nara siya sa kining tabok kung gikan lugar ka aning side sa kuan side aning na ay
1: di ba na ay project lumhaw dia kung sa mana kanang area
3: ka kuan sa diga bro
1: kanang siya ada na itong adalan magian na magnomincho glimpero ang krik ka na diba
3: sa mga kayo sa ada na nga kanang project lumhaw na proyekto nila tapi nara da ani Agura doon na side.
1: So tabok siya sa creek magdemensyo diri sa portion sa lapasan.
3: Tabok siya sa creek.
1: Okay.
3: Dahil on na muna atong kwan ato ang nakita karon nga sitwasyon di na ang stock ano bayo-bayo ni mga palay ang nasangpit lugar nga nasulok.
1: Pag pasirin sa tubig magdemensyo kwan na lang sumpay-sumpay. Sumpay-sumpay magnamencho ang kining mga host kay Marato Sabton marag di man makasuda fire truck dira kun diyan sa barangay 22 magnamencho.
3: Sumpay-sumpay gid sa pagdumting kay ang fire truck para man dito sa Agabukayan nga dalan. Dito sa Magayo. Wala ka kasira sila ang kining kwan.
1: Ay kwan.
3: Kasira sila mo distance sa tani kay
1: sila sila niya sa
3: mga ang wire na atbang ra balato dinhi lay connection sa mga wire.
1: Oh, sige marapin na kidanan nga si itong kwan nina magnamencho. Sige. Magnum Riza. Si Magnum Riza na po dyan sa area noon. Si Magnum Hunter 18 na Rudy Katapang na po sila karon na niya sa risgutan po nga pag-ulbo sa kalayo. Barangay 22 matangkong okay. Mahigala. Sige, Magnum Riza, go ahead. Ato nga dawaton sa pagbalik sa Magnum. Sige, Magnum Cho. Sige.
3: Ang kalayo, aning mga gagmay, aning mga balay, pero sikit-sikit magundi sila.
1: Okay.
3: Kaya ka lang kung ano sa kadagan, pinunan sila. Yung mga gagmay ng mga balay, dinay na mga tagko sa mga balay, papatungaraan eh, nga nasunog.
1: Mara, nasunog ko na, masiguro na di ang magnamensyo sa una.
3: I think, oo, sa una.
1: Wag, mara, hindi ka, kasi di, dako nga po pero ito
3: na. Di ko ka, tumtum o sa tutuhi ka magdumating, ha, pero. Mara,
1: nakarespondi nga po ito, di ang area magnamensyo, di ang area.
3: Oo, so, kanina po ni area, but I don't know. kung sa tutuiga basta din eh, na sunog ang punya din lagi. So karon, dakong na po kayo nga kalayo na puro sa labaday ni mga life material tali na kaniling nga ang palang alis kini panunong dito sa Agura kay nga area kay basic mo katay panunong dito sa laya mga Agura kay sikit-sikit mga palay. Wala may problema aning atbang kay dyan na po man kayo luwag man ng creek. So layo ra ang madami sa ali ang kining wire kay ang wire karon ni katay man aning tabok magluncing. So naitabo tungod kay ni katay nag-aso-aso ang atbang nga balay nga connected sa aning sunog na wire. So tabok sumunan gi pang buwan nilang tubig kay para makuha na ang katong mapagmatugnan pa pag kailap ang sampig na kalayo. But, kung ako tanahon, dili na tayo mo abot mo at tabok sa tikas at bang ang kinikalayo tungod sa lugwag ang trick. Pero ang kinilang itong ikalantaw karon yung mga balay nga nasunog, nga nag-
1: Kaya sa mga sa second, kini mga dua kanda na nga balay, magluminsyo, pat-
3: So, unay ka nang, kung ano eh, nga mga naidwa kanda na, napuy ka nang mga usara kanda na, so sikit-sikit lang din sila, sumunindan nga, kanang kwanyod, kanang delikado, nga dikit pag din ang USTP, so medyo murag kwan, no? So balaka po din nyo ba na labi na katong mga kwan, mga kining duhursap nga napuyo aning preskulahan sa USTP. So muna nga sa karon, ang nasangpit lugar ng area, kamulo pa yun, nga gipasulitan, nagirespondihan, o gipasulitan tubig sa mga bombero. Karon nga mga panahon na din, nagtatang lang ganin yung pulis, kaya ang pulis na sila po ang gabirasap aning kakasking nga peros, gisumpay, kay wala kay, may makasunod rin ang fire truck. Ang fire truck dito naman sa Gabukay Street, o dito na sa lugar sila nga magsugod, pagsumpay-sumpay, padaroon din niya aning tuwating ang mga bahin. O, kining nasangpit lugar na ano, nanadagma ang security guard. Kay
1: basic na apil. Asa dapat na secure na siya?
3: Murang sabi nga security guard na, kay nadagma ang sigla ng taga niya.
1: Ay, basic ba? Siguro siya mag-mentua. Residente siya diha. Yan na lang sa diha. Kay basic niyang balay na lakip sa pagkasunog mo siguro na sa pagdadali.
3: I don't know, pinadagma ba o ni Kamang kay ni Agi man siya tabo ka ni lugar na ninyo ko, no? Ni Agi siya na may wire man gud. Pasig ni Kamang lang siya, no? Kay para sa ba makatabok siya dito sa unahan. Sumoto, nga palgit. Karon, nasa nakita. Pilip pag-iapon ako ang kalayo. Sumunang inundan niya.
1: Magdaman siya, standby, Bek. Ato sa dawaton karon si Magnum Hunter 13 Riza Crew. Sa iya pong location karon mga panahon na. Naggatang mahigalan nung ato mga Magnum Hunters diya sa location sa Barangay 22. Kalabot na sa nato nga sunog.
3: Standby.
1: Sige, Magnum Hunter 18, Rudy Katapang. Magnum Rudy? Magnum Rudy Katapang, mahigala, standby nung...
3: Maglumsing. Oo, karoon panahon na maglumsing. Huwag pag ipaglura ng mga kalayo. Natakaroon na taong aning banggit sa may solid lines. Sige, at bang magunan eh, makabantay tanga ubay-ubay na ka mga fire truck ang nagresponde karoon maglumsing. Kinimanggong kumo at bang ka solid lines, creek. Nasas wala nga bahin. Kung tuho,
1: kumusta ang sunod? Dako pag-iapon, huwag paglurang
3: maglumsing. No, wala pa ipaglurang ang kiniya nga kalayo karoon. Nagtakot-takot pa. Takot-takot pa ang kalayo sa mga pika sa mga balay magdumsing. Ubay karabani, ubay oh, nanay buto, kusukay buto. So, ama, karoon din rin, mapansin na ito, nabantayan magdumsing. Gihinay-hinay ang kamoy sa kalayo ang mga porsyon sa wala o sa tuong nga bahay na magdumsing. So, ang kiningang gibuhat sa ito ang mga fire truck karoon tungod sa distansya sa maong area, gisumpay-sumpay ang mga hose karoon mga panahon na kay para magamaniyo sa saluyo sa tubangan o sa likod nga bahin magnumsing kay para gud kay parang hangin manggod nga karong mga panahon.
1: Sige, standby sa ta Magnum Rudy. Atong dawaton si Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Magnum Riza Cruz. Okay, Magnum Riza, sige, standby dia Magnum Riza.
4: Yes, magamansing no, nagpapadayon paghihapon karon ang paglamoy sa mga kalayo as kining balay magdumatsing sa mga pipinili ka mga kinibang balay. So kung mayon tang dinapit sa may dike no, magdumatsing no, mudaga na sa pito ka mga balay no, ang ginong gilamoy karon dire na sa ako ang tubangan magdumatsing. Pero mingan po tayo dito sa tubangan sa police station gani na po itong mga kauban ko, tapag po magdumaching kay
5: ang adhanan.
4: Magdumaching?
1: I-obsan. Sige. Para yun, Magda Marisa.
4: Oo, oh, yes, magdumaching no. Gibawan lang karon ang paghakot sa mga gamit since kusog na ang paglamuit. Ang pagkuyanap sa kalayo magdumaching, do ang mga ganing pulis, sila na mismo ang nagman, wala'y musulod, aron wala'y matrap magdumaching no. Kaya ganyan, do at nung Domingo karon. So ang mga estudyante, walay klase, naaragin sunod. Yung kanina mga oras na magdumaching, kaya ranta, nga tingkatulog magdumaching. Naot na walay mga bata o baka mga matrap sa sunod. Kaya kanina magdumaching, entrance o exit, marag po'y naganan sa mga tao. Kaya ang napit din sa unahan, likod, boundary sa pagkinali ka mga balay, kaya may mga bakante magdumaching, no? Wala na po'y ingon nga kanibang kaambakan pa. Kaya gawas niya na dike naman, tutubig, maninyo, hugaw ang dike. Tumapo ni karon ang kini sitwasyon diri sa may kinibang lugar.
1: Creek Republican at Creek Magno Mariza.
4: May akura lapasan yes magdumaching kani ilang creek dili karon. So ang kaning uban nga wala pa ingon nga ginamoy sa kalayo na kay nahiray pa sila sa pag ano pag labay pag iksa sa mga gamit. Paingon diri dapit sa may ginoo ko. Kumpa. Wa mo gyud ni matabang ning uban ay katapok-tapok diri ga gabay video ra gyud mo gyud matabang. Ito na po yung ikaduwa nga buto magdumaching posible nga kinibang gasol, ano no?
1: LPG tank siguro to, Magnum Riza. Mura, ginana kay kasagara din na, mukhaan mo na, dagan po diya mga ito mga balay, kana, kabahin po na sa ilahang pagloto. Sige, atong makita po dato sa itong Magnum Live, no? Nga, paspas po, ang ato pong mga bumbero karon mura, naglisod sila Magnum Riza, kadi man gano'n makasulod ang ilang fire truck. So,
4: yes,
1: kaning pagsumpay-sumpay sa kaning host.
4: Oo, maglisod yun in town ang fire truck sa pag-penetrate, pag-sulod. Kaya tungod, dani doon naman, good boy, akin ang ilang creek na dako magdumaching. Ya, ang mga fire truck baya, sa iranta, dagpo kayo, doon mga volunteer begin.
1: Kato man, dagpo, wala itong gamay magdumrisa, kaya di rin makagi ka na, di ba? Kanaman na yung project lunaw din na, kanang andaprin sa creek ba, di rin makasulod ba? Kaya mura gamay ra ang dalan, di itong gamay.
4: O, magdupa-dupa mo magdumaching. Ah, okay, okay. Doon ka tao ang masulod. Sige. O, doon ka tao ang masulod. Unya kay ang kining dapit sa likod aning dapit sa may project no now kurot na og daw magdumsing dili na pud nagsubay ang kalayo sa mga labahin kay halos sa mga balay dili magdumsing dos andanas dili siya ingon nga bungano type kay halos sa man nga puros gyud ta nang nay nagpuyo sa taas tapos nagpuyo sa sulod sa ilalom mo na karon ang plaster ang pag diskarte nga makuha ubang mga gamit. Igo na lang gid sa pag kanibang iksa gikan sa taas. Kay ang kanin mga nasunog ug una magdumaching sa iranta nga single house lang siya biskut may mga bata oy. Siya single house lang gid siya magdumaching. So mo na karon ang unang mga nagilamoy sa kalayo. Kay do wala man boy wala gitay makita nga concrete magdumaching no nga mga balay do naman half lang siya. Ang taas kaning taas magdumaching Ginoo kulod dahil kaduang buto katulog nga buto na. Ang nadungog na ito karong magdumaching, no? Kaya kanina magpupong na yung masiging syagit sa likod. Muna siya ang atbang sa kanibitong creek magdumaching. Kay init naman kung kaayo. So ang ilang gibuhat is ang pagpasirit, ang pagbasa sa kaniang balay. Kay aral usab na, kay doon na naman naman ang presensya sa taga-sipan ko magdumaching na palong na ang linya sa kalayo magdumaching, no? Doon wala na yung kabalak, labi na pagniyon sa kuryente. Kaya napalong naman, ang kanina lang gibong kalayo karon karon pag kinibang lugar magdumaching, pagpalong na lang ang kaning problema sa taga-Bureau of Fire Protection. Kaya, oh, sir, langit na host. No, mudagan sa siguro lima ka host, gikan sa highway magdumaching, ang gisuntay-suntay, para makaplaster, makapenetrate, o baka pasirit, o ayaw magdumaching, o plaster po sa taga-Bureau of Fire Protection. Kaya doon nakatulod na sila sa tunga-tunga nga bahay magdumaching. Kung hindi siya inigo ang sapat, na mapalong ang kalayo. Kaya doon ang balay na magdumaching, doon sa dance man, na up and down, so maglisod gyapon pagpalong ang taga Bureau of Fire Protection magdumaching.
1: Sige. Standby diya Magnum Riza. Standby sa imong location. Magnum Riza, standby sa imong location kay dawaton nato pagbalik karon si Magnum Hunter 19 mentyo kawaktulan sa iyang location kung kumusta do na bay mga paglurang na sa iyang area karon diya magda siya sa atubangan nga bahin. Magnum mentyo.
3: Sa Santo area, pabilin paghapon nga dako ang kalayo gani gabuto-buto pa. Ang kining madungga nato diri sa tuwa nga sa mga balay nga nasunog. Napuliki paghapon og kanang pagpanghakot sa mga gamit katungwa wa pa masunogi. Okay, mga balaka sila din ang tuban. Wa na gyud padala kay sunog na gyud. Then gatong doon ani ang atbang atbang ni tuwing gitindugan ani magbombating nag ilahi basa po do lang ko galingon nga mga balay kay grabe ka init bisag distansya lugar no kay dagwag man ng creek
1: dugo bali magdometro dako ng tabang na kanang creek nato dira kay murakita nato karon no gipang itsam na mga planggana balde nag no tabang ni sa ato mga fire truck di ba
3: dako gyud tabang kay kuan gyud sad no
1: ang ali mga hugaw ba nga nag kuan po nag kining nakita nato kanina tubig grabe nga paningkamot sa ato mga oto mga kuan no mga residente di magdometro
3: katong itong nga magamit nga malalay gipanglabay na lang sa kuno sa paitsa na lang sa kanang creek
1: may nuna ka nakakabay okay. Sila sa itong fire truck
3: oh dayon ang upas naman drip po kuha sa creek tubig para makalos okay para lang ilang i-corsat para iyato sa dila sa ilang balay muna nga ang atong karong makita karon sa palibot at pwede mag-inita paano so nagpulikit sila pang basa sila mga balay kini mga silingan
1: bakit relay? Samtang
3: ang ato ang kinilakita karon nga nag-ilaboy gabi sa kalayo pabilin paghihapon nga dako ang kalayo karon lakit na nini baga ang aso nga kining itong manilundan nga ang kining ato ang bombero karon isa ragil kalinihan sa kadagdagan lugar nga kanakuan kadagdagan lugar nga
1: balay na sunog
3: nga nasampit kablas aniri ang kining na si tawag ani kining gikuniktan lugar nga fire hose so ang magamit ani ang nagamit
1: sige kayo tanga sana no
3: ang magamit ani
1: kaya may gala no, paminaw ko mo sa itong coverage karon na sunog na hitabo diya sa barangay 22 ng atong syudad. Padayon pagyapon, nandako nga kalayo karong mga panahon na sa pagpalingkamot sa ito ang mga bombero nga mapalong og dali mga higala. Pero sa sitwasyon, init ang panahon, mas may grabe pagyapon mga higala. Makita na to sa itong Magnum Live karon nga doon ay isang asa mga higala no, ang kanyang mga dag, mga kalayo karon maranasabta na to sa tunga-tunga bahin na sugod ang sunog. Ay, dayon na sa kanyang atubangan nga bahin. Sige, balikan na to. Magamincho.
3: Ang natong kakakita, ani, duha rami kalinyahan. Kini itong area karo na duha kalinyahan. Silbi, itong sumpay nga mga fire hose. At duha rami sa lugar ka.
1: So, bali ito mga fire truck, naas na karo na kalinyahan ang sa Gabukayan, Magamincho. Diha, dapit, sa may, labi na sa GT nga gasoline station. Diha sila nakalaray. Gamay na siya magnum, di ba? Naman na sa fire truck, tung gamay magnumencho. Murag, nisid man siguro makasulod. Murag, gamay na ka ng bago nga proyekto. Karoon na din na magnumencho.
3: Oo, actually, kung buto na, katong gamay nga truck, ang fire truck, ikot pa na itong kwanan eh. So, di po to. I don't know, katong di po to.

0: kay nga kalayo. So,
1: yan yung medyo ang landmark, ana, di ba, kay murag likod siya sa kinibang USTP? Sakto ba ko? Or doon siya sa USTP?
0: Uy, ako, buto na sad. Buto. So, kayo. So,
1: ang medyo ulit, paglurang karon ng kalayo?
0: Wala, paghihapon, no, wala. Eh, napinang, upan ragit nga fire hose, tulungan kayo ni Kalinihan sa fire hoses nga gipasumpay-sumpay. So, ang tutong ka na sabi, dapat ka niyong tatagahan ng mga fire hose magamit. Pero so far, di ba, di ba, kasulod ka na kinigat po ang mga fire
1: truck. Gamay, magigkinadalan ko diya magdumitso. Kaya ang nagdako, di ka na mag-creek.
0: Oo, dako ang creek.
1: Gino ka ba silang tao, rin tayo makakuan?
0: Naidalan ani nga, pwede na makasulod ang sakinan, pero katong gamay, nga sakinan. Pero o katong dagko di na, murag basig maulog na sa creek. So, munang ang fire truck, dako na po kayo. So, naginahanglan siguro gamay nga mga fire truck nga kuan makasulod gita ani para sa nga mapinitripke. Pero alam, nagkahuot na gito rin kay ang mga gamit sa mga tagbalay na aromatali sa banin da plane. Murag ito ikuan sa banin nga space nila mo yung lagi pangbutang. Asan lagi pangbutang nila magamit sa mga computer, mga washing machine, mga refrigerator, na yun mga gamit sa balay iban pa, no? Gipang butang na dito, sumunan na kagutsan dito sa dalan. So, sumpay-sumpay na lang gini sa fire hose lugar ang gamitan ani. So, kung napay, abot ka nun ng fire truck, musumpay na lang gini sa siya. Dayon, mahimog laing linya pa sa lain ng mga fire hoses para makatabang sa lugar, no? Kay tulong ni Kalinihan sa mga fire hoses ako nakita ko doon sa nasangpit ka area. Doon na sa akong nakita nga area. Yes, magdumapin.
1: So, kining murag diha lugar po karon sa kinibang area po lugar ni mo magdumakining nga mencho. Nagsugod na bagi lugar sila sa pag kinipasirit o tubig o naglinya-linya pagyapon sila sa ilahang mga hose? Ang mga bombero na to?
0: Nagpasirit na sila tubig magdumapin. Katong ganina, katong isa, katong ikatulong mo, ito'y galing na no? Ang katong doon, nagpasirit na to, pero tungkol sa katako, sa kalayo,
1: matabang.
0: Medyo, digit matabang ni, kung makita, digit na, kinahanglan gid ni daghan ng mga fire hoses. Pero mo lagi, nga sa problema nga kanang tungkol sa dili kayo masudlan ang nasampit ka area sa hindi nga mga dagkong fire truck, alam eh, baboy nga na, sumin, namatay. Nasunog eh. Dito, adiday, itayungan ra. Gidayungan. So,
1: pang baboy?
0: Uy, kung siguro ni, gidayungan man nila dyan. Wala ba na ako ito? Pero ito, alam, galihok. Lapapod na paso. So, wala, no? Then, ang kining mga dagko, namaday na mga dagko nga ako, no? Mga computer shop gani, mga computer shop nga.
1: Ganyan,
0: no, ipang plasta din yung nakagulot sa samot sa kinidalan. So, bugit niyo ang sitwasyon. Gawas lugar sa na yung mga gamit, napay mga tao. Ano? Mga tao, tindog-tindog. So, lagi, uy, mahimok. So, muna, alangutan, lantaw na lang sa ilang balay. Lantaw na lang sa ilang balay, nga kininga nasunog. So, muna nga, so, kung gito, subok, pag-iapon, dako pag-iapon ng kalayo. So,
1: pero diyan magdumamensyo, kung darabito ka dapita sa may SM Downtown nga fronting sa kinabang SM Downtown magdumamensyo, naman idalan diyan bito dapita kilid sa may USTP, pwede gidlugar ka diyan nga magpenetrate ang bombero. Ang problema diyan karon layo pa man gidgapon sa magdumensyo, marag medyo distansya sa, so ang dalan lugar, dako ra siya sa entrada, pero pag sulod lugar ni mo diyan magdumensyo, mugamay ang dalan, so maglisod gapon ang bombero. Labi na gid kung dagko kayo ang ilahang mga fire truck.
0: Oh, ano yun? Magdong April, pero kung makatabang-tabang na sa lugar noon, kung naay fire truck sa Ditus Picas, sa to highway sa Simrecto, pwede sa sila maukuan ito, manukad. Ayun, para sa lain na po na mga fire hoses. Pwede na sa, no? I don't know, alam ko ba no, basig na ay nag-standby dito magdong April, laki distansya na po sa kuwang area. Pero doon rapod ang kining kuwang lugar, kaning dalan o highway. So, pero ang pinakadool, nga ang kining nasa Gabukayan, mas doon lugar siya. Three lugar sila nanukad. Mga pito ka fire truck ang nakita. Kumasayot, no? Nga nagsumpay-sumpay sila kung mga hoses. Muna nga naitulok ka mga hose nga nagsumpay-sumpay. Muna mo'y nagpasilit ka rin sa tubig. Na dayon, I don't know, this likod ka bahin, murag naman po yung fire hose. Kaya makita man ako ang kining murag nilagsikal sa tubig. Nilagsikan sa tubig, gikan sa likod. At

0: likod ni sa USTP siguro ni likod nga kana payroll man ako, taas man ang payroll.
1: Amo na siya.
0: Amo na siya. So wala na yung mga balay-balay diya, dry na. Andiri lang may dagandagan dito diyan. So kiniting.
2: Sige. Okay, plaser lang sa diya magnumaro din, no? Balik-balikan siguro na si Magnum Hunter 13 diri sa Cruz ata. Kay base makakarog doon na siya mga nahinabi o sa mga residente. Kaya lagi, angad akong sunog sa lugar mga higala, no? Di akaroon natin gayon sa kinibagiratawag nila nga matod pa, Little Cebu. Amot po baka nga nung Little Cebu ang pangalan na nang nasangpit nga lugar. Basta kay Little Cebu, dara sa may barangay Lapasan, boundary na kini sa may barangay 22. So maragdol-dol, rin sab sila sa barangay 22 mga higala. Wala pag-iapon, no? Napakgang ang kalayo ko ng mga panahon na. Wala pag-ilugar sila na matikdan nga pag kinibang paglurang sa nasangpit usab nga dako. Gid po kayo nga kalayo. Pero dito lugar sa area kun din kini nagsugod ang nasangpit usab nga kalayo, murag wala na siya. Kay syempre, wala na mapulugar si balay kinibang mga balay pulugar nga makaon. So good as wala na gyud sa lugar kana murag dili na pud lugar niya ma-sustain nga kini pubitawong magkalayo pa siya. Pero dito sa mga area nga kuan, katubulugang dagat pa kay mga balay, dito gyud pulugar karon ang dako pagid kayo ang kalayo karon mga panahuna. Kay lagi, balik ko na to mga higala, di magud sa nasangpit nga area kana may Little Cebu, murag maglisod si, ang mga bombero nato, naglisod sila pag-penetrate. Kaya lagi, gamay ang dalan, simentado ang dalan, pero gamay siya. O niya, dili kayo makalusot gano'ng mga bombero. So mag-host-host lang po lagi sila ani karon. Balikan sa nato si Magnum Rudy. Yes, Magnum Rudy.
0: Sa Magnum April, baliktag kay nawala to signal.
2: Sige.
0: So ang specific address ko diyan ni Magnum April, Sitio, Little Cebu, Agura, Lapasan. Ang ato siyudad si Cagayan de Oro mo ni ang specific address gyud ani.
2: Sitio Little Cebu, Agura, Lapasan.
0: Oh, Agura, Lapasan. Oh, mo gyud ni kinangutan naman ta sa mga residente diri. Mo gyud na ang specific address kini atong gitindugan karon. Boundary ni sa Sitio, oh, 22. Oh, natawo ta sa tabok nga bahin. Kini siya na sakto tong gingon ni Magnum Signo nga kining tubig sa creek. Nakatabang-tabang pod pero tungod sa hangin dayon mga light material ang mga balay. Wala na gid siya ipasipat na lang tong nagpakitrili ng mga kaisunan na to kay para ayawat na lang padunta nga makatabang nga mapatay-patay ang kalayo pero wala na gid mapugni Magnum April. So ang pagbuto-buto gay na sus grabe nga buto madiyan na tumayat mga estimated lang na to nasa nga 5-6 ka mga buto mga dagkong buto ang natong naobserbaran gay na Magnum April. So karon so ato makita karon kini na lang sa tulukan dana nga gilamoy pa sa kalayo nga gikamulo pa og patay sa kiniyang
2: sige. Okay, so i-plaster na to si Magnum Rudy katapang, no? Basin makadistansya pa siguro kagamay Magnum Rudy. Dire sa siguro tabi Magnum Risa Cruz ata? Magnum Risa Cruz? Oo, kaya sige, murag medyo naglisod gis Magnum Rizas pagsulod. So, balik-balikan na to ang line pa po nato ng mga Magnum Hunters, no? Labi na sila Magnum Rudy Katapang, Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan, o si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Kagari na usapin na po to si Magnum Hunter 24 Jade Luna naka-standby, pero basin sab siguro nangita pa siya plastada mga higala. So, balik ko na to, no? Ang adako nga surug na tigayon karon diya sa may barangay ko na sa Sitio Little Cebu, Agora, Lapasan, boundary kini sa barangay 22 ng atong adakbayan. Dako, gipag kayo ni siyang gikabu buti nga residential nga alarmas kalayo mga higala. So, ubay-ubay po, no, kamang panimbalay ang nangahugmak na gid sa rintan karong panahon na gibanabana matod pa nga 20 ka panimbalay ang gilamoy sa kalayo. Di apod lugar sa nasangpit nga area kalagi. Dara magod mga higala, no, dikit-dikit ang balay. Gama sa agad sa mga light materials. Dayon, marugan po lugar sa mga higala, no, daghan sa gilugar ang nagpatuko di panimbalay unya. Labo sa tanan, siyempre.
0: Ang specific address, kay kinimang yun sila nakabalo yun sa address din na nalabas sila na monitor kalabot ko nabay na trap nabay kiniang na sandan and then upilapot ka mga pamilya na epektuhan kay posible po nga na ilan na pong na istorya ang mga city leader dari sa maong area sa mga totally burned yun nga kiniang naugdaw yun ang mga balpan ni Malaya Magnum April. So, sila,
2: so diha lugar karon Magnum Rudy, wala mismo si Kapitan Julito o si Mera sa barangay Lapasan, but ang naadiha is ang barangay administrator si Ma'am Kenranan.
0: Si Ma'am Kenranan.
2: Okay.
0: O, muning administrator sa Bulbasan. Dilisan ni Ingon nga kuwan, dali na sa kayo istoryahon. Dali na po kayo ni Mumasampit. O, labi na yun na ito may napigyot sa approachable. O, labi na yun sa kini ang mga sitwasyon labi na gyud daw pagserbisyo sa katawan sa barangay Lapasan. So dili kini siya magdumili sa pag

0: na lang talaga na di ako magnumaraw di mura po tag nag overthink gamay ba kay sus ginoko pa silan Domingo karon ugma Lunes sa mga pag-squilas mga bata ni magnumaraw di wa na uniform
1: kana gyud sa gyud na nga
0: wa na backpack wa na notebook magnumaraw di
1: magi pinaka sakit kay uno na uno magnumaraw labi na gyud sa mga gamit ini ang ilang kapuy-an sa toy gyud ginoko balik sa uno lagi mas mga lagi na ipanultiyon lagi das mga katigulangan na mas mayo pang matawatan o kaysa masunugan. So, karon ang kalayo, estimate na to, at walang pagula, at walang makita mag-April, as good naman as under control. Pero di ba tama ka, di pa tayo. Sa ito lang makita, kaya dili naman
0: yun. Wala na ikaw mga dagko, hindi kayo magdumruti ng mga kalayo nga. Mara ikaw mga...
1: Kaganina, pareha kagayin na nga. Grabe. Kita kayo karon nakapinitrip dyan ito, makita na to sa live, nakapinitrip na karon sa area yun, kung asa yun yung mga balay nga naugdaw yun, magnum April. So, karon so, as good as, fire out naman eh, o under control ba, under control lang, ato ang makita. So, katulog kong hulatan ni ang administrator para yun yung makuha yun na to, ang kini ang kinatubukan yung kuhan yun, ani, sa mga naipiktuhan sa mong sunog yun diri. So, kini
0: nice.
1: Ka rin.
0: Sige.
1: Esa.
0: Ginabi na to. Ama to sa Magdum Rizabi. Kinakita mo to na to sa Magdum Live.
1: Oo, oh, nagkikita niya. Iyang gilbayan yun dan. Kaya napamugay ka istorya sa phone.
0: Grabe
1: ang
0: sa
1: administrator. Oo. Sige. Sige. Kini rin. Pasa na to ni Risa ni rin. Basta makapakanti ni. Kaya siya mong yun. Iyang yung gilbayan. Ang siya.
0: Dagan gyud gyapon ni Magnum Radio kada mga kuan ba mga residente sa City Little Cebu. Lantaw na lang gitawon sila Magnum Radio.
1: Oh, da makita dat pa. Oh. Kini ato ang makita sa live ron. Mo ni ang City Little Cebu.
0: Oh.
1: Ang atbang oh, puro gyapon na mga
0: balay gyapon.
1: Oh, tanaw. Oh. Makita ato sa live. Oh.
0: Sa lugar na di Magnum Radio ni kini tabok ay mura ba lugar nila gahimo.
1: Oh, ang gibuhat pud sa mga
0: kanal, ang creek di ay.
1: Oh, kana. Ang gibuhat pud sa mga tungod sa kainit gyud na Magnum Radio. Kakulbahan pud ning atbang nila sa Barangay 22.
0: Oo, siyempre, kaya ang hangin man na magdumro di.
1: Ang hangin, ang ilang ibuhat, ang ilang mga bumbong, ilang ipampasa, tubig.
0: Ipagsabliga
1: nila, ilang ipang, kunan yun, ilang yun ipang sabligan na, kita, damay kita gali, may ganit po kayo mga limpyo po niya tubig, ang ilabay, ang problema ganyan na sa creek ba.
0: Ako gina. Ako palagi choice magdumro di.
1: Ako gina. Ako
0: na ko 2024 siguro to magdumro di nga doon na gidya po'y dako. Gito kaya nga sunog. Kasi may San Lazaro. Dara gidya po to sa pasan sa San Lazaro. Pero ting dakwas kalayo.
1: Grabe
0: ang mga tao magdumro di. Ang source gito po dila sa tubig. Creek gidya po magdumro di. Creek gidya po siya. Wag gito sila choice. Sige, Magdum Riza.
2: Sige. Sige. Tumay nabi ka rin ang kinipang barangay administrator sa barangay.
1: Lingo-lingo. Dayon wala. Wala yung tubo. Oh, gitong taon. So, muna nga, kining kwan sa baan.
0: Na, sige, Magdumensyo. Standby ka rin sa mga area. Magdumensyo, diri sa ito sa Picas. Kadawaton sab na ito sa Magdumahato 18. Rudy, katapang mga higala. Kaya nagpabiling yung yapon siyang ka-standby di akaroon sa Lasangpit ka area. Yes, Magdum Rudy.
1: Sa Magdum April, no, ato mauban ron si Balik, si Ma'am Kane Ranan. Kalabot ato ang atong concern. Kung, ikaw na yung magiginabi, Magnum April, ha, kay nagunita sa itong kahimanan.
0: Oo. So, Ma'am Ken Ranan, may hapon, ma'am, sa Magnum Radio. Si Magnum April Borhan ni Ma'am Mukauban karon. May hapon, ma'am.
1: Balik, Magnum April, balik.
0: Ah, okay. Ma'am Ken, madunggan yes. Pa ni Ma'am. Mabati ka ni Ma'am.
3: Yes, madunggan ka ma'am.
0: Yes, ma'am. Si Magnum April Borha diyan ni Ma'am. So, ma'am, karong mga panahon naman good, gumikan sa lagi kay dako kayo ang nasangpit usag nga sunog diyan sa inyong barangay. Gilusad sad karon sa Magnum Radio ang Magnum Operation Tabang, ma'am, para po sa mga biktima usab sa nasangpit nga sunog. Unsa ba mga primary good, ma'am, no, nga mga panginahanglan sa mga residente diyan karon, ma'am?
3: Number one, good. Una, good, tubig. Sagi na siya, no? Sa primary, pagkaon po na yun. Dayon, for sure, na amag yung mga bata din, eh. So, katulad kinahanglan o diaper, gatas, no? Kana, of course, itong mga senior citizen, unsay na magkinahanglan. Pero pagkaon, good, number one, tubig o pagkaon.
0: Mm-hmm. So, kung maghatag lugar po sila mga kuan, ma'am, hinabang, gawas po nga maghatod sila diri sa Magnum Radio, pwede man. Aha po, lugar nila pwede nga i-direct, ma'am, sa inyong barangay.
3: Yes, pwede ra din sa sityo, Lapas Uno, covered court. Kay mo mangin siya ang pinakaduol nga sityo nga doon ay covered court sa atong kaning lokasyon, kundi nasunog kaning duha ka sityo, Little Cebu o sityo Gabukayan.
0: Mm-hmm. So, pagkaon, tubig, and then diaper, mga hygiene kit, ma'am, kinahanglan di hapon, hygiene kit. And then, kanang mga, sa babae po, kanang mga...
3: sanitary napkins.
0: Sanitary napkins. Dahil sa mga tigo.

0: lang ma'am kana mga mga diaper gid yapon pod adult diaper.
1: Adult diaper o kana sa.
0: Mm-mm. And then kining kuan ma'am sa mga school supplies pod noon, lakbitan pa ni mga ganina ma'am Ken. School supplies. Unsa pa gani siya specifically nga mga school supplies?

0: Siyempre po, ma'am Ken, no, kanang nanginahanglan gid gihapon mo karon sa kinibang mga sanina, no, para po sa mga residente.
1: So, kana po, kinahanglan kayo na. Sa babo kay, for sure, kaning uban sa Kataranta na, uban siguro, wag na, mostly, ani, wag din nakadala o kuan, ilang mga gamit sinina. No, kana yun siya, importante yun po kayo, ilang clothing.
0: Okay, sige. Ma'am Ken, salamat kayo, ma'am, sa imuhang nga panahon po sa Magnum Radio. Gasubok mag-ilagi. Sige.
1: Okay, dagang salamat, Magnum Radio.
0: Sige pa. So, Magnum Rudy? So, kanamurag mo pala kita mga higalan, no? Si Ma'am Ken Ranan, ang barangay administrator sa Lapasan. Sige.
2: So,
0: wala
2: karon,
0: kayo, sige, Tordia, karon?
2: Karon, Magnum April, ilay-lay nag-host ang, hipo sa mga host ang ato mga kapibiruan. At po, paninggisunod-sunuran ni isa po din, kini ang investigator ani. Ang investigator ani si Lasaga man ni posible gini. Iriya man ni sa Lili. Ay, Lapasan lang.
0: Ah, Lapasan.
2: Oh, murag ko ani sila. Join ni sila. Ang ilang ko na magnumero. Makita na to sa live ng kamulupang kuat sa Deep World. Sulat sa mga so, tunay nga dikitan. Duan ni sila. Ang investigator on dire. Ang sa puntot ang sa barangay Lapasan nga fire station nag-istorya karong mga panahon na so posible nga kinsa gyud ato ni piyon karong kinsa gyud makahatag og mga detalye ni
0: sulod ta patapad na gyud pulugar kadi ang Magnum Rudy
2: nanaw makita kana sa live og gitay ako galing gidikitan gyud ni kay para dinhi kay episode ko
0: tingnan na lang kapag ano mo asa na po tayo sige ito nawala naman
2: di na ito ni Bian
0: dili gana na gyud
2: di na ito ni Bian kay mga ito pamilya ramang na ito ni sila na sila gyud ang kasagaran yung mahatang og mga detalye sabi na gyud inganin yung mga kaso na doon ay mga sunog ako sa kini si kundi yung pumasayop kini si Sir Lasaga ito kini sa puntod di kini isa lang di kini ako pamilya ng aplido ani nalimuta narasa kong tumoy stila di kini ito ma ito liptan na ito ang apelido tungkol sa kadaghan na mga nato mahinapin na ito ang Magnum April hindi na ito ma-memorize yun ang mga investigator kay usay mga good lay-lay ang katong OIC katong investigator yun na po tayo yung commander in ground ba mayana sila ba hindi na ito ma kiniyang ma kung minsan yung mga muhatag o kiniyang pero kasagaran yun investigator man yun investigator man yun napagod ang mga ground commander, pwede rapod kung na'y mga kiniyang mga pagtugot mo sa mga kiniyang mga in charge. Wala pa ni, ato pa niyong latulata na magdumipred.
0: Wala ba tayong mga kining residente diya magdumarudi nga mahinabi na to? Kaya,
2: ang itata.
0: Eh, sige na ko na ba?
2: Magdumensyo, kasi pwede ito si magdumensyo. Kaya ako po nang tikit-tikitan.
0: Magdumensyo sa ta. Yes, magdumensyo ka pagtulan.
2: Magdumensyo? Sa April, at mga gilusutan din sa kining pinaka, mura naman yung kanang kilit-kilit. Tungol na siya sa kanang dalan sa Gabukayan. Although Gabukayan, sitio man sa Gabukayan, pero doon na siya sa dalan. Nga ito nga makita, pinaka-last nga balay nga nasunog. Huwag ang katong namaydalan aning balay nga wala pa masunog. Ilang taos at nato, din kayo matod pa, tunga na dito, tunga-tunga ang balay ni
0: Maki. Wala pa ginin naman si Maki
2: wala
0: ba?
2: Wala pa ba? Wala lagi kay...
0: Asa lagi na si Maki, karang pinan mga, Maki, gitaan eh.
2: Operation finding gini siya, Maki. Kay ato magipangita yun magdong April kay para sa lugar makuha na itong site.
0: Oh, kanan
2: kay, kuan man sa para experience po lang sa iyahat at wala man yun na ito makita yung smaki at asa mo ito smaki din yung ganun so itong nga nakita na kung tanaw na
0: niyo tungod karon pinaka kanambalo man naka kanambalo man sa lagi siya magdumensyo nga gi karang kuan na po lagi siya karon paging siya karon basta nagtago-tago pa siguro to si Maki magdumensyo
2: possible nga nagtago-tago na siya no kay wala man po siya siya nagpakita lugar kung itatag ka ng na din eh, usas siya sa mga nasunugan. So, siyempre, kung pakita, ikit siya, pati mao, napitaw ka na nga matagaan, matunulan sa mga hinabang, o labi na sa magdumoperasyon tabang atong gilusan ka ron. Muna nga, ma-appel, sab siya. Pero wala man, atong magilagtaw eh. Kaya dito tagikan atong area kung itong natunok, dito po ito sa pika, nga side, nga pinakalasan nga balay nga nasunog doon na sa nga area sa kining USTP which is dito na sa sitio si

0: Sibu. O dito na siya nga site. So, ato lang kita bukan sa Bilpikas. Kay nalagi daw kuno aning balay, katunga-tunga ani, so muna nga balay ni Maki. Pero di pa na ito magiyan ng tarong magdong April kay na mga nga panang mga puthaw, mga sin.
1: So,
0: nga, mas dagko pa, hapog pa kayo. Kung saan kayo kay bago pa na tumpag, ana. So, kung ano no? Di git magiyan. So, muna nga ito nga gipaning kamutan, basig ma, kuhaan na ito ang side-side si Maki. Sa po iyang
1: type lugar. What if lugar ka na bitang murag, for example, kana gilugar siya, arason magdumensyo. Kung makinig dumduman sa nato, no, katupit akong sunog to may agi di asa may makanahan Carmen magdumensyo. Gi ka na murag kwan, gudbi agyapon to siya nga matod pa. Arason gud sa nukunot to gyapon siya magdumensyo. Gumikan gud gyapon sa usaka kinibang silingan lugar nila nga Dodong, masiguro pa nga nato kung wako masayo. Kato si Dodong, murag mo gud gyapon lugar magdumensyo ang iya mga kwan lugar, mga side quest. Inana gud gyapon lugar siya. Himo gud gyapon lugar siya magdumensyo. Lambigit gud gyapon matod pa si allegedly sa gidili nga droga magdumensyo. Mulugar to nga gisunog ang panimalay. Inana gud gyapon lugar ang kining natigayan dito sa kinibang makanan Carmen. Kagahapon dito siya magdumensyo no Sabado. Sakto kagahapon dito Sabado magdumensyo. So arson daw allegedly. Na diri karon
0: possibly something arson tungod lagi kay ubay-ubay man nga mga residente din he nga naghingon nga kagi sunog ni Maki daw.
1: Okay.
0: Kina lagi nakakita nga bata.
1: Nagun, ay, bata ang nakakita. Ang, si
0: ang
1: Maki
0: bata,
1: ang nagsunog.
0: Ang bata nakakita, nagsumbong dito sa mga nagsilingan.
1: Na.
0: Nga, monito nga ni ilang ipangita si Maki na wala na diha. Itong ang bata, sige, ingon nga na, nakita na ko yung gikuan ni Dagan.
1: Ang bata so, naman magdumensyo, di na mamutbot ba?
0: Di na ba po, di na magigipot na mamutbot ang bata. So, di po sa lugar na ito, makuan nga.
1: Siyempre, nagin sa lugar mga bata, baka kung magdumensyo, dilim sa lugar na ito na ma-deny nga. Nagin sa mga bata nga mag-joke-joke lang bitaw, pero kung mga inani, murag, dili is na siguro ka mag-joke-joke, magdumensyo, ang mga bata, oh. Lugar din nani.
0: So, nabagin po'y baka kung nga bata. Pero naman po'y, mostly bata, kwan, magyad ka lang nga tugaan, magyad sa dino sa tinawad.
1: Ah, panagin sa.
0: Pero wala lagi, wala ba na rin, asa na itong iriyahan eh. Kay bisod man nimo mapenetrate kay Tritso kay tungod aning mga tagko nga mga dipre nga naka kwan lugar no so medyo kwan pagyud ato nga ma kita karon so ano pagyud ni kining mga ulog-ulog mga sin sunog-sunog so ang uban pud nga mga residente nga sunugan tapa dito sa kining area nga gitindugan sa highway. Dito sila uban, dahil na uban.
1: Tuwa, so, traffic na kayo dito magdumensyo, kanang gabukayan nga dalan. Traffic naman sa gilugan
0: sa daan,
1: talagang mag-illegal parking, dagag mga, na, dila lang kita mag-tell magdumensyo, pero mag-yan na siya diya. Dagag diya ga-parking na dalan. Nisamot pagid karo magdumensyo, kasi syempre nila bombero, mga ambulansya pa. Ba?
0: Nga pagi ambulans, nga pagi bombero, so naka-congut, nakapababag yung lugar sa kining dalan. Traffic yun noon, no? So, Moni, so, saan naman niya huwag yan niya, Andri? So, Moni nga, asa man itong una nga nasunog na balay, sir? Kapan mo itong una nasunog na balay? Balay ni Maki daw?
2: Kailan siguro ito?
0: Ha?
2: Kailan pa dito?
0: Kailan mo ni Maki?
2: Kailan siya, kay Bulingos kami dito?
0: Ah, wala mo kaya. So, wala po yung concept. Natuara po dito sunahan. Niya, ang kining atong area, ano na, marita ko kayo nga kural, ani? So, mani nga kural. Murag sa makabalan po siguro ni. So ni abog mo na ni atong kinatumyan naman ni siguro ni sa kanday, likod. Kinatumyan sa likod. O sa rin ang kanang kural. Kani, o sa gini? Sa... Ati may... Rural... Agarianan. Agarianan.
1: Sa bus company man ata magdumensyo. Murag natin.
0: Oo, tama.
1: Kanina. Garayanan no kuno nila. Okay. So
0: garayan no sa bus. So diri na taman. Ang kining nga area nga nasunog. So muna ni kinatumyan. Ilabay na dayta sa tunga de. So kuno ba di ako na mo kuno paingon ani. So si kuno sa tani. Ni kining usa ka balay dinhi kinatumyan muning ikamulo o kanang hakot ang mga sin o kanang kuan mo. Kanang mga gamit. Si kuan man. Kanang
1: tapok masablagin na sila diya sa investigator magdumensyo. Murag, mangutana po siguro sila kapil ba? Dagan, nagigit gapong tao diya magdumensyo. Katapok sa investigator?
0: Naana. Oo. So, pasi ganit ma hinapin ano, ang kining investigator. Oo. Kaya pasi, ano lang, pasi makuan na si kuan diyan eh. Si Magmum Risa. O si Magmum Rudy. Eh, narapang po dress likod. Hindi na ko ma-WhatsApp, no? Si Madam. Si Madam. Si Mani. Ma'am, nasunog. Sunog yun kayo inyo, ha, ma'am? Sunog yun kayo inyo, ha?
3: Oo, oh, na, sir. Nasunog ang mga sigana, sir.
1: Madam?
0: Sabi, wala mo yung nadalagi. Wala, sir. Nadala?
3: Wala, sir. Bisan isa, sir. Wala, sir. So, dahil-dali kayo. Kay bata. Wala ka kasinila.
0: So, unsa yung nakita kanina? Asa nasugod ng kalayo?
3: Dito, diyan na pinsa nga balay, sir. Diyan na
0: pinsa. Ang kinsa nga balay?
3: Opo ka ko na ito, kinsa nga balay.
0: Wala,
3: kaila. Maki.
0: Ilang Maki?
3: Ilang Maki? Sir.
0: Maki? Kaila ka ng Maki, sir? Sir, sabay, naibawaan ni mo?
4: Pag, kuhan ginago, pag gibuka ko sa mga anak, palay sunog, ko nga. Sa unta din sa bagdok? Sa pagsaka gitulog man ko ipulo sa unang pa nai sunog ito nga sure ba mo itong pagsaka ko sa floor dungawa na ko kalayo na yun o
0: kato nga balay unsa kang kinsa man ito nga sunog
4: Maki ito ba bilido ni Maki ha
0: Maki basta kay Maki o dayon unsa ba yung nahibalaan ni mo kang sa Maki
4: sa trabaho manan siya diri sa kuhan sa kining sakit kay bitaw sa division sa nadya sa makahanarapin. Auruang, sa mga subdivision. Sa diyan na siya katrabaho?
0: Yeah. Sa bawa siya nakita eh, karun? Sa naman siya karun?
4: Wala na ko siya nakita. Dahil yun, si kita may ganiya. Huwag may tao sa ilang balay.
0: Wala tao.
4: At
0: tumutong kita na ninyo nga nagyaha ang una na sunog?
4: Wala yung balay na sunog.
0: Wala tao.
4: Oh.
0: So yung pananaw, asa ka sa makin?
4: Basin, nagtrabaho pa. Oras pa man siya din trabaho karun.
0: Oh. Pero wala kay idea ng anong nasunog pong balay ni Maki?
4: Wala po may idea. Wala may kurente po nun sila. So, basin na hinaling ang ibiyaan. Nga na akong among duda. So, na po yung mga hongi-hong nga. Basin ito yun. Mupuy ako na kwan. Baka namay naka mga hiring-hiring na mga. Hiring-hiring na mga hongi-hong
0: nga. Mga maritis ka
4: na? Ay, na yung mention ba? So, wala pa ito nasunog na yung mga kuan istorya nga nadungog na ako.
0: Wala eh. Ano? Nagpuyo sa yung balay lain?
4: Yung anak mo na, yung anak.
0: Ah, man, yung anak karon.
4: Kabalo po, o kita sa yung anak karon.
0: Ako na. Mga bata pa na, or?
4: Mga bata pa man na, estila mo nga elementary gani.
1: Unsa to gi-mention niya mag-dimensyo? Nga naroon ko din mga story-storya before pa sa sunog. Unsa to mga storya ha?
0: Tapos, ang nadunggan yung mga istorya, unsa man to nga pan, na before sunog?
4: Wala po niya gitiwas. Wala niya gitiwas. Pero nailan ako, naghatag sa info. So, gusto mo na mo sa taon sa mga silingan para matagahan na mo.
0: Unsa nga imong nadunggan is ituyo, ano?
4: Ituyo lagi ang ituyo yung gingon. Murag ituyo na kay ako yung nadungong nga istorya. So, wala pa ito masunong. Ang na-mention niya kay Gadakpon. Alam mo, Gadakpon. Masin related sa Baduga. Sa ba? Gusto mo yan kung nakuhan.
0: Okay. So, usas sa mga residente na listikod na nga bahay.
1: Ito na sila magdumensyo na gingon nga.
0: Dagana.
1: Si Maki yun. Kami yun si Maki.
0: Oh, ito yung mga lang sir.
4: Junri Susan.
0: Susan. Junri Susan. Sige, salamat kasi na. So,
1: dagana sila magdumensyo na gingon nga.
0: Dagana ba rin nun? Kay nangitatag ka ng mapanig kang Maki.
1: Why ni panig ka Maki?
0: Wa may ni panig nun. So, wala may kasadaan ni nun. Muna yung okay, kitot lang kay Lapok Edre. So, muna ang tuwang makita nga napay mga tao din Edre sunod nga sige huwag ka ng pampanghipos sa mga puthaw, mga sin, mga yabat para nga mga magamit nila na sige sila panghipos din eh. Napay tig-hulbot huwag ka ng wire. Eh, mga wire nga putol nga gupa na, di-hulbot nila. Ngayon muna, no? Mga makita na ito karon. Nagmulog hakot. Ang uban, ang hakot pagbalik kay katong wala pa na sunugan, wala pa na apil. So, hinahinay nila hakot na ilang gamit. Ang katong mga wala ginadala, so nang hipos lang sila sa say makita nila sila mga balay nga nasunog magmamay April. Patuloy pa sa sa to ko kasi nana ditong investigator magmamay April.
1: Okay, sige. So, standby lang gid gyapon kadiya magdimension. Balikan sa nato, magdumriza cross ata o baka magdumro di katapang, magdumriza cross na lang tabi. Yes, magdumriza cross. Nana ba di akaroon na nga ito ka kinibag investigator? Andam na ba sila po nga muhatag sa ilang final o sab nga kinibag investigation o sab magdumriza? Dire sa tabi? Magdumro di katapang na lang ta, magdumro di?
0: Yes, magdumro April, no? Gipasa ta dito sa investigator yun. Ito nang gisundan, makita na ito sa live room. Sunod ta dito yun sa investigator kay kini ang assistant siguro ni umana yun niya o galis na tanan pero gikabutyag niya nga dili siya pwede makahatag kay o mga hatag og mga statement kay dito ra iya really dito yun sa may in charge yun dito sa may dito yun sa may Gabukayan area kay tuwa nagulat dito ang kini ang hatag yun og mga detalye magnumibril karon pa sa gawas ta pagawas ta dito sa maong area may para po nga di nato ni kiniyang lungan kay dito naman daw patod pa ni kiniyang sa lapasan nga fire station ang in charge ni nga siyara daw ang dili daw siya pwede ang at least na hinabi po nato si Sir Lasaga sa punto daw fire station dito po ang iyang ditutlo dito yun sa investigator yun dito sa diri yun sa barangay lapasan ang magdo so karoon nato ang sunsunuran ni magdoong April no kay dito yun ang atong balik-balikon na kita kaning investigator yun ang iyang pasahan ani kay dito naman girelig yun ang yan yung pag-release sa mga dugang mga detalye or statement daw mag-release so sunod na rito kay dapat si Manong Magnum Risa sa Picas Himan lang tawagi si Magnum Risa sa Picas Himan kay ang iyang monitor medyo nalubat na siya so sa Picas din niya lang siya tawagi kay para kay para po nga matubag niya abe magdumaypril no. So proceeding ta sa may Gabukayan Street kundiin po nga karong mga panahon na nga
5: meron ta ka mga sityo ang kanibang galing so sa 50% katunga no tunog so man atong paginabi ni senior fire inspector Sean Lee Dunasco sa kayong di Euro Fire District magdumaypril kay siya may alakay uniform siya po naka-attend sa mga operasyon siya po ang nakakariya pwede yung makita po sa ilahan ng ano ba ang labi makaapos sila ulagwal.
1: Lapasan man to siya Magnum Risa, no?
5: Senior Kagayan Prince. Di Oro Fire District.
1: Ah, okay. Si OFDI. Sige.
5: Si Senior Fire Inspector John Ray Dunasco ang naghatag uga kinibang inisya ng investigasyon mga sunog Magnum April na siya. Magaling siya. Basta na po siya mga dugang mga detalye.
1: Sige, Magnum Risa ko. Salamat, Magnum Risa. Sige, dito sa tani Magnum Encho kabaktulan, basig doon na pa siya mga dugang pa, ng mga nahipo sa sab, ng mga impormasyon, Magnum Encho.
0: So far, sa karon Magnum April, wa naman po tayo makita sa lugar nga kabakuan. Gawas lamang ni ining pagtago-tago ni Maki. So, wa mag-insert niya karoon ng patimaw ni mga takla na naman sa highway. So, ang dalan nga ni karoon, balik, hinahinay ni balik normal. Una is one lane pa man eh. Karon na ni tagtaod po hawa ni nga mga fire truck ani hinahinay na po tayo sa normal nga traffic na tawag mo sinatian although hinay ka po ng dagat hinay ka po ng traffic din isab so naimo na ng normal nga dagat sa traffic lugar din sa Gabukayan nga area so para sa to nga makita lugar nga pag hulagway although ang kini atoa nga mga residente is kada ni kini nga magipang kuhaan na ni og mga kining informasyon labi na sa CSWD pagkaan sa itong barangay nga para sa ilang assistance sigar nga ilang madawatan. Dayon, samtang napay pipila sa diini karon nga napasa kining area kay nagkuhimo pa sa ilang panguha o ka ng mga pwede pa nilang magamit. Labi na katong nag-secure kay na ay mga kwartasad nga nang sunog. So, mga kuhan yun po, mga kaptangan nang sunog. So, ang uban nani nang naigalo kanyang lugian na sunog. So, naipoy ka ng kwasab, no? At least nga, wala man po, although, kasi napahutanan na ba, nga lapay casualty, naman ti usang na samaran. At so far, sa tuwang pagkalanto sa dini, wala man po yung nga missing. But anyway, i-update pa man sa dato lugar, magpuma-April, no? Nga taot, ang kanang nasapit lugar, nga mga pipilagit ka ihap, pilagit ka mga individual, nga affected sa sunog, sila ka pamilya o ka banpa na nagsulta ba na ito, napinta ka mga balay, in, parang layo tayo ito, kung ganina, no?
1: Bainter naman tayo mo.
0: Para pa na, So, to although, at least nga update nga mas takot ko, no? Medyo murag kwan yun na

0: pag ingani nga mga sunog, dress na pasan, dinagko yun. So, kaya tungod lagi kay madikit-dikit man, niya ka nang dali rapot sa life materials man po dinon. Na ang bigas lang, ang atbang, kining barangay 22, na balaka man to sila kanina, kay perting inita. Ang ilang kanang dingding, kanilang bumbong nila, medyo kaka-aso-aso na. Mm. Ngayon, tungod sa kainit, munang motong ilahang di abaanog ka ng mga tubig para sa nga basa lugar. So, di na dahil mo effect sa kining kainit sa sunog. So, wala, ikin din na, ano, na dala.
1: Sige.
0: So, na-apit na, na, na, na kwadrapod niya po, natabang. Dahil yun, yeah, natod, muna, no? Ito ang, kwa, natalang i-update ang pilaka-pamilya, pilaka-pamilya o individual o nabakay casualty. Nasangpit lugar ng sunog din sa kining duha ka sitio. Sitio Gabukayan Extension o sa sitio sa Little Cebu. Din sa barangay Lapasan ng atong syudad. So, muna ba siguro ito? Magdom April?
1: Sige.
0: O, so, pinag sa itong mga kaupan, no? Magdom Riza Cruz. Magdom Hunter 18 na Rudy Katapang. Kini si Magdom Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Paritawag Servicio. Mundo Radio.
1: Salamat Magdum Hunter 19 na mensyo kabaktulan. Ingon mapod no si Magdum Hunter 13 Riza Cruz.
2: Cover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin pati akong arthritis. Wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yud tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon og enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad ug flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran, add lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi, enroll na!
0: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty! Malaban mo, Mighty C! Na may superpowers, na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
2: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500

0: 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Tanang bills jo karon.
3: Chill lang.
4: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
8: Gigutom na ba?

0: kidney cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guman pang chemicals. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Oras, alas 6:00 sa kagabion.
4: Time Check is brought to you by Gilao Shopping Center, located at Yakapin Kogan Street, Sirio.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
7: Balitang Magnum, hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Mga higala, welcome sa tong Balitang Magnum karong adlawa Domingo, Hunyo 28, tuig 2026. Ani ato mga headlines sa Magnum Lokal, 1.7 milyones pesos kantidad sa damyo sumanlamya sa kalayo ang 90 ka mga panimalay sa sitio Little Cebu ug sitio Gabukayan Lapasan ni siyudad. Magnum Operation Tabang gilusad. Magnum National Senado andam sa pagsugod sa impeachment trial sa Hunyo 16 tuiga. Magnum International, ihap sa mga namatay sa linog sa Venezuela, misa ka nasa 1,400 ka mga tao. O sa itong Magnum Business, DOT naglusad sa mas gipalambong tourism website, libuan ka mga travel deals, nagulat sa mga biyahero. Samtang Magnum Entertainment, Shara Soto, pangandoy nga mahimong presidente sa nasud ang igagaw nga si Pasig City Mayor Vico Soto. O sa itong Magnum Sports, Phil-Am swimmer Thea Isabel Salvino nakasulod na sa Team Philippines alang sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan sa bulan sa Setyembre.
7: Balitang Magnum!
3: Maigsoon, kumusta maayong gabi karong adlawa Domingo, Hunyo 28, tuig 2026. Kini, inyong matig balita, Magnum, Chingintrina Enriquez.
8: Ug Magnum, April Borja.
3: Ug karon sa detalyes tong Magnum Lokal. Muka ba sa 1.7 milyones pesos ang dami sumalamya sa kalayo ang dubinta ka mga panimalay sa sitio Cebu o sitio Gabukayan Lapasan ng siyudad? Matur ni Fire Senior Inspector John Ray Donasco sa Cagayan de Oro City Fire District nga nagapadayon ang ilang investigasyon nga hinungdan sa sunog o gingon gikan sa balay ni Maki Galliardo nagsumikad ang pag-ulbo sa kalayo samtang adunay report nga gituyo ang pagsunog kundiin padayong gipangita si Maki aron makuhaan sa komento kalabot na sa nasampit nga aligasyon.
9: Kanya itong sunog diri sa Little Cebu, Gabukayan Extension, Agora, Lapasan. Alam na ito, niabot ta sa fourth alarm. So meaning ang atong mga fire trucks from Bulwa, Kauswagan, Puerto ni Anidre. The estimated damage is around 1.7 million pesos. Ikan sa, the owner is Maki Galliardo. And allegedly, walay tao diri sa ilang balay. So, ongoing pagyapon natong investigation regarding the cause sa atong sunog.
10: Ilang balay, sir?
9: 90.
10: Estimated
9: sa pagkakaroon pa lang is...

0: garanti atong computer.
1: May partial parcel?
0: Na yung mga parcel ani kay according sa atong investigator na yung mga houses nga concrete ang structure nila, so wala gito sila na sunog na po'y uban nga na na rescue ra sa atong mga kauban. So, pa under investigation pa kay allegedly walay tao sa balay kung asa nagsumikad ang atong around 1-2,000.
1: Gidudaan nga ang balay ni Maki Gallardo gisunog, sir, gituyo ug sunog.
0: Mulagi sa pagkakaroon is allegations pa na, i-receive pa na. So ato pa nang i-determine with evidence yun. Dili sa makakuan diretso. Kung posible gisunog ang balay, so ato nang i-naon if ang element sa arson is mag-qualify ba? Mag-qualify, then naagit siya ay criminal liability yun.
2: Ang pabahayag ni Fire Senior Inspector John Del Donasco sa Gagayan de Oro Fire District.
3: Samtang gilos at karon sa Magdum Radio ang Magdum Operation Tabang, tabang para sa mga nasunugan sa sitio Little Cebu o sitio Gabokain sa barangay Lapasaning, kuna sa barangay Lapasaning syudad. Nunot niini narawagan karon si Barangay Administrator Ma'am Kendra Nan sa tabang sa mga biktima sa sunog, sa manalamang sa mga nagunang panginahanglanon labi na ang tubig, pagkaon, hygiene kit, gatas ug dagat panguban. Mamahimo usab nga direkta ang gihatod ang tabang sa mga katawhan nga dunay malumong kasing-kasing sa sitio Lapas Uno Covered Court sa barangay Lapasan.
4: Number one, good tubig. Agad siya, no? Sa problem, pagkaon po dayon. Dayon, for sure, naamag yung mga bata din, he. So, katunag kinahanan, o diaper, gatas, no? Kana, of course, itong mga senior citizen, o usay na magkinahanan. Pero pagkaon, good, number one, tubig o pagkaon. Yes, pwede ra din sa sitio Lapas Uno, covered court. Kay mo magin siya ang pinakadool nga sitio nga doon ay covered court. Sa atong, kaning lokasyon, kundi nasunog kaning duha ka sitio Little Cebu o sitio Gabukayan. Sige, dinigyan sa itong na banabana sa itong paglaglag diri. Mostly naagin ko ng elementary, no, o secondary. Elementary o secondary, yeah. So, kana siya nga mga grade level, no. Pero unya, karon no, nagsugod naman na itong kuwan dito. Atong team sa barangay, ang atong validation team. So, dito na mo makuha dahil unya ang listing kung pilagit ka po ang mga elementary o secondary nga nagkinahanglan sa ilang mga gamit sa ilang tulungan. Sa babakay, for sure, ganing uban sa kataranta na, uban siguro, wagin na, mostly, ani, wagin din nakadala o kuan ilang mga gamit sinina. No? Kana yun sa importante, good po kaayo, ilang clothing.
3: Ang pamahayag ni Barangay Administrator Ken Ranan sa Barangay Lapasan ng Syudad.
2: Ning tumurato sa dawaton na karon ang update live report sa tuma kauban kalabot na sa litugan nga sunog da diay sa fire scene ingon man dito na sa kining pahigayon na sa evacuation center sa mga nasunugan adtong dawaton report ni Magnum Hunter 19 mentsyo ka baktulan diya sa City of Little Cebu ug City of Gabokayan na pasan ning syudad Magnum mentsyo
5: sa Magnum Ching no, di karon nga mga panahuna ang mga residente nga na pikte na sunugan naapa dinhi ang kasagara no naapa dinhi nga nagahimo pasab sa lang nga pag panguha og tanang mga putaw uban pa nga pwede nilang makuha lugar da atol nga nasunog no magid ilang balay ilang gipanghipos para sab nga mahipos magamit pa nila sa lain pa nga mga katuyuan. Dayon ang mga naa dinhi napay mga nagakamulo og kanang arrange og balik sa ilang mga gamit katong mga wala na wall or hapit or doon lang sa area nga nasunugan nga gipang gamit gipang hakot nila balik sa ilang mga panimalay samtang napay mga gamit dinhi sa kaning creek nga gipang butang nila ang kining mga bilang mga appliances og kanang uban pang mga gamit nga nadala nila pero naara diri sa plain aning creek kay guan man sunog naman ang ilang mga panimalay dayon ang kining naay baboy sa dinhi nasunog patay so nasunog ang baboy nya napay mga manok lugar no nga mga ditangkal ang nasunog karon nga mga panahon sa atol sa mao nga pag-imbestigar sa kanang kap bombero nga wala pagay concept ani wala pagay di pagay basuta kung sagit ka tinuod ang insidente nga gituyo og sunog ang balay ni Maki siya mismo ang nagasunog lugar nga so far pabilin pa na nga giimbestigahan sa Bureau of Fire Protection karon nga mga panahon na although ang iyahang mga silingan ni Maki is panagyod kanang nagingon nagyod nga gituyo og sunog ang iyahang balay rason kan ni Olbo kini nga ni Carla pa ngadto sa lain pa nga mga panimalay kini gituohan nga tungod sa iyang depression lugar kay gibiyaan sa iyang kalipin. So mo lugar na nga kini nga mga sibling rason nga pagkahimo lugar sa ingon. But so far sa karon is instead lugar nga kuno nga kanahimo no nag ano pa man sila din eh naghimo pa man sila og pagpang kuha sa mga gamit nga pwede nilang makuan pa masalbar pa sa karon nga mga panahona. Dayon ang napay kalayo nga gamay kayo pero baka-baka naman lang ang uban ani sumolo ka na ginagmay di naman ni siya ngayon kabalakan pa tungod kay ano kanang wala may kaunon sa kalayo. But gibubuan na lang nilag balik ang kininasampit lugar nga baka-baka. So naman sila tubig din eh, mga residente, ilang-ilang gibakit relay. So no, ang kwan, kining nasangpit lugar nga ano no, mga balay, nga naman yung mga baka-baka, mot na kwan sad na tabang gibubuan nilang tubig. So muna nga, ang nasangpit lugar nga pang kining area so para napa din eh, mga pipila mga residente I think siguro gani mura ka 80% sa mga residente or 60% sa mga residente affected ng mga families nga nasunugan din sa kining sitio Gabukayan o Little Cebu sa barangay Lapasan ning atong siyudad. Dayon ang traffic sub o andalan sa Gabukayan Street napaman gihapon ang duha ka fire truck. So traffic gid kayo. So affected gid kayo ang traffic no. So medyo hinay gid ang dagan sa traffic sa Gabukayan Street. Tungod aning usara gid kalain ang pwede nimong magamit. Dayon na magian. So ang line nga ang kaduang lane so occupied pa sa kining nga mga duha ka fire truck lugar nga kamulob ga responde kay nami usa ka fire hose ang gigamit nila karon nga moy nag-overhaul sa nasangpit nga area. Dayon na napay kinang magipang fix lugar nila nga mga wire uban sab sa kining si Palco. Dayon ang tuang mga barangay ang tanod nga nagmansab nagtabang assist lugar sa masangpit nga mga otoridad. Dayon na ang maong kwarsad ani katong mga wala pa na sunog ilahan ang ipanglimpyuhan kay nangabasa o ang ilang balay. So katong pa nasunugan so nabasa man nilang balay gipang limpyuhan nila kay nang lapok-lapok naman so ilang todo kun sila karon cleaning operation samtang ang kining nagkayhag-kayhag pa karon sa kanang balay nga nasunugan kay nangita pa og kanang posibleng lugar nga magamit nga mga panila so mga butang so kamulo pa gyud sab sila dinhi gani nagsige pa og kanang pamalong sa mga baka-baka dayon na pagpangulikta sa mga putaw ug uban pa nga pwedeng mahimo sa mga residente. Samtang pipila ka mga residente na naman dito sa kining evacuation center. So at least nga ang safe na rin dito kay na naman ay mo atiman sa ila dito ang atong barangay ug ang CSWD. So mo po ay konsap nga mapahilo na ang uban. Samtang nga napa din ang uban pa na ito nga mga residente apektado sa nasangpit nga sunog din sa barangay Lapasan din atong siyudad. So muna maglaunching ato ang na kuha or pagulagway dinimismo gikan sa area then ang ato apong kan ani ang kurente wala pa gyoy kurente oh nay
2: so pag nakita si kuan dia magnumencho si Maki kay pa kuan po dato siya no in fairness pod sa iya ha kay mo ni mga allegation bato kaniya kay bata ra baya to nakakita magnumencho wala bagay mga himkod mo dayon to katagayon ang mga storya nga kuan siya magnumencho nga gitoyo nawala siya depression giconnect nang depression kay gibiyaan siya sa iyang kapuyo o wala pa gyud dina or ya baka or naginusara siya na ba siya nga lang miyembro sa pamilya diha magnumencho para po na in fairness po sa ilang pamilya kay nang gawas sa report nga gituyo ang pagsunog din muni daghan kay balay intaw na angin
5: so far sa karon wala pa gyud magnumching no mo pod atong gihulat-hulatan nga makita nato in person lugar si Maki kay so para makuha nato yang side but wala pa pa yung nagpatimaw sa lugar karon nga Maki then ang katuyang giingon nga na may anak lugar si Maki pero bata pod elementary pa so dili pod sab nato mahinabi
2: lo
5: apo nato nakita karon sad dayon wala na ikaw no, but so far wa man pud tay nakita lugar karon nga nakakita, wa man tay mahinabi sa lugar nga nakakita kang Maki. Yeah, siguro basi baka o kanang nagtrabaho pagid siya or napagid siya ay lakaw. Pero sa mga residente is wala kitao ang balay ni Maki diya lugar nga nasunog ang kining area. So mo lang na, nga naalay nakita usa ka bata nga tungod kay gituuhan lugar nga gisunog lugar ni Maki ang kaugalingon balay nga ni resulta din noon sa dako kay nga sunog karon dinhi sa nasangpita kay lugar. But so para sa pang gina monitor kung basig mo tungarasab si Maki or mo surrender baka or mo dangot baka sa kapulisan para sab sa iyahang safety. Okay, kung diri sa manhi init terba kayong tao sa iya basig nyag ma ulatahan siya, makasalom gidinon siya sa creek. So muna nga kun gyud wala gid siya madaganan kay makulatahan gid sa dinhi. Sumutong ako lang if ever manggaling kung di manggaling tinuod mudangop lang siya no sa police or mga sa BFP para sa nga maklaro ang iyang side. Then kung tinuod man galing surrender, at least nga surrender lang siya kaysa naman nga kuan kanang tagutaguan nga pangitaon sa mga otoridad. So mo nang kuan lugar no medyo apiki kayo nga kahimtang. So muna sa karon is wa pa gyud no ang gikalingawan na lang gani ni sa mga residente dinhi ang ilahang balay nga nasunog nga gipang mahipos-hipos nila.
2: Oh, anay
5: mga kwansab din eh, nangano pa ni sila. Ang uban gani, nangapi na lang. Mapos na yung mahimo.
2: Tingpa ni hapon naman magnumensyo na karon.
5: Tingpa ni hapon, oh. Tingpa ni hapon. Napoy,
2: sige. Kunay na mga concerned gasi citizen din na, nagatod sa panihapon nila, mga panbaka. Na magnumensyo, yung manaobserban, kaya kanap po na area dyan, nagan mo na mga maligyay po dyan, nagan po di ba mga negosyante magnumensyo. Na yung manaobserban so, karon dira.
5: Sa diri nga area, wala kayo, wala tayo makita magnum ching nga gahatod. Siguro ba sa evacuation center.
2: Okay.
5: So, pero diri, kwan pa ni, murag na busy pa ni sila yun, sila tanan. Halos na may ga-anhi dinhi, pero ga-busy talang katanaw, niya lang check nilang area para sa nga mapikwag hulagway. Sumutong gi-check nilang area but so far ang ilahang kisagara ginabuhat dinhi gapangay kay raman gapangan raman ni kanang gapang bispi ay kaning nang kanang nang jabo og tubig kay naay mga area pa nga gabagabaka. So kamulo gyud sa og kanang overhauling ang atong BFP kay luag-luag man ning area tapos likod tapos gyud sa kining sa Gabukayan og sa Little Cebu gituluag gyud sa nga area. So, usara man pud ka fire hose ang gamit ani. Although ano ba yang kabalakan but sa kaning sa fire hose ani jud log-log gyud nga area ang ihang i-overhaul. So pud himpit nga mapalong ang kalayo or pagkabaga dinhi sa nasangpit nga lugar magdoma thing kay napa man dinhi mga taga Bureau Fire sa nagakandak sa ilang dugang nga investigation o overhauling nga operation sa PFP di sa sitio as Little Cebu o Gabukayan nga area sa barangay Lapasan ning atong
2: siyudad. Magdomencho, sa imong paglantaw ka ganina, dinyo sa tao, manaman yan na, paghulagway nimo sa mga balay din ha, ato sa malikan kaning paglantaw nimo sa Bitan Agrik, unsa imong siya nakita ka ganina, Magdomencho, adagan pa magihapon mga basura or unsa ang sitwasyon, kay dito na ba ito ang uban, no? Kaya nag-bucket release sila, ang source ilahang tubig, gikan sa Bitan Agrik, delikado Magdomencho, kaya nagan magihapon mga basura, mga hugaw, no? Kung katong, ato lang paglikay, sa to spirosis sa pagdagandagan baka kaganina sa tuwa mga residente nga mga concern sa citizen sa mga baka na basi na sila mga open wounds ba delikado biya na magnamensyo kay di ang hugaw gikan usab diya sa creek magnamensyo
5: ang kining creek magnamping although naay basura pero dili ingon dagan kayo
2: dili para sa una nga grabe gid kay galutaw-lutaw ano
5: dili pud inon para sa una. Although naay basura gihapon.
2: Pwede
5: but kuan ra gyud siya no kay ma klaro man pud nimo ning
2: mga bato-bato.
5: Makanalkan as service pan sa kanal lugar.
2: Minimal no, lang ang basura
5: so,
2: makita.
5: So minimal lang lugar nga mga basura. No moto naay naghakot gani og tubig gikan dinhi. Ilahang gi bucket relay. So nakatabang-tabang lugar pagpalong sa kalayo. So karon is wala naman. Gani na ba to nga nay sige og kanang hakot bagal baldi ilang gamit then para sa nga makuan mabasa-basa lugar katong nga init na kayo nga portion sa ilang mga balay. gani ang atubangan o ang atbang gani nga site ang barangay 22 nang Buyabo sa ilahang balay kay Perting Inita sa ilahang site. So nang kwan kay nag-aso-aso na kay nang uban sumutong gipangbasa nila. So na may tubig nila. So at least ilahang nakatabang-tabang rasad papabugnaw sa ilahang bungbong nga mabasa lugar siya o dili makakos o dili mo mudako ang kalayo sa nasangpit lugar nga area. But karon is gawas lugar sa Bureau of Fire Protection kabulo pa og sirit tubig. Naa pa sila yung mga tubig din karon sa mga hose o sa kana sa creek nga mo ilang gigamit lugar nga pampalong o kani kanan ni kanang murag sa tubig na lang ni sa hose ang ilang gigamit kanang hose nga kanang COWD nga ilang gigamit giputol para sa nga makatubag dugang-dugang makapapalong sa kining baga-baga nga nasa ilang mga balay karon nga mga takna magtuma.
2: Okay. Magno-mensyo sa imong naobserbaran kay murag distansya pa man no ang diha sa nasunugan gyud og dito sa evacuation center dito sa Lapas Uno covered court. Aduna bay mga transportation na means no kang kaning aduna bay nga sakinan gikan sa tuwa sa barangay, may naghakot kanila gikan diha sa nasunugan padulong sa evacuation center. So far sa imong naobserbaran dira magno-mensyo.
5: Yes, Magnum Ching na ay multi-cab ng ilang gigamit yan sa mga residente na munang gihakot lugar. Dayon na po'y kining magamit ng vehicle sa kining barangay nga nakatabang-tabang sa adugan pagpanghakot sa kining mga residente patulong dito sa evacuation center. Dayon na ang uban na maklay rin sa gani, ang uban. Dayon na ang kumoto nga napay na pabilin din eh. Nga kamulo pa og kanang pantay na paiga pantay sa ilang palay kay naay na partial nga guba lang niya is dingding nga naman sa mga appliances sige bantayan na lang sa nila kinamay kun din lang pidibyaan kay posible gini nga makawat lugar no. So mo na nga ang uban nagpabili dinhi para magbantay dayon na pi uban dinhi nga nagsige og pang buo pa sa tubig kay napay baga dayon na pi kalot kay napay mga putaw na may mga tao kasagara naman good ani di parlin kay ang ilahang mga balay made of kwan man steel dunay mga putaw-putaw dunay mga salin-salin lugar putaw sa kining ilahang dingding na ilahang gihimong kural po napoy ilahang gihimong gamit sa balay sumutong ilahang gipang hipos up karon kay kani mahalin ba ni bugatra ba ni so makuan na ni mahipos-hipos nila sumuna ilahang ginapang buhat sa karon no. Gawas lamang sa itong makita o mabati lugar silang mga panagway nga subo niya kanang balaka o kanang usapay kay kanang padaganan kay kininga area. Ano man eh, dili man eh ilaha. Wala man eh kuan nila, wala may titulo nila din eh, kinamay tag-iaan nga yuta. Nga wala kay kuan eh, mabutang lugar nga squatter lugar sila dirhi. So muna nga, ang uban po sa ani karon nga nang nangita na lang ukan pwedeng kabalhinan nga ilahang mga parente samtang gagahulat sa barangay nga basig matunulan o mapilan sa kining relocation para makabalay o lain lang kaugalingon samtang ang barangay sat nagtabang o nagtunol sa mga ginabang ngadto sa mga kining apektado sa sunog samtang naglista sila sa relocation para sa aning mga residenteng nasunugan sa nasangpit nga barangay Magnum Ching. So samtang kabulok pa man no kay napa man dinhi ang mga residente napa dinhi taga Bureau of Fire nagay pulis nagbantay sab kay para in case nga nalugay gubot o so kwa labi na og mutunga baka si Maki na basig magkagubot hinoon nay pulis nga nagbantay na may nakaatang dinhi nga mga konsat nga mga police sa mga tingsyo mga tulo or duha sa kunika police ako nakita samtang napay barangay tanod nga nag-assist nga mao pay nagman sab sa kining mga tao nga mudugok kay mudugok ang uban dinhi sa kining area so dayon sila day nang maka control samtang traffic enforcer sa dalan Gabukayan kay perte gid kayo kalangan sa hinay gid kayo nga dagan sa traffic din sa Gabukayan affected lugar sa nasangpit nga sunog. So possibly nga doon na po'y apektado po nini andagan sa traffic dito sa kining Agura nga area nga kung asa lugar ang kining nga ay mga daghan nga mga sakinan nga apektid sad ang kining nga padulong sa Corrales o ang kining padulong Ospinya kay tungod aning daan rin nga daan ng langan nga traffic dinhi sa Gabukayan na mapiktuhan ang uban pang mga dalan dinhi connected sa nasangpit nga dalan sa Gabukayan and dinhi sa Dol nga area sa maong barangay Lapasan na magdumating. So muna

0: ang update ng report gikan sa tuang lokasyon mismo area sa Gabukayan Extension o sa Gabukayan o sa sitio Little Cebu sa barangay Lapasan ng atong siyudad. Kini si Magnum Hunter 19 Mencho kamaktulan sa balita o serbisyo Magnumario.
1: Salamat ang Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan at itong dawaton ka-report karoon ni Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Kagisugdan na mahigala ang pag-intake sa mga apektado sa sunog diya sa sitio Little Cebu o sitio Gabukayan ni atong syudad. Nakaroon na sa Lapas Uno Covered Court sa Balitaw Servisyo niya si Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Atong asutaon may gala no kung pila na ba kang mga pamilya kay nubinta man ni ka mga balay na ipalamoy sa kalayo, posible pa nga piag labaw pa usubra pa sa nubinta ka mga apektado nga pamilya sa naisgutan nga sunog. I-consider po nato nga doon na po yung mga renters sa naisgutan nga location. Atong balikan si Magnum Hunter 13 ni Riza Cruz sa iyahang location. Magnum Riza.
2: Yes, Magnum Ching.
1: Oh, palayon.
2: Magdaman siya yung live at nalikaroon sa may Lapas Uno covered court sa barangay na Lapasan kung asa Adrian Gipay. Kayo na ang pag-intake, ang paglista sa mga nasunugan. So out of 10%, dapat na sa 3% ang nalista. Oh. Kay Magdaman do so, pila kalamisa karon ang kiningi plaster aron sa pag-assist, pagkuha sa pangalan, pagkuha sa pag-iya sa balay, aron sa mga makahatag na o data kung pila ka mga kaigtuunan ng mga piktadong tulong sunog. Yes, may sitio nito ng Cebu o sitio Gaubukayan, Barangay Lapasan. Doon si Sir Ken Renan, address sa area ng Pneumating Alas Pagmonitor. Kaya gagipangayon na po lagi ng SWD ang lista.
1: Oh.
2: Kaya lagi, gatingin naman yun na sugdan ang lista Magnumating. Kaya wadiyan pa pina ito, maatanto ang kinibang kagulot ng mga tao sa mga nagsundong sa ilang area sa mga nasunugan. Doon na may nasugdan na, pero kay may dapat itapit itutal Magnumating.
1: Pinakalamisa karon Magnum Riza, kay kasagara no, in charge siya na pag-intake, at tuman na ito mga CDT, child development teacher. Oo, so karon nagtinabangan na, lima kabok.
2: Lima kalamisa,
1: Magnumating,
2: priority, ang mga may edad na, mga senior citizen.
1: Ang mga Bolivar sector.
2: O, doon ay mga volunteer ng mga batanon Magnumating.
1: Okay.
2: Mga tinisipi kagawad. Alang na gani mga katawad, barangay katawad na diri karon nagahimo sa pag-volunteer aron mapaspasan ang paglista kay tipong ipadpin kaniya hapon na unya dapit.
1: Oh, community kitchen nila Magnum Riza to mga dago. Kita ra kag dagong kaldero din ah para pod sa ilang paglutos panihapon ani nisgutan pod ng mga biktima. Oh, posible ba ka dito ra sa main no, sa covered court sa Lapasan Gymnasium Magnum dito baka gi nagluto or diha na diretso giluto. Kita kas dagong kaldero diha makawa.
2: Kaniya tong i-ask ni Sir Ken Renan no. Para pod. Sir Ken, diri ang kanang pagluto sa mga foods nila sa barangay okay sa barangay gid ay
1: dito
2: sa covered court to sa barangay silang covered court Magnumating dito ang pagluto
1: so hatdan na sa pagkaon diha
2: ana Magnumating kay lagi duha man ni karon o mamahimong ibakto sa tinya Magnumating kay daghan kayo no lauman nga daghan kayo ka mga pamilya ka mga iha Magnumating ang tinibang kinang naginanglan og ibakwisyon so wala pa may naghatod og mga tent dire Magnumating no ilang kung bitong mga mantinil mantinil na kini kahigaan kapahulayan kinapoy mga bata mga citizen laban gud no karong mga panahon no kung karagang tao yung paspas man ang lista pwede ko dito na ato Magnumating kay lagi bag di man ta maduga kana sir ba siya sila o renter ba or house owner mo gina importante ang house owner Magnumating so do ang exact na gihatag sa taga Bureau of Protection 90 kabalay ang gigong nasunog. So, usap ka na partial or totally burnt. So, wala pa man sila nag-fire out ng katulong panahon na. Dumag-dumaching, no? Kaya yung isang kapatang nagparayan man ang pag-intake, paglista. No? So, mga kawani sa barangay Lapasan, madili, madugay, ato lang makuha ang data. Kaya doon naman, paglusad sa Magnum Protection Tabang, na kayo naman sa second din ang barangay administrator sa barangay Lapasan, na digad ma-zero ang Magnum Radio. Huwag dito, usa sa mga nanguna, may manguna nga maghahatod o mga hinabang. Doon nag-prepare pa mga Magnumating, no? Wala pa man po yung mga private na mga organisasyon, mga kinibang mihimo.
1: So wala pa rin nakita ang CSWD Magnum Riza kaya automatic man na sila, no? Pag inani nga mga emerhensya, dinalian, nabinay inani, kalit nga sunog,

0: Dili yun asa na sila mohatag labi na sa mga panginahanglan anang atuang mga biktima sa sunog Magnum Rizza nga kasamtang nakakaroon sa lapas sa Uno Covered Court Magnum Rizza.
1: Kagawad ba? Ay, ma'am, nanay mga taga-sisubulid yung wala pa. Kaman, nanay, nag-hasod, ay profiling? Puro ko itong mga nag-hasod, mga kuhan, mga kitchen, wala pa. So, kaning mga uban din, ng mga volunteer, na mga nag-lista, mag-watching, mauni ang mga kaning taga-sisubulid na nag-volunteer, aron si pag
0: paspas ang lista.
1: Kaya na, okay, importante mag-watching. Pero ang pag-hasod, ginabang, do wala pa ning mga panahon na magnumatching, no? Kaya ang
0: dito ko kumusta di mga Risa sa mga obserbaran dagan ba mga bata mga kanang mga bata bitaw nang mga one pa mga below 5 years old mga inana mga senior Korea, citizen or dapat tay mga kanang bitaw kinahanglanon jud ang ilahang pag-atiman naka wheelchair inana sa mga obserbaran karon or so far wala
1: no. May yung tag-wheelchair, wala yung tag-wheelchair mag-dumatching, no?
0: Hmm,
1: mayo noon. Pero hindi po kayo na i-apandri, hindi ka nang dahil sa dagang tao. Mga bata, yes, dagang piking bata mag-dumatching. Alasa, naging yung mga estudyante doon. Ginagmayar ang mga puya, nagipang kubos mag-dumatching doon, samtang nagpalista. Kanigin ang mga bata na nasa elementary level, no? Halusa. Kaya naman di karoon sila sulog sa covered court sa lapas una, barangay lapasan. Magkita ni mula yung mga grade 1, grade 4, grade 2, ano yun? No, ang ilang mga bata na naginanglan po gamit, kinaapil o sunog, hindi dumingo takaroon. Mag-dumatching, wala iyan na nga nag-school na, siguro college, kung nagsarap di kayo, mag-dumatching, or baka high school, kung magiging kayo dumingo, kaklase, mag-dumatching, or kung magka na sila, pahulay sa kanasunod sa usap kumana ng klase. Pero halos sa dyan, elementary level mag-dumatching, no? Ang ma-obserbaran na takaroon ng mga estudyante, na kauban ng ilang pamilya, no? Mag-dumatching, mga nagpalista sa ilang mga pangalan, dire sa lapas uno covered court pagdamaching.
0: Sige.
1: So atong ipasupat sa mga dugang detalye sa ilang kinatibukan nga lista magdamaching. Sa ilang total sa mga apektado sa mga sunog diya sa may Gaubukayan, City of Gaubukayan, o Gaya City o Little Cebu sa Barangay Lapasan. Gikan sa location live na lokad dire sa may covered court sa lapas uno Barangay Lapasan. Kaban to amot sa sumaglumro ni Papa sa inya siguro magdamaching.
0: Sige, saan may nila?
1: Ito, no? Oo, so idreg, padayon tabi ka ron, mag-monitor sa area din sa mga naglalista, no? Sa mga taga-CHWD, ingon man ang mga CDT sa Panagalapasan o mga volunteer ng mga batanon. Para sa Balitang Magnum, kini si Magnum 113 Rizza Cruz sa Balita o Servisyo. Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 13 na Rizza Cruz. At sa nawaton karon report ni Magnum Hunter 18 Rudy Katapang kay nasa sa nga gawas nga bahin kay mura nga sabta nato. Muraga doon ay pagkahuot sa dagan po da sa trapiko diya sa area. Aton nawaton si Magnum Hunter 18 Rudy Katapang.
2: Sa yes, Magnum Signal Live sa karon diri sa may Agabukayan Street ng Barangay Lapasan ng atong siyudad. Kundi na pag-monitor na to sa dagan sa trapiko Magnum Sing. So far, hinay ko nga ginod sa to mga salakyan Magnum Sing. Kaya naa pa may duha ka fire truck nga nag-maneuver diri sa gawas nga bahin. And din ang makabalan nga fire truck dito sa Picas nga kanto Magnum Sing. Unahan lang nga ning Mike Rick. Kaya naapoy nabantayan nila nga dunay ga sila-sila dito sa may unahan lang ginang Mike Rick. Dagan do'y mga meter dito Magnum Sing. Atong gitanaw kung unsa po yung mga sitwasyon dito sa mga residente Magnum Sing. So far, tama po yung taga si Palco, andam na po ni sila musubay sa mga linya. So balik ko na to, ang dagat sa trapiko diri sa may Gabukayan Street, vice versa, padulong ka sa Gura Terminal, padulong po ka sa may Coral, gita ka sa may Gura, padulong ka sa may Coral Extension or Osminia Street. So para hinay ang ginod sa trapiko. So agwato na to itong mga kaigsunan, kung wagi man diri, pwede na po pwede na po po divert dito sa may Postal Road sa lapasan, pagawas dito sa may puntot or makabalan. Pwede na po dito para po nga diligid mo malangan po dito kung asa mo padulong mga itong mga kaigsunan. So kung gikansat mo sa may Coral Extension, inihanga gikan po sa Coral Extension or Osminia Extension o pagpadulong sila sa may Gura Terminal. So para inaya po ng aginod sa trapiko din na dato pong agad sa itong mga kaisunan kung sa itong marong suking tigpaminaw kung abagi man sila dire, pwede raman pero inaya ng aginod sa trapiko kay tungod sa rason nga ang isa ka linya nga padulong sa may Gura Terminal medyo nag-divide sa itong mga duha ka fire truck and din po yung mga residente po nga nagpiktuan sa sunog kinila po mga gamit, mga butang na ila pong ikarga sa dagkadayang sakinan, Rila, Multicap and then para po

0: nga depende ko sa dito yun ni sa lapas uno dalawang po magnumsing no kay kini ato nabantayan nga ang uban po na putay na hinabi nga mga residente nga katong tong uban nga medyo nakulbaan na sila gihapit ang buhabot ang kalayo sila na tong balikan kaganina nga minarandam na lang sila ilan na lang mga butang ilan na lang gibang hakot daan so karon ato na po nabantayan gitil sa pinagalan na hinay-hinay na po nila gibalik ilang butang katong mga kaigsuna na to nga wala na po na epekto eh sa sunog magnumsing so far orga na to ang update kalapot sa dagat sa trapiko o sitwasyon po sa mga kaigsuna na to nga nangaepektuhan sa sunog dire sa Sitio Gabukayan o sa Sitio Little Cebu barangay lapasan ng atong syudad para sa balitang Magno kini sa Magno Matri itin Rudy Katabang sa balita o servisyo Puntong Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 18 na Rudy Katapang. Sayahang report mo, no? Motogiya mga higala, no? Sa tuang mga motorista nga moagi diya sa dalan Gabukayan. Medyo hinay karon ang dagan sa tuang trapiko. Gumika, no? Sa blagi sa nahitabo nga sunog karong mga panahuna. O kining fire out na mga higala. Pero aduna paghihapoy ang mga tuang fire truck aron sa pag-clearing sa lugar diya sa risgutan po nga location na mga higala. So, pwede ka mo nga mo ngita o laing paagyanan aron ka mo dili nga malangan sa inyohang destinasyon. Alang sa dugang mga balita. Atong dugang mga balita.
2: Ug karon sa atong Magnum Beat and Live Reports.
3: Magnum Beat Reports!
2: Mga PDL sa Cagayan de Oro City, Ficuna City Jail Female Dormitory nakapahimulo sa jail visitation sa RTC Branch 25. Sa balitaog serbisyo, anaya si Magdum Hunter 23, Kia Villanosa.
4: Sa pamanod pa ang pagpasalamat sa bataan sa Cagayan de Oro City Jail Female Dormitory sa imang jail visit and case consultation sa papasalahin sa Regional Court Branch 25. Ubos sa pagpanguna ni Executive Judge Arthur L. Abudiente, din 21 matod pa kamababaig PDL kung the person of private liberty ang nakapahimulo sa maong kagayunan sa pagpanguna ni Assistant Jail Warden S.J. O.4 Rowena Costanilla. Ni mong hapsay ang blaster nga nakahimo sa pagtubang ang mga PDL nga to sa mga kawani sa Branch 25. Kung din, gihatagan kayo sa face-to-face update sa kasuntangan institusyon sa ilang kaso o rin masiguro nga walay mapihig kung mahikawan sa legal nga katungod. Natapos ang mga kaliwkay nga manipahin ng mga PDL ingon man ang mga kawain sa CPO, CJP, Dormitory. Tungod kayo maong jail investigation na kahatagdugang paglaob mga makabatulong na kayo sila sa kagawasan kung kapalik na silang nagsatag sa kamanga, pamilya. Balita gigahan sa Cagayan de Oro City Jail Female Dormitory. Para sa balitang Magnum, kini sa Magnum 123, Kia Belenosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa. Mga higala niyo mabati ang dugang detalya sa itong balitang Magnum human sa mga painumdom. Oras, alas 6:37.
5: Time check is brought to you by Kuya Alan's Bulaluan. Ang kalami, dili gyud matupngan.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba yung family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia og the sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa mag DTX

0: X500 na. Anito yung X500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pemuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Gigutom na ba?

0: hayop nga dili mo daghan. Kung daghan ang mamatay, dugay pa kaayo nga makabawi silang populasyon. Sensitibo po ang ilang ecosystem. Nagsalig sila sa espesyal nga bacteria o sa chemical nga gikan sa hydrothermal vents. Kung mausab ang kondisyon sa vent, lisod sila makapahiangay. Og nang hinaot karon magnum friends, ang International Union for Conservation of Nature nga maprotektahan pa ang nabili nila nga populasyon sa Indian Sea. Magnum friends, dilang takuto buntado na mo yung katunan. Di na to kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna o garon nawatol sa nato atong report kalabot sa atong How to's News, How to Prevent School Violence.

0: pagpamakak o sakit sa lawas. Kini nga pagbag-o, mahimong magpakita nga adunay usa ka butang nga nakapasamok sa imong anak. Kung makasugat ka niini nga mailhan, sugdi pinaagi sa pagkigsulti sa imong anak o posible mangayo og tambag. Sabta ang riskong giatubang sa mga batan-on. Ang mga batan-on karon nagatubang sa daghang kapitos na dili hingpit masayran sa mga daghang hamtong. Og hinumdumi sa kanunay mag-friends, itudlo ang 5Cs kung asa ang usa ka bayolente nga sitwasyon kinahanglan mutumaw sa eskwelahan. Usa ka hugpong sa pamaagi nga gigamit aron luwas ang estudyante og mapahunong sa violence. Calmness. Bisan unsa paningkamuti nga magpabiling kalmado og malinawon. Ikaduha. Cover. Pangitag butang nga taguan sa luyo o aron maminusan ang kahigayunan nga masamdan. Common sense or instinct. Pahilayo gikan sa shooter, mga bintana o pultahan. Gamita ang imong sentido komon aron mapabiling luwas. Creativity. Sulay ang paghunahuna sa usa ka butang nga wala pa nimo mahimo kaniadto. O laing si cellphone o landline nga telepono. Pag-adto sa usa ka telepono o tawagan ang emergency services. Hangtod sunod semana alang sa itong Magnum Hautos News. Kini si Magnum Hautos 16 Chingintrina Enriquez. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. O garon dawaton nato ang Magnum How to Magnum Science at Magnum Science and Technology News, ang Virtual Simulation 2 Training. Ani ang detalye ni Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Mga higala, kumusta? Ani ang sabi kita sa lahigaw na sa tuwang mga pagtulunan, impormasyon o atuang mga discovery sa atong siyensya o sa teknolohiya sa karong mga panahuna. Atong tagaan o pagtagad ang mga pamaagi nga gi-adapt karon sa gobyerno sa mga training and mga exercises sa gitawag nga virtual simulation training. Okay? Kining virtual simulation training, mga kigsunan, ang usa ka pamaagi nga virtual reality nga usa sa itong naisgutan ning miagi nga mga katuigan. Dayon pinaagi nini, mura kag naa sa computer, mga kigsunan, na kundiin pinaka-effective nga pamaagi nga training, mga kaigsoonan, sa larangan sa edukasyon, businesses ug uban pang sektor ug industriya nga magamit kini ang virtual simulation training. Mo kini atong pagpadayon sa atong Magnum Science and Technology News.
2: Science and Technology News.
1: Kini ang official nga pronouncement gikan sa Botan sa Department of Science and Technology kun DOST, mahitungod pa sa paghatag og importansya sa paggamit sa virtual simulation system isip part sa mga training centers sa Botan sa Disaster Risk Reduction and Management in Health kun DRRMH sa iyang pronouncement sa iyang proposal sa gitawag nga virtual reality simulation training ngadto sa Botan sa DRRMH centers sa nagkadayahang region, mga kaigsoonan, sa ato ang nasod ug ang kining virtual simulation training matod pa nga usa sa pinaka-effective nga pamaagi nga matrain ang usa ka tawo labi na ang katong mga baguhan, mga kaigsoonan, sa usa ka trabaho. Unsabay kalahian, mga kaigsoonan, sa maisguta o live simulation sa virtual simulation, mga kaigsoonan. Ang live simulation na kung asa dito yun sa aktual nga pamaagi nga dito nila himuon ang ilahang training o ang virtual simulation nga pinaagi sa computerized or pinaagi sa virtual reality, mga higala. So mo naman ay uso karon ang paggamit sa virtual reality. Dito na ka maghimo sa imuhang training sulod sa computer. Daw, pinaagi nini, mas maka-perform o tarong ang kining mga trainee. Kaya mura man po nung tinuod. Although, dito lang siya naitabo sa computer. Kung saon sa pagbuhat or pag-execute sa mga rescuing operation, mga kaigsoonan, pinaagi sa maong virtual simulation. Ang laing kalahian, mga kaigsoonan, dili paing anak adako og gasto lugar pagbuisgota og training pinaagi sa virtual simulation training kay naarama ka sa computer mga kaigsunan mag-atubang daw magamit lang ka sa maong gadget kaysa dito ka sa live or actual gyud nga training mga higala nga doon na pa'y gasto, magkasto pa kag venue, magkasto pa kag tao, magkasto pa ka o uban pa ng mga gamit mga kaigsunan nga imong i-plaster sa maong actual nga training. Kung diri ka sa virtual simulation, wala kayo'y gastuhon mga kaigsunan ang maong buhatan kay gadget raman po hinoon ang naa sa imong palibot. Although kining gadget medyo mahal-mahal man eh, pero itanyag kini sa DOST mga kaigsunan. Virtual simulation training ang ginahimo karon sa DRRMH. So ang lain pa nga mga kalahian nini mao ang ma-experience nila ang unsa gyud ang gakahitabo sa aktwal mga kaigsunan. Inisa pa, dili pa ingon makahatag og risgo sa ilahang kaugalingon tungod kay dili man mamahimong delikado sa ilahang physical kay naaraman sila sa computer unlike na lamang sa mga aktwal nga training nga pwede pa silang masamaran na pwedeng mapangusan daw ang worst ana pwede pang mabalian. So kinahanglan og dako naggasto sa medical nga atensyon sa training mga higala kung adunay mga aksidente. Pero kung virtual simulation training ang gamiton, aw, walay mahitabo nga risgo mga higala. Although, kung tan-aon ka, mura kag buang tan-aon mga kaigsunan nga galiuklihok ka sa usa ka room nga gaak-ak ka nga naatubang sa computer mga kaigsunan. Though, kana matod pa nga mas effective ang maong training pinaagi sa virtual simulation kumpara sa aktual mga kaigsunan. Pero dili sad gihapon walaon ang aktual nga training pag-abot na sa aktual nga bahin. So mo kani ang kalambuan sa mga centers sa DRRMH mga kaigsunan. Alang sa mga training, alang sa mga healthcare providers, disaster responders, leaders, managers ug sa mga disaster local government unit, national government agency ug ingon man ang private institution. Ug bisan pa mamahimong gamit sa atoang general community nga budget mga igala sa DOST alang sa maong proyekto. Nga kung asa nagkinahanglan kini og XVR software og Emergo Train System. So ang mga center karon aduna nay room nga gitawag virtual simulation training room gamit ang virtual reality. Okay? Nga dili lamang sa DRRMH nga buhatan i-apply ang maong pamaagi kundi i-apply usab sa uban pang mga ahensya, mapribado man o mapublic mga kaigsunan yung mga agency. Tanawagan ninyo ang LTO karon. Oh, na natin makita ng mga computerized na. So virtual nga simulation na ang gamit mga kaigsunan. Ang Philippine Airline, nanailaha ang uban pang mga agency. So naghinahinay nag-adapt ang government mga kaigsunan sa maong pamaagi. Okay, so baka na may gala ang atuang topic karon sa Magong Science and Technology News. Timaning ang usa ka tawo nagpatun sa kaalam. Daw susama lamang ang nagtigom og pahandi. Apan ang tawo nga naglikay niini, kasamok lamang ang mahitabo sa kinabuhi. Kini si Magnum Hunter 19, Bencho Kabaktulan, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 19 at Bencho Kabaktulan dirita sa tong Magnum Health News atong sutaon karon kalabot sa head stroke ania si Magnum Hunter 23 Kia Abel Yanosa.

Magdum friends! Hello, Healthy Sunday sa atong tanan. Magdum Hunter 23 Kia Villanosa, inyong health buddy matag Domingo aron magatod ka ninyo sa nagkadaiyang health news. Karong Domingo atong hisgutan ng heat stroke na mo'y usa sa pinakadelikadong mahitabo sa usa ka tao karong panahon na. Hilabi na kay nakasinatik itawag hilabihan ka init ng panahon. Una sa tanan, unsa di ay ni ang heat stroke. Usa matod pa kiniga kondisyon kung diin manubra ka init ang bation sa lawas sa usa ka tao tungod sa taas ng panahon sa pagkainitan o pagpondo sa lugar kung asa taas ang temperatura sa palibot. Kini matod pa ang pinakaseryosong injury nga makuha tungod sa perti ka init ng panahon. Ang heat stroke mahitabo kung ang temperatura sa lawas mo abot na sa 104 Fahrenheit o 40 degrees Celsius ug komon kininga kahitabo sa panahon sa ting-init o summer. Ang heat stroke nang inangalan og paspas nga pagtambal kini tungod kay kun dili madali ang pagatiman sa tao nga makasinati ini mahimong madawat ang utok, kasing-kasing, kidney ug mga kaunran. O kung mas madugay pa kining matambalan, mahimong magresulta kini sa kamatayon. O kini ang sintomas sa heat stroke nga kinahanglan bantayan. Taas nga temperatura sa lawas pagbabot na sa 40 degrees Celsius ang temperatura, posibleng nakasinati na og heat stroke ang usa ka tao. Pagkawala sa panimot ang pagkatingala dili makarinig.

Blessed Sunday, mga friends! Kamusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlaw? Well, kung wala pa, aduna na usab ako'y lugar nga ikasugyot kaninyo. Kini mo, ang The Sunset Spot sa Puro 4 Luok, Villanueva, Misa, Mesa Oriental. Mga friends, kung gusto ninyo nga makadaginot kay gusto ninyo nga di inapod mabuslot ang inyong bulsa, kini nga lugar, usa sa perfect gayod nga destination kay no entrance fee. Pwede mo nga mag-chill-chill with your friends, inyuhang mga pamilya, or inyuhang special someone, samtang ana mo sa beach. Magdum friends, ang The Sunset Spot, usa kini ka area, alang sa mga mahiligon sa sunset ug dagat. Perfect kaini nga place para nimo ilabi na kung mahimo ka sa pagtambay-tambay dinhi mga kauban ng imuhang mga minahal sa kinabuhi while naghimo mo sa pagsalo-salo sa pagkaon, tagay-tagay sa mga ilimnon o baka no pagistoryahan ay ug mga di makalintad nga mga experiences sa kinabuhi ug labi na ang mga napamalandungan usab ninyo samtang kamo mihimo no sa pagpaningkamot nga mo survive bisan sa kalisod sa tuang mga sitwasyon. Magnum friends, dinhi sa nahisgitan nga area, siguradong mag-enjoy mo. Doon na pagit sila live band every Friday and Saturday. So, timing lang po mga higala, no? Nga Sunday man karon, so di mo makasaksi, apan pwede rigya po na ninyo buhaton. Magdala ba ka mong gitara, magkanta-kanta mo sa imo mga higala, imong pamilya, o imong special someone, samtang naamon sa beach. Pwede gid kayo na, no? Magyaka ang lugar mo sa balas, o niya magkanta-kanta. So, di gid mo magastuan mga higala. Gani, bukas man po sila, adlaw-adlaw. So, sa Sunday to Thursday, 3 p.m. to 1 a.m. Friday to Saturday, 3 p.m. to 3 a.m. Og sa inyong paglilikit ini mga higala, siguradong di po mo magmahay. Kay doon na sila ay mga lamian po no, nga kapilian ng mga beverages nga inyuha po nga mainom. O kaduna na po yung mga pagkaon nga pwede po ninyong mapalit kung kamugi pang gutom. So kini nga area, kaom lang yun po nga inyuha pong bisitahon. Kay kinahanglan yun nato no, nga mag-relax, mag-anwine, bisan panagsa. Aron nga dita ma-burn out mga higala sa tuang mga problema sa atong trabaho, sa atua baka hangga sitwasyon sa kinabuhi. So, matagkaroon ugun niya mga higala, fine times sa inyong kaugalingon nga, tipod mo no, magpabilin nga stressful yun. So, dapat atagan yung panahon ninyong kaugalingon nga maghimo og mga bagong memories og mahimong malipayon. Huwag sa itong mga kaigsuunan nga bukot mo adto sa maong lugar, mamahimo ka mo nga musakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultol sa aktual nga lokasyon. Huwag imaneho pag yun kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. Huwag sa di pa na itang magtapos sa Magnum Friends, ato nang hinumduman kinunay ang mga panultion nga on the beach, you can live and bless. Huwag usab ang panultion, the beach is calling and you must go. Huwag di rin lang kita kutob Magnum Friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini si Magnum Hunter 20. Angie Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: Salamat ang Magnum Hunter 21 Lani Delgado dirita sa detalye sa itong Magnum National. Andam ng Senado alang sa gitakdang pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong Hulyo 6 ning tuiga. Matod ni Senate President Sherwin Gatchalian, nga doon na usab sila himo o nga lakang aron masigurong hapsay ang maong trial.
1: Sigurado na on July 6, aminado naman kami na talagang very tight ang schedule. Pero pipilitin natin na matapos lahat ng mga preliminaries. Tomorrow, mag-i-issue na ng pre-trial order. In fact, binabasa ko lang nga kanina yung pre-trial order. Nakasaad dito lahat ng pinag-usapan during the pre-trial conference. Bibigyan ng 3 araw yung dalawang panig para magbigay ng kanilang komento. And then after that, ay maghahanda na para sa impeachment this coming July 6. Magkakaroon din kami ng mga security dry run, physical setup. By Tuesday, may physical setup na sa Senado para makita na kung ano pa yung mga pagkukulang the next few days.
0: Ang pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Giklaro ni kanhi Integrated Bar of the Philippines kon IBP President Attorney Domingo Cayosa nga dure tulubago ng mga ginikanan ni ato mga bata nga makahimog krimen. Mato ni Cayosa nga gawas pa niini ang tulubago no sa mismo sa mga bata nga kuna mga bata nga makahimog kalapasan sa atong balaod.
3: Number one, yung mga magulang nila kung nagpabaya kasabwat doon by their negligence o yung kanilang pag-aabuso kung meron man sa mga anak nila. Nangyari ito, they are liable for civil damages. Magbabayad sila ng ganyos sa mga pamilya ng biktima. Pangalawa, doon sa kabataan mismo, hindi ho totoo na walang mangyayari sa kanila. Hindi man sila mailagay sa ordinaryong kulungan, pwede ho silang ilagay, kukupupin, ilalagay doon sa bahay pangarap. Kung saan, diversion mechanisms at rehabilitation mechanisms, psychological counseling, psychological study, community service, pagre-report sa kanila para makita, may pakita, naiintindihan nila yung kanilang ginawa, maling ginawa nila at sila ay na-train o nadidisiplina. So hindi ho, wala silang walang mangyayari. Mali ho yung batang yun eh.
2: Ang pamayag ni kanhi IBP President Attorney Domingo Cayosa.
0: Nagtuo si Bureau of Custom kon BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nga dunay problema sa liderato sa Pilipinas. Matod ni Nepomuceno nga mausab kini ang rason nga suportado niya kanunay ang federalismo nga matang sa panggobyerno.
4: For the longest time, leadership sa akin talagang problema natin. Hindi to kaya ng presidente lang, yun naman ang totoo. Then napapalo pa yung ating mga pinuno sa isang sistema na will just always breed the same problem. Cyclical eh. Ako, I'm a believer talaga ng federalism. Believer ako niyan. Coupled with parliamentary form of government. Habang diskusyon yun. Unfortunately, allergic tayo pag sinabing constitutional change. So that's the only way to go. For me, we will always have a leadership crisis, not until we change the entire system. With due respect sa mga ilang kandidato, in a lot of time, the more popular candidate will defeat the most qualified candidate.
0: Ang pamahayag ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. O karon sa itong Magnum International sa Venezuela, misa ka na sa kapig 1,400 ang ihap sa mga tao na namatay. Nuno sa duha ka kusog nga linog sa Venezuela. Kinigumikan usaba sa walay hunong search and rescue operation sa mga otoridad. Gingo 1,600 usab ang langyaong rescuer nga miabag sa operasyon samtang lauman pa ang duga nga ihap sa mga rescue volunteer padulong sa Venezuela. Samtang migamit na usab og mga abyon ang mga rescuer aron makuha kadto mga tao nga natabunan sa gambalay nga nangahugno. Dugtong ini nagdumili usab ang kadaghanan sa mga residente nga mubalik sa ilang panimalay o midesisyong matulog na lang sa kadalanan.
2: Sa Amerika, giatake sa Amerika ang lugar sa Iran diin nahimutang ang ilang mga missile o mga drone. Kiniisip pagbalo sa unang pagpangatake sa Iran nga giingong kalapasan sa US sa Iran ceasefire deal. Mato ni US President Donald Trump kaposibli usab nga moabot ang panahon nga mapugos ang mga sundalo nga tapuso na lamang ang gubat sa Iran pinagi sa hingpit nga paghanaw sa mga nasod sa mapa sa kalibutan.
0: O garon sa tong Magnum Business. Mas gipadali o gipaspasan karon sa Department of Tourism kon DOT ang pagplano sa pagbiyahe dinhi sa Pilipinas suman gilusad ang gipalambo nga website nga nagtanyag sa kapig 3,000 ka travel deal para sa mga Pilipino. Kini kabahin sa bag-ong domestic tourism campaign, Discover More to Love. Kun din direktang makita ang bag-ong website sa DOT o ang mga discounted hotel accommodation, staycation packages, tour bundles, dining o attraction promos, flexible booking option o uban pang travel offer gikan sa nagadayang tourism partners naglakip ni ini. Ang 70 ka mga hotels o resort kun din makita ang nagadayang diskwento, travel packages o rehiyon iya o mga discounted airfare sa mga lakip na niini. Ang Philippine Airlines, Cebu Pacific, Air Asia, Philippines o Sunlight Air, dugtong niini gibotyag ni Tourism Secretary Dita Angara Mathe nga tumong sa website nga mahimong mas dali para sa mga biyahero nga makapangita og mga lehitimo nga tourism establishment samtang ang pribado nga sektor usab magdumala sa booking o pagbaligya sa travel packages. Sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos og 38 centavos Canadian dollar. Canadian dollar, 43 pesos og 25 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos og 83 centavos Australian dollar, 42 pesos og 40 centavos Taiwan dollar on peso og 22 centavos Korean won, 4 centavos og euro, 69 pesos og 82 centavos.
2: Samtang ang kasantangan nga presyo sa Dubai crude oil ana karon sa $79.21 per barrel, kini miubos sa 0.57% kung itandi isa daan ini nga presyo nga ana sa $79.67 per barrel. Ug karon sa atong Magnum Entertainment. Gikonsiderar karon ni Shara Soto ngang igagaw nga si Pasig City Mayor Vico Soto ang posisyon isip presidente sa Pilipinas. Kini man pangutanan ni Mateo Guidicelli sa talk show kalabot kung unsa ang iyang pangandoy para sa mayor. Mato ni Shara nga nagano sabang may pabor sa iyang tinguha para sa iyang igagaw.
5: I want him to be president.
6: Wow.
5: Of the Philippines. I really want him to be president. And you know what, years ago I tweeted Vico for president. This was like 2013 or 12. And now like everyone's telling him that he should be president. I'm like, oh gosh. Manifesting pala ako before. Yeah, I really think he should be president.
7: I don't want to preempt this, right?
5: Yeah.
7: Does he have ideas, thoughts or foresights to one day hold that position?
5: He doesn't
7: or aspire for that position.
5: He doesn't say anything about it.
7: Oh. Pero kasama kami sa isang science class, kumbaga. Pero tahimik lang siya, very quiet.
5: Yeah, quiet talaga siya.
7: All the time. And ngayon, talagang lumalaban
5: pero
7: siya.
5: Pero pag humilot siya, nakakatawa. Quiet siya, pero pag humilot siya, matatawa ka.
2: Yeah. Ang pamahayag nilang Shara Soto o Mateo Guidicelli.
0: O karon sa tong Magnum Sports. Nakasulod si Phil-Am swimmer Thea Isabel Salveno sa Team Philippines alang sumaabot na 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan sa bulan sa Setyembre. Kini human makabanti si Salveno sa qualifying standard sa Women's 100-meter backstroke sa Philippine Aquatic Incorporated Kunpai National Tryout at Tufilo Edelfonso Swimming Pool sa Rizal Memorial Sports Complex. Giduwa na sa 20 anyos nga estudyante sa University of Alabama ang paglangoy sa 1 minute and 2.34 seconds. Humanalabuan ni ini ang qualifying standard ng 1 minute and 2.6 seconds. Gipil din ini ang pararong standout na Quiri Fernandez o ang South Asian Games veteran Julie Islita. Matod ni Philippine Aquatic Secretary General Eric Buhain nga dako nga tabang ang presensya ni Thea sa Asian Games. Gidugang paniini nga importante ang exposure sa taas nga level sa kompetisyon ilabi na sa US Collegiate Circuit sa pagpangita sa pinakamaayo nga swimmer sa Asia. Mga higalay na bati ang kinitibukan detalye sa itong balitang Magnum karong adlaw Domingo, Hunyo 28, tuig 2026 o karon sa itong headline review. Magnum Lokal 1.7 milyones pesos kantidad sa damyo. Sumanlamya sa kalayo ang 90 ka mga balay sa sitio Little Cebu o sitio Gabukayan na pasan ng siyudad. Samtang Magnum Operation Tabang, gilusad. Magnum National, Senado andam na sa pagsugod sa impeachment trial sa Julio Saiz ning tuiga. Magnum International, iyap sa mga nangamatay sa linog sa Venezuela, misa ka na sa 1,400 ka mga tao. Magnum Business, DOT, naglusad og mas sa Gipalambo ng tourism website alang sa libuan ka travel deal nga naghulat sa mga biyahero. Og sa tung Magnum Entertainment, Shara Soto, panganoy nga mahimong presidente sa nasud ang igagaw nga si Pasig City Mayor Vico Soto. Og sa tung Magnum Sports, Philam swimmer Thea Isabel Salvino nakasulod na sa Team Philippines alang sa Asian Games. Mga higala, palihog, i-like, share, follow our FB page, Magnum Life, Instagram, Magnum Life 99.9, og Twitter, Magnum Radio 99.9. Timan ilamang sa usa kagawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod, ugmang adlawa, alang sa tong balitang Magnum, kini, nyumatig balita, Magnum Chingintrina Enriquez.
2: Ug Magnum April Borja.
0: Uban sa tong Magnum news writer Lani Delgado ug news manager Eileen Acurin. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo
2: Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang balitang Magnum hangdurugma dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 7:33.
8: Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Greenback. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bili na.
9: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton, nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan.

0: Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
1: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang ngakon panulog.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
7: Tanang bills, chukarun!
8: Chill lang!
9: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
10: GCash G-Bills.
11: Gigutom na ba?
12: Gimulto!

0: Bakura, La Pasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, Sirio.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Gigutom na ba?
3: Gimulto na.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog sarap na
1: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: and Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Kini nga balita, hatod kanato sa drugs commercial.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, alas 9:02 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Gipasalig ni Kendra na ng administrator sa barangay Lapasaning Dakbayan nga tarang apektado sa nakungasunog sa ilang barangay ang makadawat o ginabang gikan sa gobyerno. Matod ni Ranan nga lakip na niini kato mga temporaryo lamang nga mulupyo sa ilang lugar.
4: Sa pag-apod-apod na amang gibuntanan ni noon sa ilang mga ayuda. Form na ito, no? Sa CWD, kategorize man ka na. Doon nag-house owner, totally damaged, or may partially damaged, na po yung sharer, na po ginagitawag nga renter. So, pariyo na sila talan, mga tagan din ang servisyo sa barangay.
3: Ang pamayag ni Ken Rana ng Barangay Administrator sa Barangay Lapasan ning Syudad. Samtang gipasabot ni Political Analyst Attorney Jose Roy III nga kinahanglan nga masabtan sa mga ordinaryo nga Pilipino ang kakahitabo karon sa impeachment trial. Matud ni Roy nga kini aron makasunod ang katawhan og dili maglibog sa mga legal nga mga termino nga ginagamit sa mga magbabalaod.
5: Medyo maswerte yung mga mamamayan natin. You're lucky because ang trend ngayon is to simplify yung legal discussions, di ba? As much as possible, pinipilit namin gumamit ng simpleng salita. Tinatagalog namin hanggat sa kaya. Nagkakabuhol-buhol na nga itong mga dila namin. But sige lang, di ba?
6: Para sa mas...
5: Gusto natin yung mga kababayan natin na sasakyan yung nangyayari. Hindi pa naipormahan ng pormahan.
3: Ang pamahayag ni Political Analyst Attorney Jose Roy III. Karon sa itong Magnum News Hunter, 166 kuna 163 ka mga pamilya apektado sa naitabo nga dakong sunog sa barangay Lapasaning Syudad. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 13, Reza Cruz. Yes, Magnum Reza.
2: Magnum News Hunter.
3: Yes, Magnum Riza. Okay, so i-plaster sa nato mga higalano si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz kaysa nadawatan palugan na itong kinibang initial sa kinibang nagpareno sa pang pag-intake lugar sa mga nabiktima o sab sa kinibang dako nga sunog na natin gayon kaganina di sa maya barangay Lapas sa ning atong dakbayan. Gikabutya, karong mga panahon na no, 163 na usab ka mga pamilya matod pa ang affected aning nasampit din ako nga sunog na natin gayon sa maya sityo Little Cebu o sa sityo kinibang sityo Gaabukayan di sa mara na sa barangay Lapas ning atong gadakbayan. So nagpareto pa magid gyapon karon no ang pag-intake usab sa mga data ilabi na gyud sa maya Lapas uno nga cover the court sa barangay Lapasan. Yes, Magnum Riza Cruz. Oh.
7: Okay. Yes, Magnum April no, live ba kita di karon sa maya Lapas uno barangay Lapasan na atong syudad. Isipin ta ang initial nga ihap no na Magnum April do ang kanian nga initial pa kini ang kanibutang family gikan sa si Oga Winter o gingon man nga kanibutang pila ka mga individual ang ihap ka rin ang napagayos mo gikan sa taga-aipon no
3: distansya sa siguro Magnum Riza. Magnum Riza, basta mo makadistansya ka. Sige.
7: Okay. 63 ka mga pamilya. O doon ay 412 ka mga individual.
3: I-plaster sa Magnum Riza Cruz, basta mo makadistansya ka naman eh. Magnum Riza.
7: Mga katong mga nag-edad o pili mga bata, pili katong ang lalaki, pili ang babae. Atong baon karon Magnum April. Na ang nalag yata ng initialization pa ka na until ang mga adlawa ang kanyang parang nga po nagpaabot

0: nga dito, as of 8 PM sa gabi. Alas 8 sa gabi, doon ay 163 kapamilya, o doon ay 412 ka mga individual. May pasukot doon ang detalye kung saan ay mga kaning update po din eh, ganino, ang atong mga observeran. Hindi naman o mga tent kahigaanan, o gaingon man, nakakaon na po, no, ang 163. Pamilya ka na nakakaon na, doon mga nangabot, nakaon ka, mga 700 man. Ang target nga di prefer po pagkaon higan sa barangay at lapasan council. Sa lokasyon, dito sa may lapasyon na covered course. Ito natin yun, ano sa ating Lisa Cruz, sa Marita Observatio, Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter 13, Reza Cruz. Mga galayon na bati ang Magdum News Alert. At ang inuwang sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum Hunter 17 April Borja sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio.
2: Magnum News Alert. Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: ilabi na sa ato ang mga estudyante, sa ato ang mga teachers, no, school officials at ibuong eskwelaan.
1: Ang pamahayag ni Proton spokesperson Major Joan Navarro, samtang giagat ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa ang katawhang Pilipino nga dili galayon nga mutuo sa tanan nga mga ipangsulti sa gobyerno. Mato ni Africa nga kinahanglan nga mangayo ang katawan og gustong aksyon gikan sa gobyerno, ilabi nang mauman kini ang angayan alang kanato.
2: Let's not buy everything the government tells us. Let's not accept that this is the way things are. Let's look far beyond the next 3 years, 6 years. If the government won't do it, let's do it for them and then force whatever government to come in to take the long view with us as well. I think that that is our democratic responsibility, that is our obligation as citizens and for the next generations.
1: Ang pamahayag ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Karon sa itong Magnum News Hunter, atong sayron mga higala ang dugang kalambuan sa palintang nga pag-monitor sa evacuation center di nahimutang ang mga nabiktima sa sunog sa barangay Lapasaning Syudad. Sa balita og serbisyo, aneya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
3: Magnum News Hunter.
1: Yes, Magnum Riza. Magnum Riza Cruz. Okay, plus size, ano, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz, mga higala. Kinagid gyapon siya di akaroon sa may covered court sa Lapas Uno, no, nga kiningasakot sa usap sa barangay Lapas, sa din natong ganak ba yan? Sige, Magnum Riza, go ahead. Okay, so i...
4: Standby.
1: Sige, Magnum Riza Cruz.
4: Yes, Magnum April, no. Pero yun, gyapon ang pag-intake karoon sa mga, kailangan CDT, o yun man ang CWD sa barangay Lapas na yan. So, heran pa magduma April, bukan sa 163, as of 10 p.m., nanata sa 170 ka mga family. Then, doon na tayo individual, nga 424. Ano nahimo sa 170 magduma April, no? Ipanpan gina to ni, renter individual, 39, renter family, 48, house owner, 78, caretaker 1, share family 4. Total as 10 p.m. 170 sa mga number of family. Magdum April. So, baka na, karoon mo nang natugay sila kay do, no, labi na sa makaigsuna na itong mga taro sa usunog. Ito yung sityo Kabukayan, sityo Little Cebu. Dito ang mga renter family, individual renter sa Santo Niño Covered Court. Nadiri sa Salapasan Uno, Covered Court mo, dili ang family house owner, anak Magdum April, parang uban, doon din agad ang maglista, diri ang magkaon, diri magaling mga hinabang, na ma-receive na diri. Tawaga doon na may mga self number nga naka-intake din sa ilang mga data sa tawagan. Kaya para po dahil panahon, ang good na yung mga pakanubang individual, mga organization na naghahatod na. Pero mo, ito po si Magnum Rudy Katapang sa Santo Niño Covered Court, kita na ito, plus tayo na po ng tent. So, ito na lang pag-plaster, pag-pangita, uga, kaling pansamantala na kanibang hanig, o kanibang lugar, kanibang mahigdaan, no? Kinahit aga si Binibin po, nabalikat kang bilis na may Lapas Uno covered board, doon yung mga gipangdala ng mga banik, o doon yung mga karton na years na mga magnum na April, o mga po ni gamiton, tapos doon yung mga banik na gatag sa CSWD. So, kasi lokasyon, doon sa may covered board, Lapas Uno, barangay Lapas na nakasunan sa nagparayon. Nga pag-intake sa mga atagari sa mga sunog. Kagalang hapon din sa may zone, ano, sa may sito ga o Bukayan, sito dito sa Cebu sa barangay Lapasan. Kani si ang barangay administrator, no, na mandiri karon sa kani ang covered court sa Lapas Uno para sa pag-facilitate sa mga finalist ng mga pamilya, pinakabuo, kay Dugi pa ngayon na ito karon ang kani mga bata. Kaya lagi noon, atong balik-balikon magduma April, nag-anandam atong ang magduma operasyon tabang-tabang alang sa mga nasunugan na partikular na sa may barangay Lapasan. So, gani, atong gipaabot si Barangay Administrator Ken Renan na doon na tayo gi-prepare. Pero kayo pa ngayon din at pangita sa pinakabok bata ng mga estudyante. Doon na doon na po nag-panman kung pina kung sa mga ipanghatag utunol na sa ilang botanik sa barangay Lapasan. So, test location live. Doon na si Magnum Rodic Tapang. Kaya si Magnum Hunter 13 Riza Cruz sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Makigala yun na bati ang Magnum News Alert. At ang inugahan isang mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo,

inyong gabi, mga Magnum Friends. Sunday evening na usab. O ginaot nga, nakahatag mo panahon para sa Ginoo. Uban ang inyong pamilya, friends, o mga taong espesyal sa inyong kinabuhi. Hinaot nga kining gabi una, puno ta sa panalangin, kalinaw, o mga higayon nga makapalig-on sa atong mga kasing-kasing. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma o musika. O sa sunod nga tulo ka oras, walang iwanan, basta gugma ang puhunan. O diba? Andam na ba mo, Magnum Friends? Labi na sa inyong mga kasing-kasing? 'Cause I am ready to take you on a journey of love. Pinaagi sa mga love songs para sa inyong special someone, mga awit nga makapagilok sa inyong kasing-kasing, makapalahutay sa inyong pinagsamahay, o mga kanta nga diretso nga mo konekta sa mga kasing-kasing ninyo. Here, there, and everywhere. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Welcome everybody, mga in love, mga ka-heartbeats, to Magnum Songs of the Heart, our Sunday evening date with live and music. So kung ikaw, naasa balay, naasa sakyanan, naasa kadalanan, turn up the volume and keep your hearts in tune and let's begin to fall in love. Open up your heart, leave the bitterness behind. Kung naay, angay, sugdan karong gabi una, dili away, kundili gugma. Stay close to Magnum Songs of the Heart.

0: ato paminawon karon pagbalik si ma si CEO General Manager Edna Nahyal.
1: So ang na, atong gagastuhon karon para sa atong capital expenditure is only the remaining 2%. So mao nang kinahanglanon na gid nato ang water rate adjustment kay para makatigom kita og amount para ma-implement nato ang atong mga dagko nga mga proyekto. Hilabi na ang rehabilitation sa atong mga pipelines. As mentioned, ang atong mga pipelines is already 50 years old, natay 53 years old, especially there sa poblasyon. So mao nagpakakos sa atong non-revenue kay wala ta kabalo nga naanay mga kananggalik nga mga pipelines din ha.
0: Ang pamahayagan ni COWD General Manager Edna Nahyal samtang gibutag ni Professor David San Juan sa grupong tama na nga malampuson ang gipahayag White Ribbon March tungod sa nagpagawas kon napagawas nila ang ilang mga gustong ipaabot sa gobyerno. Matod ni San Juan nga wala usab nila nalimtan ang issues sa flood control project.
2: Sa tingin natin, matagumpay ito kasi una-una nagkaisa yung mga grupo na nasa Bahasa Luneta at dating Trillion Peso March, no? Nagsama-sama sa White Ribbon March. No? 8,000 ang estimate natin ng pumunta sa araw na ito. So pagpapakita ito na hindi nakakalimot ang taong bayan at patuloy tayong mga ngalampag para mawakasan ang kahirapan, korupsyon at kawalang pananagutan. Hindi natin nakakalimutan ang flood control. Babawiin natin ang mga nakaw na yaman. Wawakasan natin ang political dynasty sa bansa.
0: Ang pamahayagan ni Professor David San Juan sa grupong tama na. O karon sa tong Magnum News Hunter, magsilingan nagsinumbagay tungod sa away sa yuta sa balita og serbisyo ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
4: Gikan pa nga nagamuta sa kapulisan ang managsilingan kini humada nga nagalalis ug nagkalayo kini sa nasangpit usaba nga area sa lapas.

0: exactly 12 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 12:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni Konsehal Marlo Tabak, presidente sa Liga ng mga Barangay sa syudad, kaligip sa ilang gisgutan ang metal detector nga ibutang sa mismong entrance sa mga tungaan sa syudad. Matun Tabak nga lakip ini sa ilang dream plan nga dakong tabang alang sa seguridad sa mga tungaan.
3: Gisgutan sad no, apil na sa mga gisgutan basin ma-recommend nga diha sa atong mga barangay disaster development plan diha sa atong dream plan nga mga budget makadugang og tabang sa eskwelahan kung mapalit kana nga mga ekipo para sa atong pagsiguridad sa matag eskwelahan. So usa na sa mga recommendation.
2: Ang pamahayag ni Konsehal Marlo Tabak, presidente sa Liga ng mga Barangay sa syudad. Samtang ibatag ni Senate Secretary o Clerk of Court sa impeachment nga si Attorney Renato Bantog Jr. nga padayon ni nga gi-review ang mga draft aron mapagawas ang pretrial order karong adlaw. Mato ni Bantog nga Hunyo 16 tuiga lang ang petsa alang usab sa formal nga trial sa impeachment case sa Vice Presidente.
4: Yung dates ng trial, nga nabanggit nila na 62 trial dates for the prosecution at 30 no, for the defense. Sa ngayon, ang tinitin

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:02 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Subling ipinumduman ni LTO Region the Regional Director Nelson Malnaluto, ang katawan nga dili na hulatan pa ang katapusang adlaw sa Hulyo ning tuiga aron na magpa-renewal sa ilang kona alang sa pag-renew sa ilang mga lisensya, matud ni Malnaluto. Kakiniron man kayan ang posibleng kakulian.
4: Kaya po, sana, ako yung nanawagan na huwag na natin hintayin yung last week of July. Naman doon tayo magkaroon ng problema, bottleneck. O yung last day of July ng opisina, abutan tayo ng alas 6 ng gabi, mag-cut off po. Pero kami naman po, pag marami tayo, hindi naman po namin kina-cut off. Ang problema lang natin, kung mag-offline ang local internet dito sa atin. Kaya sana, ay samantalay na po natin, mahaba pa naman ang panahon para makapag-renew po tayo ng ating...
3: Ang pamahayag niya ni LTO Region 10 Regional Director Nelson Malnaluto, samtang iklaro ni OSTV Vox sa Director Dr. Teresito Bakulkol ng earthquake swarm dili automatiko nga kuna sinyales sa kusog nga linog. Mato ni Bakulkol nga dili kini angayan nga kawalakan apan gikinahanglan ang kanunay nga pagpangandam sa posibleng mga pagtayog.
5: Yung earthquake swarm ay sunod-sunod na lindol na nangyari sa isang lugar sa loob ng maikling panahon. Ngunit walang isang pangunahing lindol o yung main shock. So hindi ito katulad ng kanuiwang main shock after shock sequence. So sa earthquake swarm, halos magkakalapit ang magnitudes ng mga lindol at bahagi ito ng patuloy na pag-release ng tectonic stress. So this is unlike yung katulad ng nangyari ng June 8 sa Sarangani. Meron tayong magnitude 7.8, yun yung main shock. And then may mga aftershocks tayo na mga sumusunod. Pero dito sa earthquake swarm, wala tayong ma-identify na main shock. Halos pare-pareho yung magnitude na record natin.
3: Dagdag. Ang pamahayag ni DOST Philbook sa Director Dr. Teresito Bakulkol. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum
1: buntag. Wadwad na kita ni Bulyana sa taas mga report. Unahon sa taas Magnum Kia dito sa Evacuation Center karon. Kay kagahapon ang adlaw, pastilan, daghan kay apektado sa sunog, 176 kay mga pamilya. Apektado yung tao sa sunog, kagahapon ang adlaw, diya sa barangay Lapasan. Oo, diya may gas, Little Cebu. Kulpa sa kining ubaman ay Little Cebu, natay Little Bohol. Grabe sa do. Pero kagahapon ang adlaw, grabe gito nga sunog, sus ginuog ko. Grabe gyud saldibangkas gapon, apil gyud saldibangkas gapon, og hakot sa pita. Bab, pita naman, mab. Makanal naman nga tubig, makrik naman, alam. Hakot yun. Napayuman, sige lag video. Nabun mo tangbang, sige lag video ha. Stilan pa ita, silpi rin pagkahuman.
0: Magnum,
1: pandamay.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Natanan, naging kagapang adlawa, residente na 26, residente 22, residente tanan. Malapasan man, nala, tinabanga yun. Pwede gin makaya ang kalayo, basta dako na kay makahunat na gani, lisod na kay palungon. Makahunat naging kalayo, wala yun. Dagan naging kanag, hindi naging animo, basta-basta may galama, palong. Astilan ba? Dito sa tabi, nawato sa Magnum Kia, si Evacuation Center, kumusta mga biktima, kung sa may mga hinabang karoon nahatag sa ila o panginanglan pa nila? Sa balitaog, servisyo na si Magnum Hunter, Kia Abillanusa.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Yan sa magdumapresino, live yung dekaroon sa maya. Lapas unong covered court ko na diin kini ang kasambangan ng evacuation center sa mga nasunugan kagapong adlaw niya sa maya. Sitio, Rito, Cebu, diri po sa sample court nga barangay. Samtang sa ilang po nga daraan diri magdumapresid as of 10:41 p.m. kagabi, maabot na nga to sa 180 ka mga pamilya ang apektado sa nito mga sunog din kinikilang kuban sa 433 ka mga individual niya siya magdumapresid. Pero dili pa ni siya ingon gigitanan kay nagparayon pa man gihapon na mabuta nga initial pagid gihapon ni magdumapresid kay wala pa man gid ingon nga na-intake ang tanan gid pod nga nasunugan labi na kaya open pagid gihapon ang kaning ilahang pagadawat sa katong mga magpuot nga magpa-intake nga nalakip sa maong sunog. Sandang, kung ito nga isinag po ng sa ilang talaan rin magmumapresid, ang total house affected as of 10:41 p.m. mukabat na nga ito sa 83 ka mga panimanay, din pinigil ang kuban sa 82 ka totally. So, mahulog nga tanang yun, sunog yun, totally burn yun, ang magmumapresid, no? Dahil usa ka partially damaged po magmumapresid. So, gingon, nga diri, bagabay niya ka mga balay, yun magmumapresid, ang sunog na tungod kaya ka, kung sa yung pa nga share family na upat ang renter individual na 52 ka buok na yung mga renter family 41 po ka buok huwag dumaprecid. So sagad din ani nga mga naisikutan din po nga mga biktima sa maunga sunog nagapangidaron nga to sa 18 to 59 years old na yung mga bata nga 0 to 2 years na yung upat ang 3 to 5 years na ay 25 ka buok na po yung 6 to 12 years kanyang mga estudyantes elementary niya siya magdumaprecid na ay 39, then kaya nga 13 to 17 years old na ay for 45 ni siya magdumapresid ang anay affected sa ugo. Kanina yung sa 18 to 15 years old, sa lalaki na 160, sa babae na pa 160. O kanina pong mga citizen na ito na ay 13 kabuok ang mga apektado, gid po, din naibot na appeal sa maunga sunog. So, dili magdumapresid sa kanang gisa na itong video dira. Dili pa na siya ingon na tanan ha, kay kanang 180 ka mga pamilya ang apektado. Ang kaning naadiri karon is kanin ang mga partial police na binapresid. Ito nga, una nga nakadarikya diri sa maong area, ang nakabutang padre o giplas na diri karon sa covered court, pwede lang, mga magigit po ni, ang nagasilbi po nga, nagasilbi po nga evacuation center po nila magdumapresid. So karon, kung ito makita, daghan git po kaayo ng mga tao karon ang nagmata, nagtupa, magdumapresid, kay lagi maragwa. Pagigit yung tao, sila nagsinkins ilang huna-huna. Nga nasunugan na gisa mag pero before sa mga interview o sa oga mga katawan diri kadaghan sa mga sagad mga silingan sa silingan na mag-iapon na mag-iapon kaysa ako pero mag-iapon sa lapasan pag matay sa kadiri kang ma'am nga ma'am kani ato ito pangalan mo ito nga designation ma'am
3: Alin Dawis
2: ikaw ma'am ang
3: BW
2: ma'am Magnum Kia sa magdubrazo na sabigasin niya si Magnum ma'am no ma'am punta nanay ma'am unsang mga pasiuna nga mga tabang na dawat atong mga nasunugan diri kagahapon adlaw ma'am
3: kagabi ma'am gitagaanan sila sa barangay og kanang panihapon naghatag ng panihapon sa ilaha nya naghatag pud mi atong mga naay mga samad na samaran gitagaan na pud sila og tambal nya katong naay gipanghilanta na pud mi mga tambal dinhi nga sama sa paracetamol katong naay magkalibangan alam mi nakaandam nga tambal dinhi

0: hindi mga nasamaran, ma'am?
1: Naitulog ka po ka nung kagahapon, ma'am.
2: Pagkatulog. Sa Manila mga samad? Sa sunog or mga nangatunok-tunok lang?
1: Kanang matunok-tunok lang, ma'am. Ba? Yan na po yung samad na kuan lang. Kanang pagdinaganay.
2: Pagdinaganay, o.
0: Pero hindi rin na siya yung mga major injuries, ma'am.
2: Mga garas-garas
1: lang. Garas-garas lang ang kuan, ma'am.
0: Oo. Pero unsa pa, asa yung sa katong panihapon, ma'am. Nakadawat ba yung mga hinabang ikas ito ang atong council, ma'am? Ng mga utensils, mga kaning food box, yun na, ma'am.
2: Wala pa.
1: Kay pag-abot na matinay, wala
0: ka pa. Ma'am, sagad ba mga nakasunugan din, ma'am? Tapos lawas, sagad ang ilahang na dala, ma'am?
1: Oo, ang uban, ang nag-ani din, ma'am, mga tapos lawas, sagad, wala sila yung nagipang dalang mga gamit, mga totally damaged. Pero na-api uban nga, naka-50 sila sa ilang.
2: Naka-50 sila, oo.
0: So, ma'am, kanina 180 may siya kamilya, pero initial pa mag-iapon na siya, ma'am, no? Pinatanong garon ang naara diri o gaang ka man po itong uban nga wala pa, nakadalikit diri sa area, ma'am?
1: Murag, ang uban, ma'am, to aras sa ilang area nagpabilin pa, kay murag, nakakuan-kuan lang sila gamay dito ba, nang tabi-tabi lang bitaw. Niya ang binhi, katog yung nasunog yung tanan ang ihang balay mo, itong naas sila din eh. Ang uban po ito sa Santo Niño.
2: Ah, so gibahin ka ba
1: sa ma'am? Sila.
2: Okay.
0: So ang dito sa Santo Niño, daghan din eh ma'am ang nagplaster ka ron.
1: Daghan din eh ma'am sa lapas uno, daghan din eh. Gamay-gamay rin ito adito.
0: Wala. Pero bahin gihapon ma'am no, ang kaningin yung pwersa sa pagatiman po sa ilaha.
1: Oo ma'am, bahin gihapon ma'am.
0: Ma'am, kanina, sa may mga, sa ito na sayo, ma'am, sa may mga nakita ninyo nga, panginanglanon yun sa mga tao diri karon ma'am?
1: Ang bugas yun, ma'am, mga sanina nila. Mahaisin kids nila.
0: Pero ma'am, kaning, about sa kaninga pagkaliguanan nila nga si Aranan, ma'am?
1: Namay si Adiha, ma'am, napoy gripo, pero ang tubig na to, dili kay mga kusugod ang tubig. Kay gawala-wala mo ang tubig din ni Tinay ba?
2: Susabtanay na lang dito.
1: Dito sa Picas, arang-arang dito sa Picas sa Santo Niño, napoy si CR dito. Ang tubig po dito, dili ka palong-palong. Pero mamintay.
0: Magdumpersid ba sila kayo pangutan na kang Ma'am Alin Dawis magdumpersid?
3: So ang ila niya garoon, kana nagyod magdumkiya ilang mga problema, wala lain pa.
2: Wala sa lain yung mga problema, Ma'am. Kanirag yung bugas, yung mga sinina, mura po niya, Ma'am.
1: Abutan sa ilang basta kay ang kuan mo maorg na sa ilang
3: mo basta
1: kada
3: mga gamit sa eskwela in town karon ba estudyante hurot
0: o mga gamit sa mga estudyante ma'am
1: diha gid ma'am kay nangasunog man tung mga
3: nag istorya
1: din eh wala gid kun sila na bitbit
2: kaduoy sa town
1: ba o yan ipo sa ilang estudyante wala gid daw
2: gabi ang dinaganay kagahapon.
0: Salamat, Mama. So, buta mag-proceed si Ma'am Alin Tawis sa Kabich W sa Barangay Lapasan. Siya po ang anong buta ni si Sir Kikay. Si Sir
3: diba, na, mag-o pa man itong ibakwitan diha? Nakahawa na itong mga nasunugan diha. Mag-o, mag-lungkiya?
0: Wala naman mag-proceed. Kaya na diri karon is kanina po mga mag-o nga nasunugan
3: si
0: kagahapon. So, bali na sila mag-proceed. Nadiri sa Lapas Uno. Napunod po sa Santo Niño po niya covered court. So, basin po din makadaligyan si Magdumaan siya ito po mag-proceed para makita po nila ang sitwasyon doon po sa maong area. So, ganun mga interview tag mga nasunugan kagahapon mag-proceed, no? Kaya ilang mga naging kagahapon. Sige, sir. Ay, nagkaulo, sir.
3: Okay. Nagkaulo. Yung mga kababayan, yung silingan nga.
0: Isa. Ay, nagkalapasan na mag-iapon siya, sir. Nagkaulo, sir. Si pangalan na to, sir?
4: Romeo Pakulangan.
3: Kinis Romeo galing, nagkaulaw mo si
0: Romeo. Pero taga ni ka sir, taga napin siya sunugan.
4: Apil lang, sambugot.
0: Sambugot.
4: Adami siya kres.
0: Salitaw si Bugi hapon na siya.
4: Apil lang, sumig na sa amo agad. Huwag ilabo sa Little Cebu.
0: Sir, ang samay nita mo kagahapon pag isugod sa sunog, sa samay mong nabantayan sir?
4: Ang alagani ko kay init na mangyay kong likod sa kuwan. Pag higyan na ako sa hangin ba, dalag init mo itong tindog ko. Nakaroon kay namuro as baya kong sugar
0: sa
4: dibitik. Nalipong ko. Ito ko nang inupok sa ilalo. Nakaroon ang mga taon sa ngiyan na magdagan. Na dala sa mga ilang mga gamit. Gamay baya ang dalan sa pingun sa abo, pingun sa iwi. Gagal kay mga pinutos niya nga kuhan ila mga gamit. Hindi na pakaagi. Nakapit na magandang mga sulugani. Tumulag yung layo. Naramimiriya sa kuhan, paril sa bachelor. Hindi adap kayo na hurt, hindi daw.
0: Laras gito, sir?
4: Laras gito na, ah.
5: lang balay sir, layo dito sa katong gituhan niya sinugdanan sa sunog sa katong Ilamakmak. No?
4: Little Cebu? Oo. Sa amo?
5: Ilamakmak? Doon lang mo Ilamakmak?
4: Oo, diyan ko sa Parilis Bachelor Good. Diyan good me.
5: Bid-bid lang?
4: Oo.
5: Basta ba inyong nadunggan sir nga maraming sinugdanan sa sunog sir sa mga sir-sir yung mga silingan?
4: Istirahan ng silingan, nakukuno, di ako nung nga, kuhan, naglok, adik-adik ko na, dapat siya po. Noong nila nakuhan, lagon lang nakakakita, niya nisipat man to.
5: So, like, yung isunog yung balay?
4: Naghaling ba niya, pasagda na niya.
5: Ah, naghaling, naglongag siya?
4: Hmm, nagibiyaan.
5: Basta din nilang balay di ay, kaning, isa rin po yun, di ha?
4: Nagkakakaw yung mga gulupo.
5: Niya?
4: Ito yung pasagda niya, nung ito nasunog. Niya, dali tayo kay, mga tao, biya, mga balay di ha?
5: Yung balay, sir, huwag daw tanan.
4: Apil, ah. Apil pa sa ako mga anak niya na itindahan. May kukipiran. Napay TV niya na dako tayo. Napay kukipiran na kung nag-usik mo. Makuhan. Aros.
5: Yes, may kauban niyo mo kagapon pag kayo tabo sa sunog, sir?
4: Ako, raman. Ako mga anak. Sige naman siya. Nang amin niyo, upan po sa gawas.
5: Hmm. Yeah, ikaw, imong nadala. Kanira, gindi mo sa inagyod.
4: Oo. Yeah, gindi mo ito lang. Wah, gindi ah. Isa kayo sinilas ako, kaya diha.
5: Wala kayo, wala kayo sinilas. Hindi ka nga tunsan ako pa. So, wala pa kayo nadawat nga kaning marginabang, sir?
4: Wala man.
5: Pero yung pakaon, pakaon na mo.
4: Oo, wala. Sa kuhan, kagaan yung kaon.
5: Panihapon. Tapos, sir, naka-maintenance na natagaan kanila?
4: Wala man. Taas may ako sugar. 400 may ako kuhan sugar.
5: Karang, gusto man yung mag-ibati ka rin, sir?
4: Kalipong-lipong lang yun. Gusto man sa taas kong sugar. Buwan ko'y tambal.
5: Yeah. Sa karon sa manin mo murag panginahanglan gyud sir.
4: Kana lagi nga kuan kay kalipo ko lakola ko sa dala.
5: Pero din nakapasa na kag tent ya, na nakai tent ni mo ha.
4: Na pero way balik lagi karton ta.
5: Karton ra.
4: Okay ko tulog magbuk ka ni karon. Ko ako katulog.
5: Mo, sugod gyud gapon?
4: Oh, katulog. Ilas ka gyud sugar ko, ka katulog.
5: Oh, lagi. Magdo-proceed, basta na kay pangtanak kang si Romeo magdo-proceed.
3: Hmm, wala ay nakuha ni mo si Romeo, hurot?
4: Hurot, oy. Isa kayo sinila, so kayo nadaldal.
3: Ama, ito sa trabaho ni mo si Romeo?
4: Ano na sa balay, bantay-bantay sa mga apo.
3: Hmm, bisog ka po na ka, diya sa imong balay, gid ka pa magkasunog?
4: Oo. Ay, uwag yata, asawa mo yung kagigaan ka.
3: Hmm.
4: Ako ra isa.
3: Huwag kay anak depod?
4: Na, mga anak, pilong sangiya man mihakot.
3: Susita ba?
4: Ang ako giyad, huwag hindi ako nabitbit. Bakit hindi ako...
3: Karang mga balay diha o mga area diha, kuha na giyapo na? Kani pang sa gobyerno giyapo na ngayuta?
4: Oo, squat.
3: Hmm, dagan-dagan na bawagin mo ng puyo diha ba?
4: No, dagan kayo, pingong sa creek. Ang sinugdan ang nasunog dito ba sa creek?
3: So ay mong balay, dos andanas yung balay?
4: Oo.
3: Dos andanas, kaya kung maglaom na ang tubig diha.
4: Agay.
3: Di tama, kuhan, di tama...
4: Akungot yung sige kuka, kuhan diha.
3: Di tama lulupan. Na sige sir, unsa may hangyo nimo panawagan nimo karon?
4: Ah, dili lang ko.
3: Dili ka manawagan?
4: Buhat lang kung na tagaan.
3: Ah, unsa may nadawat na nimo karon?
4: Wala man.
3: Wa pa kay nadawat?
4: Wala.
3: Banig, wa pa kay miskitiro, wala pa?
4: Wala ya.
3: Stilan ba? Na sige lang kay Domingo magugabon.
4: Anak nako.
3: Na sige sige, Sir Romeo.
5: Sige lang, basta pagkul na tanawan. Tama sir. Pero watang magkita mag-proceed. Magyayang panginangan yung sinilas yun.
3: Sinilas?
5: Okay. Yung tawag si Romeo mag-proceed. Nagtiniilas.
3: Tiniilas daw sa tayo, Romeo?
5: Huwag yun saan sa sinilas. Pag nag-lapok pa yung tawag na iyahang tiil. O short pan. Ikan pa sa sunugan. Uy, kaluoy ba sa yung tawag? Gani. Manta man naman sa kaning papa mag-proceed nila. Buta sa mga mama na po. Kay, gani. My mom, good morning. Ma'am, babay ka sa sunugan, ma'am?
6: Yeah,
5: yung dapat. Ay, ma'am, pwede ka ma-interview. Ma'am, kaya rin ko sa magdumradyo, ma'am. Ma'am, sa saan pangalan, ma'am?
6: Luz Kalinawan.
5: Luz Kalinawan. Oo. Oh. Ma'am, kaning kagapong adlaw, ma'am, ano sa'yo mo nabantayan nga nagpagsugod sa kalayo, ma'am?
6: Mga gapong ito mga 2-3 kay nanaog ko kay naligo na lagi ko. Pagsaga na ako, natingala ko kay tapat gabi sa among balay dingding ra among pagitan. Anang nga, kuha na nagsugod ang sunog. Tingala ko kay nag, abis, buto, pusa, maningaluto nga, baga na kay aso. Una na kong nasugugid dito, nagbuto-buto na dayon. Umoto nga, nanaog, lagi ko halos, sa pagdi pagi ko kagawas kay diya, may nagsugod tapad na sa amo. Ang mula ni Fernando Gallardo, kana nga balay, diya, nagsugod. Uy, ito, ilamakmak, ma'am? Fernando, nando Maki Galiardo. Diya gi nagsugod sa ila, nagpaka-paka na, ninaog na ko, nag-apas pa ito sa kong anak kay. Wala pa ko ni gawas. Kay, wala pa ko ni gawas kay, abin ako makaya rag, nananggangal pa ko sa kurente. Hindi naman di ay,
7: nakaayaw,
6: nakaayaw, dali, kay nakalakay, puro lang ko ng mga kahoy, mga light material sa tatanan. Nakapita-pita pagi ko, nasa bligan pagi ko sa pita, kay ilang gipang sablig itong isang anak ni Maki nga, mo may unay, nagbukuan, dili. Hindi naman mabasa, kay Tora man sa ibabaw ang sunog.
7: Mm-hmm. Ay, dos andanas ilang balay, ma'am?
6: Pariya, may dos andanas. In bahay, sa kwarto, yung ding-ding repagitan, yung sunog.
7: Pero, kung saan matong, ay, sugo din ang sunog, ma'am? Abuhan? Lutoanan?
6: Ambot na nila diya, kay warag diyak, masiguro na sila galuto. Pero wag ko kakuan kung unsa, ginadya, gina sila galuto. Pag sa ibabaw.
7: Ah, may second floor?
6: Itong tungura, ma'am, nakita pa ninyo si Kuan or wala nagkitaos lang balay ato? Wala akong kakuan na wala itaw, ragmingaw mo na di ha. Usahay mo. Sa kinsa, may manunod din ha.
7: Umawa mo kaila.
6: No, dili po kayo makita kay lahim na mga giyanan.
7: Ay, pati lang ha.
6: O, ang uban mga sabihingan rin makakita diya.
7: Sabi ma'am, kamo, tapot lawas sa ganyan na dala, ma'am.
6: Lawas sa ganyan, bit-bit na ako. Bag na ganyan kanyang nga gamay. Dili mo ganyan ma'o. Nabilin ganyan mo. Mga bayad sa kurin, bayad kay nagsulat lagi po kay mga lakaw, kay mga ato, may kugon, kay magpalit lagi may kuwan sa kong anak, kay klase na may pagsalunis, na siya ipapalit mo, itong naligo lagi po. So, ang pagkakuan nga, wala naman.
7: Anong anak, ma'am? Masi grado ato, ma'am?
6: Kuwan, grade 6. Ako'y grade 6 na, pagpalit na lagi siya ipapalit, mula ito mula ka ako, sa pagpaya na nga bilin, wala naman kung kabalo sa akong ipangdala, kay diya, bigit siyang sugod.
7: Tapad
6: na pagyod, oo.
7: Yang magamit to apil pagkasunog ma'am.
6: Oh, atinitinil ka lapok-lapok gani ko kay wala wala gyud siya wala. Sige sige pa ako karon asa na ko may magpuyo. Wala na nami balay.
7: Kumuro to si mong bata ma'am.
6: Na lima man ni tanan.
7: Paano ka mama nga trabaho ma'am?
6: Nangga alam sa drive kay mga sanga balabal.
7: Sugay na magpuyo dira ma'am.
6: Sugay na. 9 years.
7: Yeah, katong yung balay, ito ba siya ma'am, kahoy ito o konkreto ko siya?
6: Kahoy yun. Kahoy yun na po ng ilaha.
7: So, sa karon ma'am, sa ganyan yung marga, primary gitgood nga, panginanglan ma'am? Ano ba mo'y nadawat ma'am?
6: Ito, pagkaon, initial ng gabi pa ni hapon.
7: Pero ma'am, nakita ba ninyo ito silang Maki nga nakadalikiyat diri ma'am? Nga nakaanin na diri sa area?
6: Diri, wala, among mga sura na bantayan daw siya.
7: Nga dito sa area.
6: Oo, oh, mga silingan naman po nag-istress. O, ano.
7: Pag na-presid, mas nakapakuta na kang ma'am Luz. Ilang balay, kaya tapad yun ka itong kagapon sa pag-gisug-gisugdan nga balay sa pagsunog.
3: Hello, Manang.
6: Hello, sir.
3: Huwag nga po yung nadala ninyo.
6: Okay, sir. Gamay na kita yung nabag, sir. Hindi ko ako nadala. Nangabiling kita na. Kaya nagsulat-sulat lagi ko kay mga... Barihan nun, mga tumikugun. Huwag naman nun na dayon.
3: Pila ka po kayo mga estudyante?
6: Kuan, tulong ka po mga estudyante.
3: O, ay aga po yung nadala.
6: Wala, kita nadala. Nagila ka mga ito akong anak laki. Gawa na daw siya masuot. Kalapok-lapok. Pagawin siya kagipitan pa mangko niya. Kaya naulahin mangko.
3: Sige, Manang. Salamat kayo. O sa may kulang pa rin nyo diyan. O sa may panginanglan ninyo.
6: Manamong pinuyanan sa asa na may magpuyo ka ron.
3: Wag kita na daw na.
6: Pa ko sana sa kung anak asa na may magpuyo. Balik pa ba daw may dito? Asa ba daw ko no?
3: Hinahinay lang sa tama o magin ni ang kidabu is masunugan. Hinahinay lang sa tagbalik. Balik unog yun. Na sige, Manang. Salamat, ha?
7: So, matamag daw, President, no? Si Ma'am Luz Kainawan. Inapatulog yung dintawan siya sa iyong luha.
3: Dahil tamang panugang interview kay Hilak Manggod. Masakitan
7: ko sa kapil. Masakitan tag-apil. Kay, siyempre, makabati po. At as ilang kasakit po. Kay, kaning-inaning, kuan, mas, lagi sa atong ganda rin mag-proceed. Mas okay na daw sila nga makawatan kaysa masunugan. Kay ka na makawatan daw, at least mabalik naraman nilang balay. Pero kung masunugan, marag mahulog nga back to zero. Yun sila mag-proceed. Huwag yung mabili na niya. Bina, liilit na dirikaroon sa kaning mga nasunugan taon. Karoon, ragi din taon, ang ipang hapnig, huwag naman proceed. Labi na kayo. Kung ano, agi din taon nakadala o gilahang nga kaugalingon, good food nga banig. Labi na kayo tapot lawas sa ilan nga bit-bit food niya. Ang uban din, nangatulog, pag-i-tintaw, labi na kaning mga bata, kaning mga estudyante, uga ka na ay mga pipila ka mga kanila nga kadalagi sila magdumaproceed no pero ang kaning huban tapos lawas sa gidin taon ang ilang nadala aning mga tao diri nga nagpuyo sa may Little Cebu kay kana mag Little Cebu magdumaproceed is kaning dapat siya sa creek pero ang at lawas na siya dito sa at bang bitaw sa Precision 3 Agora o nga na siya ka napag pero no nila naman siya itabok dito po sa katong gamayng dalan. Dito na gid ang nagrabihan sa kaninga kilid sa jetty gadong Night Creek po dito magdumaproceed dito lang gid nga area ang nagrabihan sa maong sunog. So ang mga tao diri karon sa gad nangatulog pa man ang kaning uban po nagulat-ulat po dun sa may ilang madawatan karon sa iyo sa buntag pero kumingan kang mga personal po sa barangay nakatumang taga beach sa Bolira man kumingan kang mga barangay tano damang po nag-aerobing po dito sa area niya mayroon po magdumaproceed no nga secure magit po ang mga palibot kay kaning I mean lapas uno po nga evacuation center nila is nakagate na siya magdumaproceed na siya basta-basta gid po nga masudlan gid ibita pareha ng open space niya kaning sagad mo po nga mga area diri is nabigid po yung mga tent nga kada pamilya na yung mga tent o yung masirado man po so at least na yung privacy ang ilahapod nga katulgan ng dirik niya mga po kaoga kaliguan na naman po sila i-anda po nga kaliguan ng si Aranan pero mo ay kitingan ni Ma'am Ma'am Dawis kaganina nga medyo gamay lang po niya pagpag sa utaga pa sa tungkol kay medyo hinay po ng aga sa tubig sa diri sa area pag proceed. So sa tama ito nga pag-alagay sitwasyon di karoon sa mga ilapasun ng COVID birth and hindi nga na ito mga subagag hapong adawa diya sa mga sitwa dito sa Cebu para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 23 Kiabilino sa Berita o Servisyo Magnum Radio
8: Magnum Buntag na Pilipinas.
3: Salamat Magnum Hunter Kiabilino sa mo gining pait kay magigsoon basta masunugan ta no mo gining pinakapait may gala sa masunugan ta magasukit ng binaw. Hila kitag tagok basta sunog na gani kuy Ginoo ko mo gina may gala ang pinaka sakit kayo. Busamping-amping gid mo diha labi na sa mga nasunugan ha. Aw katungwa pa ma nas mga bala tagsa-tagsa ka pa di malay. So amping-amping gid ta permanente. Ha kay kuy Ginoo ko pastilan. Ha kuyaw kay basta sunog na gani mo na pinakalisod. No pinakasakit basta masunugan ta mga gala. Alas 4:47 ang atong oras. Duga mga balita sa ta may gala karong nga buntaga. Standby lang sa report ni Magda Manter Anji karong taon-taon mga suki ti Kaminaw da mismo sa lain pang evacuation center. Dugang mga balita sa talas 4:48. Gisuportahan karon ni Senador Francis T. Escudero ang panawagan sa Konseyo sa Rakbayan sa Kikindoro. Ga dasigo ng Korte Suprema sa pagpadali sa pagtukod sa usa ka permanente ng Hall of Justice nga mupuli sa City Courthouse. Nga nadaot tungod kay nasunog kini ni atong 2015 sa background ginahimo na ang hearing sa mga temporaryong korte sa magapagal drive apan giingon usab ni Senador Escudero nga ang hudikatura dili na angay pasagdan nga maghulat pa human ang sa sobra na pulo na ka mga tuig nga pagkalangan nini sumala pa sa nasangpit ng veteranong magbabalaod nga kinahanglan sa syudad ang usa ka permanente nga lugar alang sa mga korte o iya mismong gisuportahan ang kabalaka usab sa konseyo nga ang temporaryong courthouse dili luwas ug dili naangay alang sa adlaw-adlaw usab nga trabaho sa hustisya. Giulagway usab kini nga huot dili usab hayag ug dili komportable para sa mga magpasaka og kaso sa mga abogado ug mga empleyado usab sa korte tungod sa kakulang sa espasyo ug garagan usab sa mga tao. Giaprobahan usab sa konseyo sa Rakbayan ang resolusyon atol sa ilang mismong sesyon ni atong Hunyo 22 nga gipanguluan ni Second District Councilor Maximo Rodriguez. Kinsa may pasabot nga ang Cagayan de Oro wala pa'y permanenteng courthouse sulod na sa kapin na pulo ka mga tuig. Matod sa senador nga senador Chis Escudero, tukma ang lakang sa konseyo tugod kay ang opisyal sa Supreme Court nakabisita na usab sa lugar diya mismo sa may indahag ni atong 2022 o ang pondo alang sa bagong bidding na apil usab kini sa budget sa Korte Suprema. Kung ana-ana ang pondo o na usab ang lugar, wala hinungdan pa og rason nga dungga kun langayon pa ang kun dugangan pa ang pagkalangay nini. Suma pa niya nga dili man kini luho ang moderno nga disente usab nga courthouse mausab ang pinaka gamay nga angay madawat sa katawhan. Gipasabot usab sa nasabit nga senador nga ang pabalikon sa prestruktura sa judikatura dugay na niya mismong prioridad. Manandumaan nga isip usab chairman sa Senate Committee on Justice sa ika-15 ka kongreso, kung nga kongreso, Iausab gipanguluan ang paghimo og kapig 300 kadugang nga mga korte sa tibok nasod usa kalakang aron mas mapaduol ang justisya sa mga komunidad labi na sa mga probinsya. Alas 4:50 gikan may gala sa dugang mga balita. Standby magigsoon dito sa Tani Magdumanji. Luparan sa nato may gala sa Magdumanji Ranji di aswa Santo Niño. Santo Niño area. Naas Magdumanji. Lain nga po mga gigsoon kaya nabahin man ni ang mga biktima sunog. Luparan tas Magdumanji 20 sa balita og servisyo na si Magdumanji Ranji Alsado.
8: Magnum, buntag na Pilipinas.
9: Mga President, ano yung mga panahon na live kita karoon din sa may Santo Niño covered course sa barangay Lapasan ng atong Adakbayan na kung diin na nagani sila magdama President no, go gagi plaster ang barangay Lapasan ng mga modular tents din hi apan di tanan okupado pipila lamang ka mga kwarto o pipila lamang ka mga tents ang okupado ni ini di na po mo abot uga kaninga na pulo ang gipang higdaan na karoon sa mga residente ang apektado sa sunog kagapong araw lawa din hi sa may Gabukayan areas barangay Lapasan ng atong syudad. Talawa pa man magduma first yun nung daghan pang bakante din eh. Pero doon na yung mga pangalan nakabutang sa mga tents. Pasabot ni Inimatod pa nga kaning nahisgit ang mga bakanting tents. Pag-apuyan kini, later magduma first yun kung paralita na makahimo naging puno sa pag-hiklin yun po ito ang mga nabiktima sa sunog. Kaya doon naman gundok po nung uban nga wala sa direkta nga may dalikya to hapon din eh. Aron nga mahimo no sa pag-hipo sila mga gamit o dadun din sa ilahapong mga tents nga designated. Tungkol kayo nagpabili nga po pabilin ka po dito sa mga area sa ilahap po mga pag-aaral dito sa may Little Cebu tungod kay dapat ako ng mga pahipuson po nila po magdama first aid kaya ilahap po rin po mga kamtangan rason nga ang nagyahi mo gito pagpuyo din hiwa pag yun ay abot o lapas na pulo ka mga pamilya no less than pag yun magdama first aid si Radyo pag yun halos din hiwa mga uba nagdala na silang mga gamit manhinoon yung mga tents din hiwa magdama first aid nga kaning nanay mga gamit ang sulod nanay po yung mga tao nga nangatulog nagpahuway po manhinoon po din sila pero doon ay ganyan eh, mata. Nga nagahimo po magduma first aid na sa pagpangapi po na din. Pero wala na, wala kayo eh kaning designated din hino nga itong namatikdan nga staff po dagikan sa barangay Lapasan. Siguro po magduma first aid kayo dool naman makonsidera no kaning usan naman karay dagikan din eh. Paingod din na sa may Lapas Uno sa area ni Magdama Hunter John Ricky Abelin na Osta. So kung palitan din ay panginhanglan, pwede na po nila mantuan din po magduma first aid. Uga mausar po no, uga kaniagi na magipun niya sa barangay Lapasan. If ever nga maghahimo himo po sila sa ilaha pong apagatod o pagkaon alang sa ilaha pong mga residente nga naapektuhan lagi sa sunog kagahapong adlaw at ang namatigdang din niya doon na po yung mga kaning dakumang space no din hipasabay ng Santo Niño tungkol kay di magyod niya siya ang nagsilbi nga main nga evacuation na area so dako pa space din po magduma first aid so kompletan doon na din hino nga mo himo sa pagplastar kay wala pa sila na intake niya din sila gusto nga mo sila mabutang puhon lugar sa ato pong kaning taga barangay po magduma first aid ng mga nutrition scholar o kani po din po sa CDT. So, maayugid kayo din kay dili crowded ang nahisgitan niya area. Talawa na po man ini mo, naghimog niya po po sa pagkakaro din ni magduma first aid. Itong atong pangutanan sa ganiya nga, nanigid, kanina din ni, nanigid ni halos po mga tag-iya. Pero kung palitan, diin mo dayon ang katopong mga na, tagaan ni or sila gialokara ni pong modular tents, pwede po niyo magamit no, sa uban po magduma first aid. Kung panalitan ka itong uban, nga digid sila mo himo no, sa pagpuyo po din. Kaya sila masakaan nga ila pong lain pang members familia, ila mga kapagintihan lugar, nga wala sulugan magduma first aid. So, welcome magyapon po na sa kaning konseho sa barangay Lapasan ng atong syudan. If ever ka na ang option nga pagpiliyon po sa mga nabiktima. So, makita sa din, mabay-ibay ka na mga tents na din po magduma first aid. Layo po na sa salibo kay kaganihan na may mga pag- ula pag totality nga na experience di man pud hinuon mo sulod pud din pud magduma first aid ang tubig ay ang gawas noon sa kaning covered court mo humod ang dinhi sa sulod kung di na nakaplaster pud no ang tulo ka mga row nga ani ini pud nga tag na pulo ka mga tens man magduma first aid ko at masayop sa tong pag-ihap na sa mga 30 ni dinhi ang nakaplaster so wala man pud hinuon pud nga basa pud magduma first aid gani man kasang nay mga nakamotorsiklo na isa dinhi nga napuyo lahat po nga motorsiklo, nakapark yun o gatarong, kaya di man siya okupado tanan ang kanipong covered court. Loob pag yun no, para sa mga nagahimo sa pagiklin nga dinhi pud ni pwesto karon sa nahisgitan nga area. So kuha din sa may lapas uno pud magduma presido nga dinha magyud ang murag makonsidera nga main nga kaning evacuation area nga daghan gyud pud ang mga nag-occupy nini mga panahuna. O gagani man na ang barangay lapasan pud magduma presid kagahapon nga adlaw ang himo gyud sila sa pagsusi pud sa mga sitwasyon sa ilang mga residente. Pero ingon magduma presid nga dinhi daw kuno kay wala man pud daw kuno gipasagdan kay maski yung dali to ang sentro magduma presid or kaning nagsilbi puno nga pinaka main gid nga evacuation center ang lapas uno pero dinhi ginaasikaso man pud hinuon daw kuno ni nila ila magyapon po nga ginaanhian pud magduma presid aron pud ma check pud ang sitwasyon sa ilang mga residente nga nabiktima nini po nga tulong. So dinhi at least magduma presid sa tumang kaisunan kung palitan na gusto nila nga mohimo gid pud sa pagiklin na pa man pud kaning area nga pwede pud nila nga ma puyan po temporaryo kumandagi sila nga naugdawan o mga pinianan sa gahapong adlaw. Like, ikan din sa may santo ninyo, barangay lapasan ni Atong Dakben, kini sa Magnum 120, and si Alasado sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
10: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Salamat Magnum Anji! Gikan may galas ang lokasyon ka na buntag alas 4.56, doga mga balita sa ta. Doga mga balita sa ta. May ani sa ganalaing reaksyon ang gihimo sa Vice Presidente nga si VP President Sara Duterte. Kagahapong adlaw ang uman kini nagpakita may gala sa iya mismong hulagway nga nagvideo kay kagahapong adlaw adlaw nga Domingo. Matod pa sa komento nga makita sa mismong post. Labi na sa mga netizen nga pa video kay lang matod pa ang Vice Presidente. O matod pa mas maayo pang magvideo kay inay nga tubangon ang matod pang iya mismong mga gitawag nga investigasyon labi na ning gitawag nga impeachment kadto kaniya. Nayuban usab nga mga katawhan ang nagpabot usab ngadto kaniya og pagpangwala sa stress nga problemang giatubang sa presidente. Human kini sa sunod-sunod nga pagdalikit sa mga lugar sa mga nalinugan dito may gala sa Jinsan ug giguban sa Davao. Matod pa usab sa pipila ka mga citizen nga gihimo kini sa Vice Presidente aron nga mawala ang iya mismo mga problema og kabisis pipila ka mga bulan nga iya mismong pagdalikyat sa mga lugar dinhi sa Pilipinas. Apan aduna usay mga may kontra sa nasangpit may galang nga gibuhat sa presidente. Ilay matod pa magtrabaho kaysa magsige lang og relax-relax magbidyoke-bidyoke lamang.
10: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Pasagta lang ito ng Vice Presidente mag-videoke. Grabe sad kayo mo. Uy, kakuha naman sad kayo mo. Pasagta lang ito ng mag-videoke ato Vice Presidente. Kaya normal mag-yun na mag-alang magpa-relax lang sab siya. Grabe sad kayo mga tao eh. Kamumitaw, maghubog-hubog mo. Di man mo hilabtan. Ah, sige, saan taman nga simpili pa-relax po siguro sa iyang self. Human sa kabisi, mga galaki kita na mag-itay time po nga mag-relax human sa kabisi na to, no? Busy tas trabaho, usay, mag-relax-relax ta. Kanta-kanta ta, videoke-videoke ta. Basketball, inom-inom pagkahuman. So ana may galang nga tirada sad no? Kaya may mga time po may galang nga medyo kapoy gud lapoy gid imong lawas. Di gid ikalimod na may galang nga medyo lapoy kapoy imong lawas. Oh gina may gala. Ang makita pod nimo mga igsoon nga kapoy imong lawas, medyo laroy pod. Inom. Tagay-tagay ginagmay. Di ba? So ina na siguro ang pamarelax pod nila. Medyo kibidyo kay kita mga Pilipino, bisag mga yabag tagtingog, bao magatong hilig ang kanta. No? Bisag yabag kay tagtingog, maka speaker lang og maka microphone kanang mga China karon nga gagmay kayo nga balag. Way lami paminaon may kay basag kayo ah. Mo kanta magita kay mao magid ang atong hilig mga Pinoy. Di ba? Video kay gyud, kanta gyud ta mga Pilipino. Mao gid ang atong hilig. So pag maana to tanaw na to eh. Video key time, kanta rin. Di ba? So mo na mga igala ang kasagaran na ito makilibang mantayan. Labi na gahapong adlaw kay Domingo at naghana lagi kayo sa nga nagbidyoke. Bahala pa lang ito mga tingog niya, mga yabag na niya. Abala, sige! Kanta yun, awit yun ta. Hala, sige, awit yun ta. Kanta kita.
10: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Inana ang Pilipino, mga suki, tingin mo na otaka, kuhaan niyo kayo sa mga kanta, mga awit, no? Kita, gibansagan tang mga hilig nga mga awit. Bahalag ang kanta, dili mo angay sa tuwa, di mo bagay sa tuwa ang kanta. Basta kay importante nga maka birit gitas mga kanta.

0: Pilipinas.
1: Duga mga balita sa ta, may galagarong nga buntaga. Duga mga balita sa ta. Alas sa 5:06 ang atong oras, mga maninay, mga suki. Dili may galag sayo sa kabuntagon. Duga mga balita sa ta. Gibuti ang karon may galag ni LG Secretary John B. Grimulya. Nga grabe ang paspas matod pa kayong pag-ubos karon may galag sa crime rate sa atong nasod sa Pilipinas. Grabe John B. Bay. Matod pa sa nasangpit ka sekretarya sa DILG nga si John B. Grimulya. Nga sa papaningkamot sa kapulisan sa atong nasod sa Pilipinas, napaubos pag-ayo ang crime rate sa atong nasod. Matod pa rin eh, nga di na mabalaka matod pa ang mga katauhan nga magbaklay pauli sila mga tagsatag sa kapanibalay. Tungod kay luwas na matod pa kini, tungod kay ang kapulisan na para yun ang paghibo mahigala sa ilang mismong tahas, isip pagbantay sa seguridad sa katauhan. Ang crime rate sa nasod, bibos matod pa, halos 70% o 80%. Ang pag-ubos nini karong panahon na sa itong nasod. Ipasalamatan usab nasangpit nga DLG Secretary ang katawan nga miabag isab ganto kanila og ang mga police multipliers nga karunay matudpaan sa ila mismong palibot og nagkatag usab og tabang nga to sa kapulisan aron mahimo nga malinawon matudpa ang nasod. Kay karon grabe kaubos kayo ang crime rate sa Pilipinas tungod sa ilang pagpaningkamot. Congratulations!
0: Buntag na Pilipinas!
1: Congratulations! At least may gala nga matod pa niya. Ubos ko na kayong crime rate sa itong nasod. Okay. Damay. Alas 4 ko alas 5:08 na ang itong oras. So, mga minsay, pabutan niyo totoo na mga greetings minsay niyo. Kaya ito na tagano pagtagad. Matod pa sa uman, may gala nga. Ah! Nagluto na may pero wapa may sudan. Ang nindot bitaw kayo ang pinaka kuwalagid mo kamo mga ginikanan. Pagwaga ni mga alternatibo nga mga masudan sa inyong estudyante karon butang tinapa. Sus Ginoo ko malaka mo mug tinapa. Pila ra ni pagunang tinapa convip yo luto. Buntag sayo sus Ginoo ko ay ano, nagsige ko ginukto ko pangutan nag-aso si sudanon karon. Tinapa convip. Sus Ginoo ko magsad sumong kuno kay sige itlog sa manok. Ha? Sumong ito kayo, kayo ba? Oo, sumong ba kayo? Sige na lang itlog sa manok, kanabuntag. Bitaw ba? Pero ayos, pinibintihan ninyo. Karabuntag, tibuok itlog. O, ugma na sab. Tinutilyas na po nga itlog, butangan og kamatis. Sunod na po na ugma. Karabuntag po, talong mga galang nga, gibiksan og itlog sa manok. Ayaw mo, sige lunlun, pinibintihan lang tortilyas ng itlog. Og karon itlog, ugma tinapa. Sunod udla corn beef. Oh, sunod hotdog. Oh, mao na man ang sudan sa mga bata. Ay, na problema na may noon mo unsa sudanon kay sumuno kay sige itlog unsa pa ilaing sudanon. Mao na niyo sudanon. Hotdog. Oh, karon hotdog. Ugma may gala itlog. Pag sunod adlaw corn beef. Pag sunod adlaw tinapa. Oh, di ba? Ay, na unsa wa day mo day kini. Lisod bagayo sa isbuntag humba na. Bandamay. Ayaw po na pang sinapian mabuda inyong gustong sudanon. Pinobre, pinobre ba? Ana lang sa tirada mga pang pinobre. Karon mauni, sunog ma, mauna sab na. Ana, may gala, alternatibo lang na siyang mamaagi. Ayaw na siya nagbalabalay sab ninyo in town. Grabe na sad kay mas tanan eh. Di ba? Ayaw sad ninyo og palabi eh. Kahit isad maayo may gala nga palabian na sa pirmente ni sad itlog. Di ba? Di isad maayo may gala. Alas 4, ako alas 5, Jess, ang atong oras. Duga mga balita sa tamay galag, karabutan ka din sa ato, managuban sa atong programa. Para yon karon may galag investigation sa usa ka lalaking namatay. Di amis mo mag-iigsoon sa Libuna, Bukidnon. Matod pa sa police report karon sa Libuna Police Station nga ang usa ka lalaking napalgan sa otoridad. Usa ka 27 anyos, di amis mo spurok sa ice crossing Libuna, Bukidnon. So wala pa si report sa mga police. Nga nakikino matod pa sa lima kakauban nini ang biktima. Kagahapong adlaw-adlong Domingo, pasado alas 9 sa gabi, diha ang matod pa nabili na lang ang biktima og duha niya kakauban. Og matod pa nga matulog na lang matod pa sila sa baong lugar tungod sa ilang kahubog. Apan mibilay ang milabay ang pipila ka oras. Pasado alauna may gala sa kadlawon, mibango na ang iyang mga kauban nga na, hubog nga nag-inom. Apan matod pa ang nasampit nga biktima. Wa man matod pa magigsoon kini mi kabangon. Sa pagkaron parayon pa ang investigation sa otoridad kung unsay hinungdan sa kamatayon ng usa ka 27 anyos nga igo lamang natulog tungod sa kahubog

0: apan wa nakabangon. Matod pa may gala sa iya mismong mga kauban nga posible may gala tungod matod pa magigsoon sa gihambin sigurong sakit. Mao may gala ang nasampit nga kamatayon sa biktima. Apan giingon sa may gala nga sa pagresponde sa mga pulis na matikdan nga naay sama dinunggaban sa dugan ng biktima nga mao hinungdan matod pa sa ilang kamatayon. Mali may gala ang giingon may gala sa mga naas palibot nga posibleng gihambing nga sakit apan pag-imbestigar sa pulis. Ay ilang imbitahon may gala kining gitawag magigsoon nga mga kauban ni ini may gala sa iyang kainom. Human matod pa nga ilang nakitaan sa pulis karon nga naaday lahom nga sama dinunggaban sa dugan sa biktima nga wa na makabangon gikan nag-inom.
1: Magno, agay buntag na Pilipinas.
0: Ay, lagi mo malamig inom-inom kay delikado kayo nang inom-inom. Diba? Pag tulog ni mo, adritso nakatulog, labi na kay kontra, hubog ka, atsos, dos, lakon ka, wagin kay malay eh. Patay yung ganyan. Dito sa tamay kailan sa debut, na isama na ni kumbate kung bakit ako yung motor sa iya mismong driver na ni tumbling. Kay nag-inom-inom lagi. Tanawa lagi ng inom lagi, di ba? Ay lagi magsigig inom. Istan na magdumanji kay tulog ka motorsiklo, ipangkawat sab. Ayayay. Istan na magdumanji, ako naosan ako ng hubog, kay ni tumbling man ng hubog. Yan itali sa balita observation na si Sniper Randy Kumba.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa mga balita, mag-umpresig at panagot, logikan dire sa atong area of responsibility sa may dakbayan sa El Salvador. Kagahapong adlaw mag-umpresig, wagi bakanting na bisis din sa akong area of responsibility. Tungod kay San Pedro Malagigapon, daghan kay nataligo mag-umpresig. Uniya, nakabutang po na Domingo mag-umpresig, wapoy trabaho. So daghan kayo ang nakisikisis karagatan. Daghan kayong ulo mag-umpresig. Motor uban sa driver na aksidente kini kay ang driver sa motorsiklo magnumpresid ubos sa agwa di patranta kon ubos sa gahom sa alak. Ang biktima nagdala sa ngalan nga si Alejandro Agos tagal Gindingan Misamis Oriental. Nagasaysay ang report nga gikan sa poblasyon El Salvador nagligo-ligo sa dagat nag-attain og birthday magnumpresid. Naka may kuana yun ang ilim na makabuhi ang kalawasan.
0: Hubog na.
2: Papauli na sa Ligindingan, Misamis Oriental.
0: Okay.
2: Nagabian yun, mag-umpresid. Nagabian yun. Alas 8 on tak na sa gabi eh. So kay Sulimbad ba na itong pananaos karsada? Kay naay karsada nga naay sugar at ay karsada nga ngit-ngit mag-umpresid. Yan napito usap sa may Zone 4 si Nalok, El Salvador City sa area sa WL. Adunay usa ka tao mag-umpresid gamit na buks dalan. May gani mag-umpresig labababanggae ang tao. So, yakin ang gilikayan. Iyan yung maniobra ang iyang manubila mag-umpresig. Dabi pag maniobra na sa manubila, kayo hubog-hubog na lagi, na outbalance ang iyang pag-drive ng motosiklo, mahinungdan mag-umpresig kami tumbling ang nasangpit nga driver sa motor. So, naturalmente, may gani kayo naka-helmet sa mag-umpresig, tamad sa bukton o samat-usab sa iyang atuhon mag-umpresig. Wa man siguro to ilikit siya ang nasangpit nga biktima. May hinali man lang nagbakon mag-umpresid o naka-recover na gapon siya. Paturato yung magpunagan, papauli na sa Lagindingan, Misamis Oriental. So far mag-umpresid, wala man kayo mga dagkong kaso, gagapong adlaw at urusaw sa pagsaulog ni Senior San Pedro para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa Balita Observisyo. Magnum Radio.
0: Dangan salamat ni Sniper Randy Kumba. Lupad sa tamay gala ni Magnum Anji. Tolo ka motor, hurot. Mura pa sa'y namakya o magilag palit ka na. Kila na, 35K ka ni, 45K na, 90K. Oh, mahal man ni 90K man ni. Kuha man ni. Kani ba ka ni? Kano, 90K man ni ang presyo sa ibang motor. Mahal man kayo ni. Oh, mahal yun ni. Irox man ni, Irox. Irox ang lawas pero rusi ang kuan, makina.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Lalis bitaw kay naay nagpalit baligya og motor gipos sa social media, pangutan na to pila ni mong motor brad. Kani, barato rin brad, 20k ra ni brad. Ha? 20k ra? Sure ba? Lagi 20k ra lagi. Ako'y palit. Pastilan ang makina rusi man ay agoday barato kay rusi man ang makina may gala. Pandamay yung guys na ano. Inmax ang body, pero pagtanan mo sa makina, ha? Gino, mandamay. Isik sa ito report, Magnum at 20 sa Balita Observisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Pero sa mga motorsiklo, padayon ko rin nga ipangita sa mga tagiya o gearport sa punti ni Magduma Force ngayon sa mga sinugyanan po sa tuwang otipat. Para nga matabangan kining nag-isod ng mga reglamante nga ma-recover ang ilang mga motorsiklo nga wagi uli kung malagi kining gilat sa punti ni Magduma Force di man hinuo na pagpanghulam ang gihimo nili po mga suspensado. Kawat kipo Magduma Force ang intensyon tungkol kaya lagi wa man po na nili sila itugtad. Nga makawit din po nag-isod ang mga unit ang ilang po nga pagkagamitin alang sa ilang po din po kaugaligong interes. Mato sa mga reklamante nini pareho man sila Magduma Force no nga nagas padayag sila sa samang mga sedimento. Kawagi po nila damhang nga maglabda ng ilang po din po mga motosiklo. Una ni ini kanina ito po din sa Tostakwens, Kagente Oro, din sa Maya, Zone 4, Tambo, Carmen ng Atong Nasyonal. Diin nakapark na sunod sa gate. Apan pag-abot sa buntal, wala na ang ilahang ang motosiklo nga sa Honda Place sa color black na doon ay green sticker o doon ay plate number nga 853-KQO. Iingon sa tag-iya nga si Kay Gatilla nga andam sila no nga muhimo yun po dahil sa paghatag o paglipay alam sa makahatag po ng informasyon nga sa ilaha aron nga makuha na lang po nila mabaw inila ang ilang motorsiklo nga ikawat po sa mga pagkit mailan nga suspensado. Kini nga mga motorsiklo medyo bago-bago pa yun po sa ilaha pong posisyon may nundan niya buhit gila yun po sa tagiya nga si Mang Kay Katilla nga mabawi ang iya po nga yun tungod kaya lagi importante kini alam kaniya sa iya po yun po nga pag-transportasyon. So, ibut yan, mini po nga biktima nga na mo naman po nila ang lang tahas sa pag-report sa mga otoridad. O inundan nga malahumun sila nga pinagis koordinasyon sa mga kapulsan. Mapanali ang pagtultul kung asa kini ang kusyon. Kung nakikita nga Honda Click na motorcycle nga iahang ipanagiyahan. Samtang doon po ito hapon Magduma Force na biktima no din sila lawigan sa misamin sa Oriental. Kini mga nga biktima nagtuugi po din taon ngayon hapong mga motorcycle na ata luwas nga posisyon na, o sitwasyon tungkol lagi. Kaya naaraman po sila hapong pinayanan na duol pang parada. Una, kininga usa sa color pula nga motora siklo nga gibutyag Magduma Force usa kini siya ng SRL nga pula nga gikuha sa wala pa mailhan nga suspensado. Gibutyag ini pong tagiyang Sir Francis Sunita nga ang iyahang nga motorsiklo mga alas 2 sa kadlaw at kinaulihan nga na matikdan dinas may parang ikalatka ta alubihin dami sa amin sa Oriental apa nakura talang lagi po da sila nga pag atugid ko nila po magbabasin kung asa kinigi parada wa naikita ang nahisita nga motorsiklo importante po diha po na siya po nga pagbiyahe ika na sa may kalatka pa ikan po din sa highway kung aduloy mga transaksyon o saman pang iyaha po nga mga lakaw po nga importante para sa ilahang mga pamilya maghatag o reward si Sir Francis Sanita ilo bina sa makatunol po no o makahatag o informasyon sa mga po nga insidente nga maturn over din po ng iyaha pong motorsiklo tungkol lagi kay kinahanglan din po kini nga magamit din po na niya sa daling nga panahon man nagibutyag sa mga po nga biktima nga ilahang nga kininga na-report na po ni dinhi sa mga police station sa mga lubihida misamin sa Oriental. Samtang ikatulong nga incident po pangawatan na itabo po na Magduma Force dinigyan po sa lalawigan sa misamin sa Oriental diin ang kininga nahisita nga biktima nagahimo gid po sa pagpakitabang kay lagi katong nga una Magduma Force no dinamalay sa may binangbangan kalat-kat misamin sa Oriental lang usa ka kaninga motorsiklo nga nawala katong XRM di nagtanyag og 5,000 pesos doon na po ya usa dinhi po da sa San Martin Villanueva misamin sa Oriental di na nga biktima nini po na Magduma Force padayon pagyud na ngita kay iyang Honda Click nga color blue og black ang gikuha sa wala mailhan nga suspensado. Ibusyag sa mong biktima nga ang iyahang motorsiklo nagupot sa plate number nga 996KXU o gagiingon nga dito rin yapon po nito ilang hapon Magduma Force na nakaparada. Giklaro po sa mong biktima nga nakalakman ni wala man niya gibilin po ng yabi apa na himo yapon po da sa kalutan nga mahilab ka ng iyahang motorsiklo o madala sa wawapihong nga direksyon. Ang nindan nga ni panahuna, sinareport na po ni sa mga otoridad o malaumon po na kining reklamante po Magduma Force kining nga tagiya na si Mr. John nga kini mauli nga ito po na sa ilaha tungkol ka importante para po niya po ni sa iya sa trabaho talo wala po man niya usap po niya siya ka kining riding enthusiast no, na mahiligon sa pagmaneho-maneho nga motorsiklo Magduma Force nakatumusaka din sa gabay yung misamis oriental, tumupo din yung kabalakan kaya yung ihapong habis, di na gitpun niya mahimo, tuloy kay isawa naman ang ihapong motorsiklo, sa wala pong mailan nga suspid sa doon. Bukan ito nang hihipos ng balita, gikan sa Mr. PPO, uga, din po sa may police station for Carmen. Kini si Magdum Hunter 20, Angel Sado, sa balita of Servicio, Magdum Radio.
0: Daga salamat Magdum Hunter 20, Magdum Hunter Angel Sado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alas 5.21 na nga itong oras. Hala, katawa pa ng mata na. Mata na po kayo buntang namin. Juga takilin mo na itong oras. Mga sukit na kami na. Wa pa yung yapo ko na. Ay, pista na. Karoon, asa na isang pista na po? Kadagan pa sige. Ay, human sa Lagunglong. Di ba? Pista man Lagunglong. Tumaking atlaw. Karoon, pista na po ko na sa Salay. Uy, mga parinti ni Magdunjula Kubo diya sa Salay. Oh. Kaya naman yung mga parinti ni Magdunjula. Kaya pag makita na ako na sa balikasag, mayroon na, uy, sos ginoo ko pastila mo big kon mo ni magdujil bibtum mura na magyapo sorry nga boss din nga bukid ba sorry kalma lang sorry relax lang
1: Magnum buntag na Pilipinas
0: ay ginoo ko pastilan pista de ko no magigsoon di mismo sa kini bang sugbong ko sugbong kugon man ay sugbong kugon Misamis Oriental pista ko no karon biba senior San Pedro. Pista di karon bato pang bini oh. Ah, tado ta sa sugbong kugon niya. Umista ta. Sus pastilan. Subay jinko, 1626 sakay sa galyon nga El Almirante nga nagdala sa kahoy nga estatwa ni Berin Maria. Ang estatwa gingon usab nga nanalipod sa barko gikan sa mga bagyo ug usa kasunog sa barko sulod sa iyang tulo ka bulan nga pagbiyahe. Dugto nini ang termino ni Tabura natapos sa iya mismong pagkamatay ni atong Hulyo 22, 1632.
1: Magnum Radio
4: History Today.
0: O karon sa itong mga balita sa itong Magnum Lokal. Mabot nga to si Tuotsita kapamilya ang apektado sa dagkong sunog. Ngayon kayo sa sityo Gabukayan o sityo Letal Cebu. Agura lapasan ni syudad, gagamon eh. Kinigilang kuban sa 433 ka mga individual. Mato de Maria Salome Agabe, Child Development Teacher kung CDT Coordinator sa barangay. Nga siguro uno sabi lang maplastar ang mga biktima sa mga vacation center sa Lapas Uno o Santo Niño Covered Court.
5: Sir Aldrin, ito ang unit head sa BDRMO. Sana ang mag-repair diri o mag-divide kung pila ang naarag yung diri. Naantay si RDA pero need yun siya o tubig manggod. O lang nga mag-repair na po si barangay o ganang mga dagpong sublanan sa water. But sa Santo Niño, mas doon na sila dito, ma'am, kay naayang CR. Then, maghimo pag napod si ato ang kapitan diya o kanang lipuanan. Ila ang prepare ang diyan.
0: Samtang narawagan o sa si Agabe nga to sa katawahan o ginabang alang sa mga residenteng nasunugan.
5: Pangayo na po may og another donation, kinasing-kasing mga donations na ihatag sa fire victims na po nga nahitabuan karon. Wala man gitong taan na nato, ma'am Dagma, or wala man taga-pangayo ang taan na nasunugan ta. Pero when it comes sa inani nga mga disaster, so hoping na ganang katong na ay mga sobra-sobra, na ay mga panandam, may magdalak, ma'am, sa mga unsa i-donate.
0: Pamahayag kagato ni Maria Salome Agabe, CDT Coordinator sa Barangay Lapasan ni Siyudahan, di sarang 90 kapalimalay usabang naugdao sa magsunog. Din 1.7 million pesos ang namyos. Gituan usab nga kini nagsumikad sa Panimalay sa Osaka Maki Gallardo.
6: Dugang magdumukal na nawagan sa Senior Fire Inspector John Ray Donasco sa Cagayan Air Fire District ngadto sa katawan nga di kaya nang pagmultitasking ilabi na akong magluto sunod sa Panimalay. Mato ni Donasco importante nga na ang presensya sa pangisip sa katawan kung magluto og dili kinibiyaan aron makalikay sa sunog.
7: So, sa atong mga residente o mga lumulupyo diri sa Cagayan de Oro, mga sir ma'am, we are constantly reminding everyone yun nga presence of mind yun sa atong gabuhaton. Ayaw na mo pag multitask kung galuto mo, likay nga mag-cellphone, likay nga magtanaw TV. Focus lang mo sa unsay inyong gabuhaton. And as to electrical appliances, kung unsay atong gigamit, make sure nga after or switch off pag di nagamiton.
6: Ang pamayag ni Senior Fire Inspector John Ray Donasco sa Cagayan de Oro Fire District.
0: Alas 5.40 itong oras, Postal ID Services, dadon sa Philpo sa SM Downtown. Diyang detalye, dawaton ta ang report. gikan ni Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alsaro.
3: Wadon sa fearful sa trio ang ilahang serbisyo hindi sa gana sa usa ka mall sa tunga dakpan particular sa may Amsterdam downtown Premier aron gamas mapadag

0: ang mga dawat po mag dumapresin o makabaton o ginapong ang kaugaling yung mga postal ID. Ibutya sa mga residente o ba't pang mga visitors po nung pwede sila sa makahimo sa pag-apply silang postal ID o gama-access ang wide range o halapan yung mga servisyo po sa postal services gikan sa Philippine Postal Corporation kung Philpost sa ato sa ilang pong himuhon po at GOCC service caravan na sugod sa Hunyo 29 hangtod sa Hunyo 30 ni Ininga Tuiga. Ang nahisutang tuga na kabahin kini sa ilang pong pakigalayon sa Department of Finance sa DOF din ang duha ka adlaw event open kini sa public uga free of charge ni po magdamapar sino nga wak na kinahanglan nga prior registration nga requirement samtang nagidugang pa nga mga visitors o so, katong nga mga gusto na nga maghimo sa pag-apply ni ini pwede rin nga mag-book in hindi na kinanglan po nga maghimo na o gatalinga transaction bayo pa po nini po magdamapar si suplitan makaagiga din na pwede rin mo kapitan kini aram po nga himuho ni mo ay mga nga transaction sa nakisitang government services po nga lang nagkita niya karon o gauban pa mga nagkadaiya nga kaning ilaha pong programa sa gi-offer nga sa publiko. Gibutyag sa Philpost nga ang ilaha nga pagtanyag sa Postal ID Application Services nag-hiwo po sila sa pagpart na pag-ubad po sila nga ubad pang mga servisyo sa sama na lamang sa pag-daligya sa philatelic stamps o personal selfie stamps o bukas po sila sa pagdawat no o kaning o kapag-proseso sa mga mail o parcels. Gidugang pa ang mga customer pwede po na mo avail sa express mail services kung EMS kung di na mag-provide kini sa pastas o reliable na delivery alam sa mga domestic o international food.
1: Angie Alzado.
0: Kana pa sa naalay kita para din sa mga na public market at kung diin sa tanga pagbunitor po da karon na kadayon pagi hapon nga makita na to din ang presensya sa mga tag 50 pesos na tag kilo nga buga at ilabinani ini po nga mga kaning imported nga dunay 5% na broken sama na lamang ini po nga Yang Chow Princess Rhea alas o Jasmine na humot nga tag 50 pesos ang nga tag kilo pumulibot sa dinis merkado maumaurag din po magdapansin ng kulay lain po nga presyo po din ini ikan sa dinis Major Borja dini po din po dahil sa mga Espanya kung dini po din po sa mga kapin niya entrance po magdumapersin silang pagbalikya dini nga maunga bugas o yapon po dahil sama po dani po nga salo-salo tag 50 pesos yapon po ang matag kilo nini base po sa itong pagmonitor sa presyo ang yang siya ang yang master magdumapersin tag 50 pesos yapon po ang matag kilo pero doon na yapon dahil mamatikdas nga mga nabalikya nini po tag 40 mga planter sa rice sa dinikaran sa mga merkado. At kung inipot ka sa mga local rice na to, medyo mahal-mahal, hindi ka may magdumapersi. Sama sa kaning head rice, taga 55 pesos ang matagkilo. Ang golden manok, 54 pesos ang matagkilo. Ang grace rice, taga 53 pesos ang matagkilo. Ang display po na karon. Sa ubang mga local rice, kaning organic red balingan santan, 65 pesos ang matagkilo. Ang Seventana Valencia, 54 pesos ang matagkilo. Ang Mang Bigas, tag 62 pesos ang matagkilo. Ang Seventana Valencia, tag 65 pesos ang matagkilo. Santang ang Japanese rice, alas na taga 55 pesos ang matagkilo. Ang presyo ko rin sa karne mo lumapasid, wag yung pagpapit ko sa banpod. Kung itandi natin sa niagi mga adlaw, alas na po sa 310 to 350 pesos ang matagkilo. Dahil kumimput na sa ito ang presyo po ron sa matagkilo po nini mga isda nga nakadisplay din sa merkado, ang amaga nasa tag 80 nga ito sa tag 100 pesos ang matagkilo. Ang bangsiya nasa tag 100 to 130 pesos ang matagkilo. Ang karawang gagmaya nasa 120 to 140 pesos ang matagkilo. Ang display po na karoon.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Magnum Morning News!
2: Alas 6:09 na, parahin ta magalas mga balita, dinita karon sa ato Magnum National. Miangkon na si Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. nga hagit alang sa Senado ang pagpangandam alang sumabot ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matuloy Bantog nga lakip usab sa mga hagit mao ang limitadong lawak nga ila mismong magamit labi na atol sa mga regular hearing sa Senado. Apan hinoon, giklaro ni Bantog nga kumpiyansa silang 100% na silang andam una pa man ang mismong trial.
3: Medyo marami rin pa yung physical preparations, yung logistics, lahat naman yan ay kakayanin. Yun nga, no, sa mga naging ganap sa Senado, naging tight yung ating schedule, pero ako na may kumpiyansa na lahat may isaayos natin bago mag July 6. Room allocation, napaka-importante dahil pagdating natin ng ikahuling linggo ng Hulyo, magsisimula na yung ating second regular session. No? Siyempre, yan, magkakaroon ng legislative business, magkakaroon ng legislative functions, at siguro mga pagkalipas ng isang buwan yung ating budget na ating tatalakayin, no? So napakalaki ng challenges natin. Kabisado din naman po ang gusali ng Senado, napakalimited talaga ng espasyo, iilan lang ang committee rooms at tayo na may kailangan magreserba, no, ng mga rooms para sa legislative matters na kailangan talakayin ng Senado.
2: Pamahayag kadto ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr.
4: Gibutyag ni Senate President Sherwin Gasalian nga dagan siyang maghimong pagpangandam alang sa umaabot nga pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong Hulyo 6 ning tuiga. Matud ni Gasalian, nilakip na nini ang iyang pagtuon sa kaso, mga ebidensya ug sa mismong proseso sa maong trial.
5: Ako personally, maraming paghahanda ang ginagawa natin dahil yung physical aspect ng impeachment proceedings, importante rin. No? Security, mobility sa loob ng... Na alam naman natin, Senado ay napakaliit na opisina, kaya kung magdadagsaan tao, kailangan maayos yung flow, no, ng mga taong mapasok. Ako rin ay pinag-

0: handa ko rin yung kaso itself, no? May apat na articles at pinag-aaralan natin yung mga isinumite ng prosecution pagdating sa mga ebidensya na inunang nilang banggitin sa kanilang articles of impeachment.
1: Ang pamayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Alas 6:12 na ang atong oras, nagtuo si political strategist Professor Malu Tigea nga naggawas na karon ang estratehiya sa prosecution team. Nila mismong gamiton alang sa maabot ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod panini nga kini lamang ang giingong mga dokumento nga dunay kulang nga pay na nga gipresenta gyapon atol sa pre-trial conference.
3: Well, it's a process. The pre-trial process needs to be done in order to shorten the actual trial. So, is that you are able to scrutinize the documents and mark it and kind of surprised me that there are certain documents lacking certain pages. So, they did not agree to jointly mark it. So, you will see from the outset that there are already strategies being laid out, but they are not discussing it.
2: Pamahayag kadto ni political strategist Professor Malu Tigea.
1: Giklaro ni Bureau of Customs kung BOC Commissioner Ariel Pumoseno nga dagan ng kalambuan karon sa rambuatan kung itandi ko ni Anto nga grabe ang korupsyon. Apan mato din ni Pumoseno nga doon naghihapoy hagit o mga isyo sunod silang ahensya kinangran hatagan o pagtagan.
4: Nag-i-improve na. Kung pagbabasehan natin, halimbawa, yung ulat ng ARTA, yung anti-red tape, ano? Nung pumasok ako sa BOC, syempre nasa top yan, 2-3. Then after few months, naging number 10 na lang kami. Ngayon, as of today, nawala na kami sa lista. Hindi naman ibig sabihin wala ng problema. Marahil, nabawasan yung problema. Plus, nagkaroon na paraan kami kung paano namin mapakinggan yung mga nagre-reklamo o yung may mga katanungan sa BOC at naibibigay naman namin yung kasagutan. And in many times, nare-resolve rin namin yung mga problema nila. Pangalawa, accreditation. Salit na 1 year lang ang yung validity na yung accreditation, ginawa namin 3 years. So malaking kawalan yan ng sakit ng ulo ng mga importers and exporters. Ano? Palagay ko, wala na kami dun sa pinakanangunguna dyan. Tubalit, di pa naman natapos ang trabaho. Malayo-layo pa kami.
1: Ang pamayag ni BOC Commissioner Ariel Pumoseno.
2: Alas 6:14 ang oras, nagbalidaon ang ipaygayon nga White Tribune March batok korupsyon. Ipaygayon kagapong adlaw sa kauluhan. Mato Brigadier General Randy Silveo, Director sa Quezon City Police District kon QCPD. Nga wala may ulbong tensyon tali sa otoridad o mga nagprotesta.
5: Ang mainit lang po rito yung panahon, pero yung relasyon po natin sa kanila ay maayos naman po. Yun ang maganda na meron tayong mga series of meetings before tong D-Day o itong event na to. Kaya napapag-usapan po yung lahat. Pagdating naman sa traffic, guidance lang naman sa atin ang ating GPNP, ang ating Regional Director, Police General Nertates at Police General Major General Abirin na dapat continuous yung flow ng traffic.
2: Pamahayag ka to ni QCPD Director Brigadier General Randy Silveo.
1: May padayag siyang tumang kasubo o gagol si Senator Amy Marcos na itabong shooting.
6: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
7: Aiza Olog, taga-Libaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Usaw ni mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga ay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores.

0: Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Mga eksyon, dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Balhina sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
8: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na. Maayo gani kay adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karon, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guwapa ka? Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
10: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
11: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Ingawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mapuy-an nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanan.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
5: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
4: Mamamatay? Ganon katindi?
5: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGCP.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
8: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Asalika
8: Epektibo.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Luya ba si Manoy o guwari gana? Basin may diabetes ka. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extracts nga phytochemicals o antioxidants nga gikan sa paliya o di sugar cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500, nagpaubos sa imong sugar o nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy o ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500, muubos ang imong sugar. Pang sugar hadi pa ang imong performance. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-45-04-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
13: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro.
16: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well with our situation today.
12: Alang lang sa mga biyaydor paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: nyo karon?
1: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: GCash G-Bills.
3: Craving for authentic lechon sa Sitio? Book your order now at 0905-365-9236 or visit our Facebook page, Sitio Natis Lechon. Lahirag yun ang kalami.
4: Balihin na sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber Internet na ang Internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps. At 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balihin na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Oras alas 6:39.
8: Time check is brought to you by McDonald's.
10: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga palita. Paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan. Pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan. Pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan. Aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
9: Anong ulohan sa atong Magnum 45? Tinubdan sa tinuod nga balita. Batok sa fake news. Sa Magnum Local, human baygo sa dagkong sunog sa milabayng parahon, Barangay Lapasan, naiguna usab sa mas dakupang sunog, 180 kamamilya sa 90 ka mga bay ang nawad ang tirianan sa sunog sa mga barangay kagahapon. Magnum Radio, milusad sa Magnum Operasyon Tabang, tabang para sa mga nasunugan sa Barangay Lapasan. Sibda na mahayag nga kinanglang paugtan pa ang seguridad sa Kogun Market tungod sa nagkataas nga kaso sa pagpangawat. Pero Police Station 2, Kugon, miingon nga walay report nga misaka ang kaso sa pagpangawat sulod sa nasgutang merkado. Mga Kunsyal Eric Salcido o kagawad o Kunsyal Roger Abaday nagpabilin ang baruganan nga supak sa increase sa bayron sa tubig sa COWD. Talibatoon sa gibutyag sa COWD nga pabor ang karaganan sa ilang gipangutana nga usbawan ang bayron sa tubig sa COWD. Sa ato Magnum National, CBCP spokesman Reverend Father Jerome Ceciliano na mahayag na may nagdalon kayong makita sa mga opisyal sa gobyerno gawa magpakailom ang katawhan sa nagbahang korupsyon. Sa Magnum International, Pope Leo nagparangat sa iyang mga pag-ampo alang sa mga

0: pero sa duha ka sunod-sunod nga linog sa Venezuela. Sa Magnum Business Digital Transactions Protection, palig-unon pa sa DTI. Sa Magnum Sports, Gilas Pilipinas, midaog sa tune-up game, isip pagpagandam sa third window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa New Zealand.
1: Magnum 45.
0: Sa atong Magnum Opinion karon, uban sa Balita Opinion. Tungod sa dugong hitabo sa Tacloban City, ngay kamatay sa tulo ug miangol sa sobrang 20 ka mga estudyante, plus ang kabalaka nga ang nahitabo sa Tacloban may tabo usab sa bangtungaan ug kabataan, Presidente Ferdinand Marcos Jr. may panawagan ngadto sa mga ahensya sa edukasyon ug panglawas, ingon man sa kapulisan ug mga lokal nga kagamanan nga paligunon ang mga lakang alang sa proteksyon ug kaluwasan sa mga tinunan ug tanang kabataan.
2: Inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib.
0: Igsoon tingo ug pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:46. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum John Albino.
3: Ug Magnum Eileen Akurin.
0: Karong adlaw, adlawng Lunes, Hunyo 29, 2026. Karong sa detalye na sa ating mga balita, detalye sa ating eskutanan. Una, mga igsoon, itong gilusad ng Magnum Operasyon Tabang, tabang para sa mga biktima sa sunog sa Barangay La Paz, tutukan ato tas-tasig panahon tamang dumailin ang nasgutan nga tamo kay di malalis murag kunitandi sa milabay mga sunog mauni pinakadako mauni pinakadako kay dubinta daw ka mga balay ang nasunog unya da yung 180 ka mga pamilya ang apektado sa nasgutan sunog pero kung i-combine sur itong sunog katong sa lapasan og puntod.
3: Oo, sila may pinakadakong kinabot mo 200 mga
0: hundred. Ah, okay. So, kinisya mo rin ikaduha.
3: Oo.
0: Pero considering na kakonsentrate lang sa usa ka barangay, makaingon tang as far as barangay lapasan is concerned, murag mao siguro yung pinakadako. Gapon. Magamay rin yung
3: murag ikaduha rin sa magandang dyan.
0: Okay, so mga mga igsoon ang lugar na tabo kagapon lawa, dakong sunog na tabo sa nasgutang barangay, diin dubinta ka mga balay kana initial pagina ang gigida ganon.
3: Oo.
0: Ang gilamos kalayo unya 180 ka mga pamilya initial pagid gapon ang nawad an sila mga panimaay unya ang nakapasubo kay unang gikabutyag nga tinuyo ba to ang pagsunog nga sa balay nga sinugdanan sa nasgutan nga sunog unya mamora sa barangay Carmen ba
3: ato sa Carmen kanhan.
0: Oo, gituyo na pagsunog unya adik drug addict. Uh-oh. Ang gikabutyag nga nagsunog ba to ana giginvestiga pa nga karon sa maturian sa Bureau of Protection kinisang sa lapasan ginugo sab nga gituyo pagsunog ang balay sa gituang drug addict nga mi angin sab sa daghan pang mga balay medyo magkapasubo kay bunga gyud gapon kini kuno galing ma-establish kana nga tinuod nga gituyo pagsunog bunga gyud gapon sa dili mayong panghisip sa taong responsable sa matod pa pagsunog sa iyang kaugaling balay. Ang Magnum Radio Melusad sa Magnum Operasyon Tabang, tabang para sa biktima, mga biktima sa sunog sa Barangay La Pasan, ang Magnum Operasyon Tabang sa gamay niyang natigong mga pundo, doon ay galukar nga 20,000 pesos para sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Si Madam Anonymous nagpadala og 4 ka styro boxes of fish. Giparidi ko na ni Magnum Operasyon Blanca. In fact, murag paingon na Magnum Operasyon Blanca paingon sa duha ka mga evac center sa mga Barangay La Pasan. Diin upat man to ka mga styro boxes. Diin na si Magnum Operasyon Blanca nga duha-duha ba sir? Duha-duha. Sa duha ka mga evac center. Inquire, sige, duha-duha. Para nga madali ka na pag-asikaso sa mga biktima. Duha ka styro boxes sa evac center 1. Unya, duha sab styro boxes sa evac center 2 sa Barangay La Pasan. Unya, dayon ang uhana nag-plead sab og 3,000 pesos. Usa sab ka One Anonymous, gitawag ko lang ni One Anonymous mga igsuon kay regular sab ni nato nga benefactor

0: Niya nagpadala sa mong 30,000 pesos magdumalin. Sumali ko na ako ang Magnum Operation Tabang nag-alokar og 20,000 pesos. Si Madam Anonymous nagpadala og 4 ka styro boxes sa isda. Ang Uhana nag-pledge og 3,000 pesos. Usak ka One Anonymous nagpadala sa mong 30,000 pesos. One Anonymous nagpadala og 30,000 pesos. So as of 6:50 this morning, mga igsoon, doon na tayo na raise nga 50,000 pesos o nga doon na pa 3,000 pesos sa uhana, 53,000 pesos o nga dayon doon na sa 4 ka styro boxes gikan ni Madam Anonymous. So mani, mga igsoon, ang initial nga mga kalambuan sa atong gilusan nga Magnum Operation Tabang, sugod kagapon ang lawak, kawa pa mamang sunog kagapon magdumalim. Nagangyawin ako ni Magnum Sintre na nga ilusan na ang Magnum Operation Tabang para sa mga biktima sa nasgutan nga sunog, para nga medyo magkasugod na ta pag panuktok sa kasing-kasing sa mga matinabangon din sa ato nagbayong lubigan nga na mo tabang sa ingunan ng mga panghitabo. Ngayon taon, may mga nawad ang, nawad ang mga panimalay ng mga pamilya di basta-basta. Imagine, 90 ka mga panimalay, labing minus, 180, labing minus na kay initial pa ni nga ihap mga eksyon sa mga apektado sa nasgutan nga sunog. Marang mudawat kami. In fact, ako nang naunanan diretso si Congressman Ropos Rodriguez, kaya nang distrito eh. Nga unta manuktok ta, masinay po nung magahinan ta. Hindi kita lugar, magahinan ang mga biktima sa nasgutan nga sunog. Kay si Congressman Ropos, di lang na kay pag naata operasyon tamang magpadala og cash magdumailin.
1: Oo.
0: Napag yung mga goods.
1: Kanang kinaraton man na siguro matunjon.
0: Food packs.
1: Oo, food packs.
0: O niya dayon, gawas ana, magpadala pag inisig kong galingon.
1: Oo.
0: Dito mismo sa mga nasunugan. Mauna nga kining ato paglakpit karon, dala na yung pagdungog-dungog, basing magkamati niya. O niya, ato maging tawagan.
1: Oo.
0: Oo, naghangyo na ta mga igsuon sa newsroom nga tawagan ato na biyon si Guzman Rupos kay kining ato medyo man og maulaw og mabaliba, maulaw man tag mabalibaran ta, pero masab ta balibari sukat.
1: Oh, wala sukat po siya nagbalibad
0: gyud, labi na gato siya makontak gyud.
1: Oo,
0: wow, na mo balibad mo padala gyud na nya di ra ba kay ginagmere pud ipadala.
1: Oo,
0: dinagko ra ba dalagya pud ni padugdungog magdayon. Oh, so kung basin og magahinan nimo ang mga biktima sa nasgutan nga sunog, sayon kung magahinan nimo na, sayon kung nga di nimo na lugar palabyon, kung di man galing ka mo padala og butang ta hinabang ipagin nimo sa Magnum Operation Tabang, pero automatic na sa imo mismong buhatan padalagin ka pa yung ganto sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. And maybe siya, di kay maybe, ang ato Vice Mayor sa Sarak Bayan, Vice Mayor, Bimot Rodriguez.
1: Always naman to siya.
0: Always na, oo. Mayroon siya nga.
1: Bimot to siya mag-interview, pero sa mayroon siya nga, okay na na.
0: Oo, di na yun ba? Oo. Ang mayor sa Sarak Bayan.
1: Oo, una na to.
0: Ang yun na to, di na tamulakbit, ano eh. Bupadala na yun ang iya. Kajot lang ha, kay, kini. Murag nawala ko na. Nawala ba ko? Okay. Murag ning out ang ako diring okay.
1: Ano, balik na.
0: Balik ra. Oo. May out ang jutay, no? Kining asar ganita magdumailin?
1: Kang mayor.
0: Mayor. Automatic na.
1: Dili na kinahalan pa
0: tayo. Gawas nga ka na nga sudah ka dagway eh. Obligasyon niya isip mo sa kamayor sa rakbayan. And then napagin siya personal nga mga himuon.
1: Oo.
0: Padala siyang hinabang official, padala siyang hinabang personal.
1: Oo.
0: So di gina malalis. Anato siya ngayon siguro buatan ni Congressman Lord Danswan.
1: Oo.
0: Kay bisag na siya sa unang sa first district. Pero nagtuo man ko ang concerns mga politiko, first district man o second district. Magpagkabana man sila. Kay katawhan man ni sa ato nagbayan. Ato naman yung mga kauton. Sa mga Indilonggo pa, kauton. Mga katagilungsod ra. Ato rin yung mga igsuon. Dinis nagbayan si Kiniuro. So manang ato sang sulayang hangyo ang buatan ni Congressman Lord Danswan para nga tanan yun atong tuktukon dala na yung pagpakaulaw nato sa itong kagalingan, pero okay na maulawan ta, basta nga ito magkatabang punta ngato mismo sa mga igsoon nato nga nawadan ng tawag mga panimay tungod sa nasgut na kung sunog sa barang ilapasan ng ato syudad. Si Congressman Ropo sa itong kontakon, si kung di man makontak ng ato mayor, maybe si Ma'am Katuyagin ng Chumusta
1: Ma'am Sheila,
0: Ma'am Sheila Lumbatan. O niya, kung di man ugali nito mag-contact, si...
1: Spokes niya.
0: Si Spokes.
1: Sir John Aktob.
0: John Aktob, no? Mm-mm. Or maybe si Mr. Jeda Deser.
1: CIO.
0: Nga itong City Information Officer. Ato siyang kontakon, Magnum Lani Paliog, ha? O niya, dayon si Congressman Rupos. Atong kontakon siya para ito pangayu ang tabang. Si Congressman Bambi. Di ba, Magnum Aileen?
1: Katabang niya po na sila Magnum John.
0: Pag may mga sunog dire sa ato nagbayan.
1: Nga padala sila tubig na ila
0: outside sa iya mismong distrito. Pero kapadala ginagtabang. Nga nung, para na ko, di kumauha ang mga hangyuan nila, kaya gatabang naman sa sila daan. So, ato siyang kontakon. Katong iya mismong chief of staff, nga si Mr. Matt Balyeser. Atong kutakon para atong mga pangayo ang tabang para sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Okay, magdumulani ha. Palihog, samtang atong kuha ng mga kalabuan may kalabintan sa nasugutan nga sunog. O niya, nabuhin sa natos kapitan Little Tugsimer nga sayon ko nga wapagin mo wasinis sa kabisgo o sa iyong gibati nga na biktima sa sunog. And barangay niya itong ang latest siguro before ano nga sunog katong sa katong duha punto doon sa kuha, no?
1: Katong pinakadako.
0: Pinakadako, no? Katong sa duang nadungan pagkasunog, nasunogan. O sa kasunog, pero duha ka mga barangay apektado. Puntod o lapasan. Wa pa ganin taon, sila siguro mahumag asikaso sa mga biktima diyan o sa kinilaing dakong sunog. Nga mismo na ang barangay lapasan mao'y naigigod pag-ayo. 90 ka mga panimalay, labing minus daw. 180 ka mga pamilya, labing minus. Apektado sa nasgutan ng sunog. Manang amagumaradyo, may prioritize, may hangin ganita kang Consul Eric Salcido o Consul Roger Abad nga pwede ba nga na schedule na magiging natong nag-interview alas 7 karbuntag, pwede ba nga atong i-delay o jutay dito na napit sa between 7:30 pa yun sa alas 8 ang atong paghinabi kanila kay atong gitagag prioridad kinasgutan ng sunog sa barangay Lapasan. Manang ilusad ta, magdum operasyon tabang para sa mga biktima sa barangay, sa sunog sa barangay Lapasan. Naka-generate palangta o kay gamay pa mani kung isgutan nato, kung ibasin nato, i-compare nato sa mga nasunugan. Naka-generate pata o una ang Magnum Operation Tabang nag-allocate o 30,000 pesos. Unya si Madam Anonymous nagpadala o upat ka mga styro boxes sa isda. Gipadala na nato payon sa doon ka mga evac center sa Lapasan para maasikaso na diretso kamasing madubok ba. Perishable money. Madubok manig di maluto diretso o di masikaso diretso. Ang uhana na nag-plain sab o 3,000 pesos o niya one anonymous nagpadala sab o 30,000 pesos. Ang total nga cash nga itong na-generate as early as 7 o'clock this morning 53,000 pesos plus upat ka staro boxes sa isda. Mao pa lang niyang itong na-generate unya ato sang huratan ang mga tabang po gikan sa mga matinabangon apila kining atong hangyo ngadto sa mga gi-mention ko na sa unahan ng mga opisyal nga kana bang nahigam ta ba murag nahigam ta magduwalin kay gatabang gyud sila sa panahon nga dunay mga operasyon tabang nato.
1: Oo.
0: Nga contribute gyud sila so kanaanan naman ta mo na nga ato na lang gi ang ato pagganan ato nang gi-support ngadto kanila karon panahon na. Ninaspikas linya si Kapitan Lincoln Tugsimer. Kapitan, may buntag, sir.
2: May buntag, Magnum June. May buntag sa imong kauban, Magnum Aileen. O magbuntag sa tanang suking pigpaminaw sa Magnum Radio.
0: Kapitan, una, mong pasubok nga na kanimo kay sayon ko nasubo ka. Wapagani siguro mahupas imong kasubo na itong sunog nga di lang imong barangay na igo sa nakong sunog, apil ang barangay puntod. Na dublihan pagid karon nga dako sab nga sunog sa mong barangay kap among pasubok nga kanimo.
2: Salamat kayo Magnum John. Tinuo dili gyud lalim ang among nasinatian karong tuiga ikaupat na ni nga sunog. Nga katuiga ang among na aguman no nga di pagid tiaw nga mga sunog dagko gyud. Tinuod ka Magnum John sa mga nilabay sa San Isidro Labrador usa tos pinakadako gyapon nga sunog hantod karon wala pa man kita maka hupay gayud sa mga angayan nga itabang dito sa mga nabiktima sa sunog. Naana pud ni ang nahitabo dinhi na pud sa Little Cebu dinhi sa may kaabukayan nga area dinhi sa Creekside. So ubay-ubay gyapon ni siya magnum jun kay 70 to 90 ka families man ang naapektuhan ni ani. So naa sa 180 ka family, so almost 500 ka individual sa pagka karon. So good kagabi sa alas 11 nga ihap while ga ongoing ang atong profiling o validation sa atong mga CDT nga diin nga naay natahasan nato sa barangay para gayud nga ma-profiling, then ma-submit na dayon sa CS, ma-final ma-submit sa CS nga to sa DSWD para matagaan dayon sila og ayuda magnum June.
0: Mm-hmm. Okay, kap asa napita karo mga biktima sa mga sunog, asa gipaymutang? Ay nasabtan ko nga duha ka mga ibak center ang imo gitukod. Yes sir.
2: Yes magnum June, naagi na gyapon sa Lapas Uno og sa Santo Niño kay di man masigo kini sa usa ka area kay gumikan sa ubay-ubay man nya protocol magikan na sa barangay Lapasan nga diin atong na organize og na plaster nga asa tong duol nga area sa covered court nga nasunugan dito gid sila ma evacuate no, dito sila ma temporary og shelter dito sa area para duol kung naa sila'y pag-aantoon sa area nga ilang i-double check mo ba nabilin sa ilang mga kaibtanan o kung sa pa'y angayan nila pag-abantayan o paningwaon pa nila pag-utingkay dito sa ilang area nga nasunugan, dali ra ilang pangadtunganhi. So mauna nga karon naa sa Lapas Uno nga covered court o sa Santo Niño nga covered court magnum June.
0: Okay, gipangutana ko kap ang specific gid nga evac center kaysa magnum operasyon tabang among gina-emphasize gid permanente nga katong mga mag-donate o maghatag donation nga mas sayon nila ang pagdiretso sa evac center, idiretso na lang na ayon ay pagig magnum radio na maghasol-hasol pa man kag ipagi pas magnum radio, idiretso na nas magnum radio. Katong mas sayon para nila nga iagis magnum radio labi nang nagdali pangun sa trabahoan, gusto nila nga magnum radio na mo si kaso mo deliver ana nga atus mga nasunugan, pwede nilang iagi dire. Pero katong pwede ninyo madiretso, idiretso na para masikaso diretso, mapaymod sa diretso sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Kap, concern ko sa kanang pagsulod sa Lapas Uno Evac Center o Santo Niño Evac Center, considering nga medyo may pagpiyot-piyot ang dalan niya, naabat ang sistema nga luag-luagan ang dalan niya sa nasgutan nga maong mga Evac Center para nga katong magdala o ginabang paingon sa maong mga evac center, di po din taon magkamalisod, labi na ikargag truck ang ilang hinabang kap, nabay mga pamagi mong pagyan karon.
2: Yes, magnum John, protocol na kana diha sa pag-implementa na to sa evacuation center diha nga area magnum John, kay tinuod ka na kanang area diha pag time nga o dili ma-organize medyo. Laagayoy pagka sikit diha kay gumikan na apay mga sikad na ay mga parking pagyod nga kanunay na to nga ipang-clearing sa panahon na apay labi nagdagko gayod ng mga truck magnum jun. Medyo naagay pag-challenge sana sa pag-resod pag-agi. Mao nang atong gi-organize magnum jun nga na area nga atong i-close no, ato na ginang gibuhat sa kanunay na nga panghitabo nga diha mahimong evacuation ang covered court na i-close nga dalan diha nga para gayod nga kung naay mo hatag o mo anha diha nga maghatag og ayuda nga dagko ang mga salakyanan nga gamiton, at least dili na sila mahasol o malangay pag pag-agi o labi na gayod og pagawas paghuman sa pag diskarga sa mga ayuda magnum June. So naapod tay mga personnel nga barko nato og ang tanod og mga volunteers nga mga tanod diya sa sityo og mga opisyalis nga sila gayud ang mag-manage sa area.
0: Okay. Unsay buhaton kap niadtong mga donor nga moderetso paingon sa inyong evac center pag-abot dito, kinsa may pangitaon para nga ma-receive sa properly ang mga tabang gikan nila? Kapitan, sir.
2: Magnum John, same gyapon sa mga panghitabo sa mga nilabay na agad gyapon tay table diha in charge okay. Mga personnel nga mo'y mo-receive sa mga ayuda nga i-support dito sa mga nabiktima nga nasunugan. So ang naitabo, usa ra gyud sa Lapas Uno ra gyud ang among receiving area ang pag-distribute ng dayon ana, pag human sa paghatag, itawag naman lang dayon na mo dito ang sa Santo Niño. Di harigit usap.

0: Dapat ka mga bakshes, Cap?
1: Magnum June, kung mahimo, kahit ang kanang klaseng support, isda man ka na, pwede man dito sa atong barangay na lang sa gym ihatod kay naama dito ang canteen. Staff nga
0: okay.
1: Na ang canteen dito nga mga ginsakupan nato nga in charge sa pagluto, sa pagkaon
0: okay.
1: Sa atong mga nasunugan para diretso na dayon na siya maatiman para maprotektahan nga dili madaot.
0: Unya, maluto na niya dito na lang, ihatod na lang siya back center sab dayon. Yun na ba buhaton?
1: Yes, Magnum June. Mauna yung mga alayan na mahitabo.
0: Okay. Magnum Prasin, nabati ba ni Mus Kapitan Litlit Ogsimer? Nga instead nga diretso na dito sa doka mga evac center, dito na lang sa asta to gani kap sa barangay
1: sa
0: hall
1: gym na lang sa barangay
0: sa
1: hall kay
0: naman okay.
1: Dito ang gaatiman galuto
0: okay.
1: Katong mga staff na to sa canteen pa nagatiman sa mga pagkaon
0: okay.
1: Sa mga biktima sa nasunugan
0: okay magdo person wa pa nimo ma-unload ang staff pasensya ka pa dinalilito mo
2: Magdunjol, na-unload na raba ang duha, Magdunjol.
0: Okay.
2: Naala ko din yung karon sa Santo Niño, Magdunjol.
0: Okay.
2: So, nabati man ako si Kapitan. Usaman, kuhaon na ako to, balik tong dito sa Lapas Uno, nga duha kabuhok na-unload, then ilaos
0: yes.
2: Ako sa Lapasan ng Upat,
0: okay.
2: Or kanina lang ang duha akong ilaos dito, kaya na-unload naman ang duha dito sa Lapas Uno.
0: Pasin check up, na-unload na dito, no? Now, usaman, among i-load pag-usab, daro na mo dito sa kuan dito sa unsani gymnasium cup
1: okay ra gyapon Magnum John kung na download na kanaog na dito na hatod na dito sa area kay naa may mga in charge dito ila man day po dayon nang ihatod dito po sa barangay
0: okay.
1: Kay naa may kada oras nga ga monitor gabaras-baras diyan nga mga sakyanan sa barangay para gayod nga paghatod kuha sa unsay mga angay nga mga gamiton or angayan pa nga i-add to dito sa evacuation center na ay every hour gid na siya Magnum John nga ngadtunganhi nga mga sakinan so pwede gyapon na kung naana dito so pwede ilara magyapon ang ipahato dito sa barangay
0: okay.
1: Gyapon Magnum John
0: okay Magnum President kopya nimo si Kapitan Ogsimer pasag din na lang to nga na-unload na kay iatod naman dadon na magyud gyapon kuno na dito mismo sa gymnasium para dito si Kasuhon ang naisgutan nga upat ka mga boxes sa isda. Sayod ko nga may constant communication si Kapitan nga to sa mga tao dito para nga ma-instruct niya nga dadaon na naisgutan nga upat ka boxes sa isda dito.
3: Ito si Sir Bert Amplayo Magnum Jun sa Assistant Director niya sa 1st District si Congressman Lordan Swan.
0: Mo
3: text lang siya Magnum Jun sa ilang mahimong matabang Magnum Jun po sa mga nasunugan diya sa barangay Lapasan Magnum Jun. No?
0: Okay.
3: Nangayon na po siya Olga Detail Magnum Jun kung pila kapamilya ang mga nasunugan diya sa barangay Lapasan Magnum Jun. Samtang,
0: I-provide lang sa iya. Inalang kini more or less ng permanente.
3: Ah, yes, Magnum
0: Jun. Okay, di pa mag-final Magnum di ba? Ng mga data. Yes.
3: Yes, Magnum Jun. Napon sa pikas niya si Sir CIO Jade Adi Sir Magnum Jun sa
0: si Kung Ropos wapang mga
3: contact di pa siya matubag Magnum Jun busy pa siguro yung
0: si Ma'am Lina pwede to eh Ma'am Lina maraming in charge niya sa mga rip goods Magnum Aylin Ma'am Lina ako yung number diri Magnum Aylin Magnum Lani akong i-provide sa imo Kung Ropos di ara o maraming nga number o kana nga number oo unya da yon si Mayor Clarix Oy on say feedback.
3: Yes Magnum Jun natong nakontak si Sir Jade Adi Sir Magnum Jun og si Ma'am Sheila Lumbatan. Iya pa man tong pangutanon kay naman sila ay activity karon sa na sila ay kanang activity karon sa Barangay Nazareth Magnum Jun.
4: Okay. Racing dito.
0: Plug racing dito mo tambong Mayor.
4: Dito murag sa tawagan ng mga pilbita sa kada barangay
0: Magdumjun
4: okay. Na na.
3: Yes, Magdumjun. Napod si Sir Jade at sa pigas niya Magdumjun
0: okay.
3: Sa ilang may mong matabang sa mga nasunugan sa barangay Lapasan Magdumjun.
0: Dia si, salamat Magdumlani. Dia ang atong City Information Officer, Mr. Jade Adiser. Sir, may buntag. Under cash Magdum Radio.
5: Magdumjun, may buntag sa tumakauban sa Magdum Radio o sa mga naminaw karon may buntag sa atong tanan.
0: May communication na bang lugar gikan mismo sa atong mayor o gikan mo nga sa atong mayor? May tungkol sa sunog sa Lapasan, Sir Jade, o gina-anticipate ko na magundaan, Sir Jade, nga duhaman ang action sa mayor. Iya mismong opisyal nga action o personal nga action sa panahon nga doon ay mga pagkatabangan. But on sa specific, ninikaroon nga panahon na, Sir Jade, nga laing sunog na usap na itabo sa barangay Lapasan, dakupon nga sunog kagapuan na ba, Sir?
5: Yes, so kagahapon adlaw Magnum Jun ay dako nga ni sunog na hitabo gyud no sa may barangay Lapasan and

0: dali dayon ni abot ang ato ang disaster response team kinaaman ta na sa CSWD Magnum June. So as instructed by the city mayor, ihatag tanan panginahanglanon labi na ng mga basic ng mga kahinanglanon, labi na sa canned goods Magnum June, canned goods, rice, dayon atay collapsible tents, hygiene kits atong ihatag Magnum June, dayon assessment and verification para maka-avail sila sa ato ang financial assistance. Patili na basta-basta makuha nila Magnum June kay ato pag yun na siyang i-assess na si CSWD ang mag-assess ana. But rest assured, tanan nga mga pamilya nga nabiktima sa sunog na ay makuha nga financial assistance gikan sa CSWD. And karong adlawa Magnum June, natay pahigayon nga People's Day sa Barangay Nazaret. Atong duulon mismo si Mayor, and nadungog man ako ganina nga natawagan na ninyo si Ma'am Sheila. So si Ma'am Sheila is the right person nga makaduol kang Mayor mapangutana ipunsa pa'y madugang ni Mayor personally sa katong mga nasunugan sa Barangay Lapasan. Kayo ubay-ubay ra ba nga mga pamilya ang apektado?
1: Okay. Sir Jade, in behalf sa tumiyaw sa Rakbayan, gilusad na mo ang Magnum Operation Tabang, tabang para sa mga biktima sa sunog sa Barangay Lapasan. Sa ngalan sa ato Mayor, pwede bang dasunan nimo ang among panawagan ngadto sa katawhan nga tabangan ta kini mo mga biktima sa nasgutan nga sunog di malalis ang kadaghan, more or less 90 ka mga balay ang nasunog o nya more or less 180 families ang apektado sa nasgutan nga sunog, di mo minus 500 ka mga tao ang nag-antos karon tungod sa nasgutan nga sunog. Basig pwede nimo maduyogan ang among panawagan ngadto sa mga matinabangon sa ato nagpayong lalawigan nga tabangan nato ang nasgutan nga mga biktima. Sir Jane.
0: Yes, Magnum June. So sa mga biktima sa sunog, no, kabalumi nga dili lalim ang inyong gipangagian karong panahon na, mao gyud lang giingon nga mas maayo pang mabahaan kaysa masunugan. So si Mayor Clarix Oy, automatic na siyang nitabang and kagapong adlawa niabot ang tabang diretso, no, gikan sa Local Government Unit of Cagayan de Oro. And karong adlawa Magnum June, diretso na to duolon si Mayor Clarix, no, bisin pa man og busy siya ato yung paningkamutan nga mapangutana sa iya ipunsa iyang mahatag nga tabang and mag-update mi sa inyo ha diretso Magnum June. But rest assured na na siya kaugalingon nga personal team, no, nga direct muhatag gikan sa ilahang pamilya nga tabang dito sa mga biktima dili lang sa sunog but sa tanan na kalamidad. Automatic na niya ginabuhat Magnum June sa una pa sa kapitan pa siya until karon nga nahimo siyang mayor. And karong panahon na Magnum June, muhatag mi sa inyo og update dili maminos 30 minutes or 1 hour from now mo text mi sa inyo ha sa Magnum Radio kay willing mi motabang in mo cooperate sa inyo ang gilusad ng Operation Tabang.
1: Oh, okay. Sir Jane, salamat sir. Thank you sir sa panahon.
0: Daghang salamat Magnum June og may buntag.
1: Inyo rabati ang atong City Information Officer, Mr. Jade Adiser, magsyo na Magnum Operation Tabang tabang para sa mga biktima sa sunog sa Barangay Lapasan. Nakahipos pa lang og total 53,000 pesos breakdown Magnum Operation Tabang doon ay gi-allocate nga 20,000 pesos unya ang uhana doon ay gi-pledge nga 3,000 pesos usaka one anonymous nagpadala og 30,000 pesos unya dayon si Madam Anonymous nagpadala sab og upat ka styro boxes sa isda. So total cash 53,000 pesos. Doon na say nagdali-dali paghatod diri og 1,000 pesos. Anonymous lang gyapon taga-balo lang ka Cagayan de Oro. 1,000 pesos ay ang gipadala. Salamat kayo sa naghapit og naghatod og 1,000 pesos usa ka Anonymous taga-balo lang ka Cagayan de Oro. Mudawat pa mi og dugang pamanghinabang gikan ninyo sa kadaghan sa mga apektado sa nasgutan nga sunog. Dako pa kayo og kulang kining among naipos karon. Bisag unsa nga mga items nga mapuslan pa sa mga biktima sa sunog sama sa hygiene kit, first aid kit, food packs, rice, tubig, clothing, school supplies nga gikinlan kayo ron kay maupay pagsugod sa klase in town. Unya kitchen utensils uguban pa dabaton na muna clothings amo nang dabaton para sa mga biktima sa nasgutan nga sunog ug kun ugaling kaya ninyo nga idiretso na ninyo masayon para ninyo nga idiretso na ngadto sa mga evac center Lapas 1 covered court ug Santo Niño covered court sa Lapasan idiretso na ninyo dito. Kung alang kaninyo, mas sayon para kaninyo nga iagi ninyo Diris Magnum Radio. Iagi na, asikaso na muna, maningkamot kami nga kanong adlawa, makatudbi og initial, pasiuna, first batch o hinabang ngadto sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Oras, alas 7:31, pahinomdom una sa mga pagbalik, report sa itong mga kauban, gikan mismo sa evac centers o gikan sab sa dapit nga nasunugan sa barangay Lapasan. Oras alas 7:32.
2: Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang toxins mo down sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngato sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Arumaangkon mo ang may palawas, inumatag-adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
5: Mensa area, magunjun. Palito ni Cebu, dito sa Barangay Lapasan. Palos po mga tao din karon ang uban, nangitagi pa maagi nga makakuan pa, makakita o asa ila mismong himuon pagka maglunyon nga mga plano pa maagi para makabalik lugar sa pagtukod nining ila mismong kahimtang karon kay uban din ni Cebu, kayo kay ilagyo daw ko no maglunyon gihimo nga pagpalingkamot, ihatagid nila tanan din pagpatukod sa ilang balay. Almost 20 or 10 years nga pagpalingkamot, unya karon kalit lang na inunani, nawala yun ang tanan, human sa sunog, gagahapong adlaw, magbinjun. Nang mga bahintikatuig ni mga pagpundar, dako na kayo na, kay gani ang mga balay-balay din eh, dili mampun ni sa ingon nga ordinaryo lang kay mga concrete na saan magbinjun, halos mga balay din eh. Magkita ni mo din eh, ang mga balay-balay, mga konkreto na. Kulay kay ilang magunig ipaligon ang ilang mga balay din eh, kay daptod mo guna sa creek, ikasong pag dibang saka sa tubig. Dili kayo yung lugar maanod o maapektuhan ng ilang mga balay tungkol kay konkrito na, which is maupon na ang ginahimo sa mga kinibang residente din eh. Ang ilang mga balay halos konkrit yun magunjun. Unang pait kayo, sakit kayo sa ilang mismong dughan na ingunan eh, nakalit lang yung taon pagkasunog, pagkahapong adlawa. Mauni no, ang senaryo, makita natin din karon sa kinibang maong lugar. Ang mga katawan, patay din tao na ning kamot para nga makabalik pero di magidadali. Pinagkay ang sunog, magunjun, hurot pang yod. Okay lang magkawatan lang ito kay ginagmayraman. But kung sunog na yod, hurot yod, laras yod din tao tanan back to zero yod. Balik ikas uno, labi na ko ikaw ang masunugan. Ikan din sa location yod, sa sunog na gapong adlawa, di mismo sa Little Kinibanga, Cebu. Lagi lang pasanin nga ito sa Magnum Percent Blanca sa Balita o sa Ebiso, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Percent Blanca, narugad sa Little Cebu. Diin nasab di kanait gapo di sa kinigitaw nila Gabukayan. Buta ba sit yung Gabukayan or di ba Murgdalan na na? Gabukayan.
6: Pero ba sin ginatawag ng pangilag ka diya Magnum?
1: Sit yun. Anyway, Little Cebu. Abot kami tamalig sa Little Cebu. Maramalag... Ako ng kanugan kaniya tumaw nga murag daghan kuno mga Cebuano dia. Kuno gitawag nila kuno og Little Cebu magdamaylin. Atong sang pasalamatan ang usa ka ipunan anonymous, meaning anonymous nga taga ipunan nagpadala og 2000 pesos, nagdonate og 2000 pesos usa ka anonymous nga gikan sa ipunan ni ato sudan. Unya si Kuya Mamilito de la Cruz nagpadala sab og 1000 pesos. Gihatod gyud diri sa atong sibihan. Salamat kayo sa nagpabot og mga hinabang. Pila na ba magdumailin? Pirmiro na ito 53,000 pesos. Gidugangan sa 2,000 pesos. Gikan sa iponan anonymous. Naging 55,000 pesos. Doon nagikan ni Kuya Mamilito de la Cruz. Mag-membro siguro niya sa kuan. Eagles ka na may kuya. Before siya ngalan. Kuya Mamilito de la Cruz, 1,000 pesos.

0: Ging pina na 56,000. 56,000 pesos. Ang Magnum Radio Sub magpadala og napulo kasakong bugas Magnum Violin para sa mga biktima sa nasikutan nga sunog. Gisiguro na to ang napulo kasakong bugas kay mao gini kinahanglanon kay katulo ka mo ka sa kadlaw eh. Di ba? May matong balitan clothing Magnum Violin kay pwede man baro sa kasimana. Nga suot ba? Walay ilis-ilis bitaw. Gisiguro na to nga napulo kasakong bugas may padalas Magnum Radio ngadto sa mga biktima sa nasugutan nga sunog karong adlaw na. Sumudawat pa mi udog ang mahinabang gikan sa mga matinabangon sa atong lawigan og sa atong nagpayong lalawigan sa Misamis Oriental. Kung galing sa yun arang kaninyo idiretso nga to sa mga evac center, idiretso na. Kung galing sa yun kaninyo ang pag-agi deras Magnum Radio, iagi na dire kami mo asikasun na siguro na mo nga mapadala ka na karong adlaw nga to sa mga biktima sa nasugutan nga sunog. Si Magnum Angie Alsado nakaplaster karon sa usas mga covered court. Asa ni nga covered court ba? Asa ni nga evac center? Magnum Angie, asa ka nga evac center Magnum Angie?
1: Magnum Judo, sama sa kaning sitwasyon na karon lagi po ang nag-expect na ito Magnum Judo, naghimo na sa pagtanunol o nga pamahaw ang mga tools na gikan sa barangay, din sa may Santo Niño covered court, diin na di man yung main Magnum Judo, din tulit ka Magnum Kia, ang main good food nga evacuation center, kaya din gamay naman gudin sila din ang napuesto ang mga residente sa barangay Lapasan, particular na din sa may Little Cebu, Gabokayan, na napuesto din tungod kay sila manggud na ulahi sa pagpalista, sa pagpalista intake. Nalahi po sila sa paghimo po sa pag-transfer po gikan sa ilapo nga ng guba ang nasunog ng mga pinayanan. Dahil lagi, wapon sila din nakabiyahe po. Paingon din eh. Nunutusab sila pong kahingawa sa ilang mga kabtangan. So, masaya na ulahi sila og pwesto sa ito pong mga taga-barangay. So, dihang ni-exceed na ang number po na din lapas sa unong covered court. Hindi nila dahil po gipuesto kini nga pipila ng mga residente po magdumjun sa barangay Lapasan ni hapon na sulugan din sa Santo Niño covered court. Sa karon na naani kini nga kapiga dulag 30 ka mga tents ang nakaplaster din he. Pero ang na-occupy din ni magdumjun na palang nasa kaninga napulo yun ang ato po nga kaninga kaya yung physical nga itong nakitaan nga naagi sulod po magdumdum. Pero damay rin ganit pagkaroon sila nga naagi din eh. Kaya uban, tayo po nga ibalik dito sa area. Aron po nga maghimo sa pagsusi. Sila po rin po mga pinayanan nga na sunog. Aron po nga maprotektahan po yung magdumdum. Batok po sa mga kering kawatan. O ba din eh, kering mga nakabilin din eh. Kanina yung mga tigulang, doon na po yung mga balatian, mga sunastroke, magdumdum. Hindi na po na no, makahimo, makagahom sa pagsigiga, lakaw-lakaw. So, mo ni silang naadin eh karon. Maguhay lang naghahatod o kapamahaw ang taga-barangay Lapasan nga mga personahe po magdumdum diin ang ilahang pamahaw din he itlog o gani din po meatloaf o naanap po din po giapod-apod sa ilaha medyo daghan kay kayong sudaan magdumdum nga ilaha po din po nga kanawatan din he no sa itong pag-monitor ko ganiya yung silagi panghukaran kaya para doon na po sila ilaha po nga pagkaon kaya di magiging sila makadigamo so din he magdumdum na gamay rin siya portion na gini siya sa mga labing lagi po sa sunog kaya dito man ni magdumkiya ang daghan yun po ng mga apektado dito giplaster sa may Lapas Uno nga covered court pero gibisita gihapon po sila din he na si Sir Aldrino nga ito po rin nga taga BDR diin na yapong gi-monitor po ang sitwasyon sa mga residente po nila din iisip pa ng ulo sa kaninga dream po nila po din sa barangay Lapasan para ma-check ang sitwasyon sa ilang mga residente. Lamang okay. Din na sa Lapas Uno ang panlakip na din sa mga pipila, sa mga pamilya, mga napulo ni kapamilya nga nag-occupy ko rin sa mga tents. So, nga nagibot siya nga bukas ba yapon maglumdiyo ng kapalitan na imuapas din eh nga magpalista kaya wala nagpa-intay kagabi eh. Napagyapoy ka ninyo mga space din eh. Napo may mga tents, modular tents nga nakabukad na ready na magdumdiyo nga lahat po din po ma-occupy. If ever nga dinigid sila no, magpasilong sa may Santo Niño barangay Lapasan kayong uban, na po yung mga pariente, mga ihimo po nilang kaning pasakaan din na po sila hapong duol na po sila pilianan. So, muna yung hinunggan. Nga na po yung mga bakante ko rin din yung mga modular tent sa ato apong lokusyon. Din yung Santo Niño covered court sa barangay Lapasan ng atong syudad. Mga kaling atong sitwasyon din yung gikan sa itong lokusyon. Si Magnum 120 Angie Alsado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Angie Narukan sa Santo Niño Evac Center Lapasan Cagindioro. Ato ta kay magdum Kia Bilinosa kay mao ra ni ang sa duha ka mga evac center mas dako ning sa lapas uno lapasan nga evac center na diha ang mas daghan pa nga mga biktima sa nasugutan nga sunog magdum Kia.
1: Sa magdumadjun sa panya ni nga panahon na dirikaran sa mga lapas uno coverage court inay na po nga naka-relax busog-busog na po nga matong mga nasunugan dirikaron sa lapas uno coverage court kaya tungod kaya na taga na magpikisaw ka pamakot magdumadjun ngayon ay lang sudan kaganiya beef loaf o kaninga itlog na yun po magdumadjun so kaganina ang mga bata po dirin mo i-prioritize pagkatag labi na kaya taga na babata dirin magdumadjun ngayon may isusyante ganyang mga inaan po nga kapasuso na sulagit po ng una po nga nataga sa pagkakaon sa tagatungag yata po na isdagi ka na sa ato nga matinabangan po gigan sa magnumperisyon tabang po magdumadjun na pick up na po nila o gaplano nila ngayon 3 tons